0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eko jumo, ame kwa yo ojo ini tishe, ojo luwa ojo isimi. Awa lori eto, adwa uwuro, tine shepon efe, ito kalesi ilu eko. Ore yin, wuli Solomon adyo yodo ayolo ayimeka vyo yodo wa lori eto. Nati le dosi Powerline Center Worldwide CSC. Ni agege ni ilu eko. Number 2, ajebo le, mbelawa. Eje ki agbatwa uluwa mima ashe, ukoni funyi, ala mbongwa kongwa yiwa. Oni ilo ojo yin, ojo uluwa, ojo isimi, mbongwa koto mbwa ito yin, ala ndawele won. Emi mima wanu aye won, wanu wakon won. Agbala nuko shijibu yi, nuko jesu lwa wa a yin. Ebi ta fe kalaro ini woni da jori kefa. Si Judges 6:38, oni ba ni osi yi, ala lan soni pa, woni koto kwe ni Gideon, aja gundagun ni na Israeli. Oni ba lo si ri nitori to ndide ni kutukutu injo keji o si fun irun aguto na o si fun irin na kuro lara re opo si kun fun omi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eyin wa fi ye wa wi pe gbogbo eni ba ti lo si ni Olorun nijo Oluwa njo Sunday eni yen lo fun irun aguto niyan o lo gba omi ti o mu laarin ose o lo gba omi ifokan bale omi ayo omi iye o lo gba ikunrere ibuku niyan bibeli wi pe niwaju Oluwa ni ekunrere ayo gbe wa eyin be se dije laaro yi ke mura yin ko ngbe ko wo so to dara ko gba le Olorun lo je ki okan re na duro pe o n lo gba anointing ifami oroyan lati odo Olorun ni je mo wa gbadura laaro yi loruko Jesu emi itagi emi soniji itaniji o ya ko wo nu re loruko Jesu o re ofe lati dide lati jijiri lati lo sinu Olorun loni ko wo nu aye ni kokon yi be si ti se ta se be eri yanu Olorun e ba Oluwa pade Olorun yo ba yin pade sele yanu yo sele oruko Jesu mi fokan bale orun ko po sinu aye yin be lo ma ri oruko Jesu Oluwa wa amen.
1: On FM 92.9. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

Baba. O fẹ mi. Jesu fẹ mi. O ti pẹ ti mo ti mọ to ti fẹ mi. Lati ni oyun. O ti mo tẹni kẹni ma je. Bata tun dagba. Ara ko wole ota ko je ki ota o mu wa. Awon baba wa so pe orimo die ti o ko asa oni gbe. Oni o je ki asa yawo di aye ko gbe wa. La fi wa laye, la fi wa laaye, la fi se rere. Opolopo saisan nigba ti won wa nkekere, obi won gan ti gbagbe, o won le je eyan pe won le taji saye, sugbon iru won si wa laye doni. Opolopo won ni jamba, opolopo ni ipenija lori sirisi. Ti won mo pa won ma bo ni e, sugbon loni won ti da layo, won ti dolope. Oluwa ese, mo wa gbalaja, gbogbo enu wa ninu ipenija aye. Ti ije aye nfi logbo logbo olohun o ba mi yo won nu e tori pe iwo nikan ni mo yo mo ninu ofin ko se nto le se o afiwo agbe gbogbo agbekele wa niwo olorun oluwa baba saanu fun wa ninu aanu re olo saanu pa won to saanu fun ni awon to saanu fun olorun mi je ki aanu re ko ma tesiwaju inu aye wa e ka aro e ku ojumo o Eku ojumo eku ojumo mo Bond FM net 2000 ti nbo wa ori yin logo leto odo gbogbo kan si leni o tori pe awo waju awo eyin awo tun awo osi o se ni na to le se baye ba se ni lore won asiregun sugbon olodum ba se yan lore ajepe tititi ni sunday ayan tun de loruko temi sunday obe lawon eyan npe mi obedi odomo koni koni pede pede dobu anointing edun abon le baba to bi mi lomo ori yin logo ni I'll pay you, I do.

bi ibukun bi ayo bi alaafia o po ju ta teyin wa lo sugbon eni ti o ba loju nu ti o bo lorun ni ti o bo lorun dogba ko le ri o ibi ni e te fi ri elomi tolo oba mi da togo togo tori ngba o da wa togo togo o da wa tola tola o da wa ti ti o da wa teye teye eni yen o ni rire omo ologo gan o ni rira re bi ologo a wa mo gbe awon igbese bi eni pe ki so mo ologo bi e to mo ologo fi towo bo ibokubo ese to le mu iparun wa ona kan wa to dabi eni po dara loju eniyan sugbon opin re iparun ni omo ologo a mo tese bo na iparun nigba ti oju inu re to ba fo ti o riran pe to lo ni fun oju ipo to wa e lo opolopo a mo gbo nti won la koja wa wa ri bi eni pe ko si olohun wa ma ri bi eni pe ogo le buyo ninu aye won wa wa ri bi eni pe ise iyanu kankan o le sele mo be igba ti akoko ti won la koja yi o kan wa be ni orere si po waju ti olohun oba mi fe se fun won e wo o kanu o ni ogun te si waju

0: ọpẹ pataki lọwọ gbogbo awọn ti ajọ ṣiṣẹ lọni alade oluyege funke adisa olumaiti engineer bayonle engineer adesina gbogbo yin ẹrin jabọ gbogbo iṣẹ ile iṣẹ bond fm patapata ani damu a si ni rongbo sọna bi o ṣe bi ọmọ pastor julius opabola ẹṣẹ kaaro mr bible mo dupẹ o ade ọmọ wuli ademeji Pastor Adeniyi omo wuli Adeniyi omi Oketo Ekaro ba mi akande famoye not for mi ku bo se ile se bond fm patapata ani dama ni wale o ni wale ise itutun yanran yanran opa ile ise ilu ise mo lowo e rere nbe la se edumare bo ba fe pe ni ti e fe polo tabe fe kawa fun toni ka fi bolu aga ninu ile ijosin tabi nibi ayeye yin ko le do ko le ranrin e pe number mi 08035402507 ojo mejo lati ma pare lase dumare sunday aya to de oruko mi sunday obe lawon eyan pe ni koni koni pede pede bebo anoti ebe abon le baba to mu lomo titi ojo mejo ani bebi sirawa o dabo
1: Ona ki di majo ko mala Ona ki di majo ko mala

0: kojuwa gogo Olorun fe koko nu ile 7FM a jire bi ode odun bi asiku simenti toni isimi alayo na ni yo je fun buwa omo alade alaafia emi mo ko ma ba wa gbe o Sunday to kayin osu kejo na ni re ogbonjo osu kejo odun 2026 to je pa wa yi ta ba ni ka ma ka mi ni meji meta odun in lo sopin alaamu wa lodun ja o ko ojo meta ni 123 days ti ogbologbo odun 2026 yo tenu bepo oluwa o oludumare alao aforede wa nigeria fi le lowo o awon adari wa kadu awo gba wa tan gborede wa nigeria kaniyan wa ko ma to pe pe kin re ki pelu ojo 17 rabil hawa 1448 AH tira ewe albar abawla ko buruko baje aside ko lo le 7FM star ro ti toni pe lati leyin olorun oba pelu awon ajo loba loba nile awori labi oba ti ile eko oba luwa baba to de ake olowo eko baba fuad kabisi o lai gbagbe oga agba fun ise radio nigeria frc jaki jado le wa nigeria ake won lopo lopo yen alhaji dr muhammad bulama nankwana nangode mala lai gbagbe dlo omoba adenike urola adegoke
1: Ya beta.
0: O kare lai. Giwa le se Bond FM. Arakunrin Genga Fatile. Oyin patapata landu pelu oya ti gbogbo e lolufe wa patapata bibasi obase kini ba la fe la. Agan ri ta wa le kokoko no re fun ta ro to ni re o. Yo Oluwa yo si waju yo kan gege bi se wa. Di nation wa pelu wa. Bakan na we Sunday Tribune no gbeyin. Gbelegbo no gbeyin. Olootu wa temi tope Ajayi. Life and direct iya metu meta jo se papo na ni lati factory lu ogo naike fun ka ya di sa da kore on seju simi sino olubodun lo simo lo ti ure bi dodo wa laaro ti toni ami gada ba wale abajade olowa isiko se eso ayinla adupe lowo yin lai wa pe friday na adupe lowo yin o bakan yara agbara wa engineer additional elerin eye yara muna wa wa lati ri ola tun je osinu bi ni jebu ode ati gugu won wa ta wa ta na da dupe lowo yo alajo bi awan kale ni ka so kan go si do laaro yi ikra di nation wa pelu mi Sunday Tribune ogbeyin lai gba gbe gbe po eni keji mi o
1: akojumo atuko ojumo re to mo wa laaro toni loni ojo aiku ojo isimi to nbere ose tuntun e ba se nji loni ta npale mo ati le lo si ile ijosin abilo asalatu gogo ta nbere fun olorun yo file wa lowo e wa ye ka ma gba ka ma ranti o ka ma gbagbe pe nini ife rilede eni ara igbagbo kan ti ko se sokodi gogo bi ta ba lo adura ta ba gba e je ka fi rilede wa atawon alase wa e je ka fi si waju olorun olorun le ba ma dari ipase won lati le se dada fori rilede ya kojumo akojumo atuko ojumo re to ma wa loni fauziya salako so ni loruko temi Sunday Punch o wa ni waju

0: ti se atileyin fun are tinubu lati le wole lekan si gege bi are orile ede yi
1: baba ile ni ba lenu alese ni alakoso fun oro abele olubumi tunjo o ti je kodimo o oni atiko abaka lori alabode lewa je abode la nigeria ta lo so fun pe ti pa won o ti pa o won kan bi o se gbodo ma lo nile wa nigeria not close not short position la mi
0: gomina nipile edo ni pakori to tun je oko gbogi bi egbo oselu e DC iyan oye oloye john yegun ti ni pe
1: pa o won kan dari bi o se gbodo ma lo nile wa nigeria not close not short position la ro ni
0: gomina nipile edo ni pakori to tun je oko gbogi ninu egbo oselu e DC iyan oye oloye john oyegun ti ni pe ohun bayi digbina won wa tawon si nse atileyin tawon wa leyin atiku abubakar lori egba re afojusu re lati je are orile ede Nigeria
1: agbaro ojo so pe lo ni wo onile na ni oni gba si be ma fojo agbawo ku det ni ilu ibadan yo ko ese re marufu yo ko mejeje nda ko buruko baje ajo na ma lo nse kilo ni ipile bayesa ti awon ipile mokanla kan ada la ro yi na igbagbe ipile ko wi pe lori omi ale agbara so bu oju lo lapan fin sori o
0: won ni na orile de Nigeria eka ton receive won se nse tita rira latori omi iyen marine and blue economy won ni laarin odun meta opolopo nkan la won se to je pe awon fi mu ki eka na ko tubo wa to si kawo yan si ma ri ise takuntakun ti won se agbani oye tola to je alakoso eka na lo soro laaro tuni
1: eka to ri sese le pajari ni ipinle eko la sema wi pe baba bi fomo eni agbogbogbo kokoko la rafa di ti ente kole si abe high tension ti mekun won ni won ti bere si da be wo
0: won ni ipinle eka sina ni le iwosan to wa be latari pe arun kan to gbina ya ni ipinle ohun won ni bayi osibitu to wa ni ile ipinle eka sina o ti dabi bi pe won ni aye fun bed mo o ni pe out of bed space lo wa nbe
1: e to wa kan ja soju le wa Nigeria to je pe o wa ni kata aisan bayi kolo ba wo won san won bere ranwo koda yawo won lo ra webe si asojwa me tun pe ran ko hun lowo kolo fun ni alaafia lamta sala
0: balogun awon osise ile ise lopa lorile ede yen to joga awon julo iyan agbani olatunjidi so ti so laaro to ni pe awon so fun yam owo soro idanilede fun gogo awon to wa ni ipinle Niger ko se ri gogo awon ti won ji gbe papa awon ti won se ijosun ti won ji gbe awon fi yin lokan bale pe awon yo sise lori won awon yo si dawo pada sile lalafia
1: awo to nlo lori awon dije fun opo kan tabi ekeji won ni awon asaju ni oro ipinle Eko nu egbe oselu APC won ni egbe igbese lori e tori pe aseye lalakan se ko
0: ajo UNCCD COP 17 ti ni awon ti gbe igbese lati ri daju pe awon se iranlowo owo to 1.3 billion dollars fun orile ede Nigeria papa kon fi se aseyori lori ipe ile egbe abi ani asale tabi wahala kan sele sile on fe gbe owo sile lati fi ran orile ede lowo ni eka yen
1: ile so fe to na ni orile ede wa Nigeria na ni ope ninu solar tank pe gbodo ma safari lori iwe abado fi inawo finance bill for 2027 won ni joba apapo ni ki ara ilu ko da si o
0: orile ede wa Nigeria won ni eto ilera o se pataki o se koko idi re ta fi ni pe o se se o je pe awon lenu loro kan ti won ri ka pola lawujo awon na ma nilo lati sagbekale ilana ti yo ran eto ilera bi ijoba se nse atileyin fun ti yo ran lowo lorile ede yi bi royin ba wora a mo mu wa se ti
1: ko ja da to mi die ka kan se ka polowo oja oya
2: Ojuwa bati ma ifaso wa koga la ba ma gba Ojogba agbede ti o fe afiju radio wa fe de fe yo apate ede o ku fofo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa fi di won ara won nile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pede ifaso wa po amejeje 92.9 awara pede kinu elede odun to ba gbo bo sausa la ba so ko ni sipa sipa yo awa lagba ni bi ka so didun lede igbo oga ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pon mele ni bi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi jasu aju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo ja to gbangba le fun oye be Bond FM 92.9 ifeso wa po radio wa mejiji to jasiwaju orisirisi eto agbokose lowo wa ni nbe ifeso wa po amele eto to moyan lori asiwaju elede enu gbogbo ijele fun oyebe Bond FM 92.9 ifeso wa

0: kọlu ele sabon efe na lo ja pe o te si waju bi ago meje se ku iseju mokala ni yin oje ori baba lagulon ba ka koko asimo pura wa si akesi tori pe bi ikoja national broadcast academy awon pe ara awon lecho wa na lagba se ko
1: akoya
0: eh yo da fe o paron to to na ro se bi e ira go ko wa je awon de fuju kan go se gugbe ile sege ventures bago ijo fati ko ri ba dupe lowo yin o last party na go ma dupe lowo yin o oloya re mako atulu se ti lo mo se gugbe gugbe ni pita wa ta tin wu awon iroyin wa tegbo tegba si mure ni nigeria mure labi obade emi oluwa segun ajasa olaside wa ta se tun wo kafta e ku ase ori odun mefa lori apere baba laye o ti lo ni gugbe to tu sawo lori laafin oloruko mi kan wa pe lori adebi pe ajasa olori agba
1: olorun tun ma ro yin lagbara ti eyin olori ti baba le ma sise
0: lu da da ko se ya bi ja kin o lokoro koya e ku ase lori apere baba laye o ti lo ni gugbe to tuba to tu sawo lori laafin oloruko lori adebi pe ajasa olori agba
1: olorun tun ma ro yin lagbara eyin olori ti baba le ma sise lu
0: da da ko se ya bi lọ kọjá mun ka to ka bi bana ba le ka yo so arogedi po ya kokon test wa jo nko
1: ko nu vero ile fm 92.9 test si wa jo ninu vero yin sunday punch la ro tu ni sheri awon ti won ni iwa ajebanu iwa ibaje ke ti orilede yi won le ma ko foju pe onije onije kuje ni won won ni e fu wo won ke si pe won loruko pe afemi sofo ni won nitori bi pe bo nkan to je oro to ye korilede yi fi se idagbasoke ko fi ni lo si waju kon se ibaje lori ti won si nko je yi won nitori de yi e kan ma wo pe awon kan ko wo je

0: afẹ mi sọpọ tori pe ọpọlọ ede yi ohun lo ma ti pe won ko die lati je anfani e to ye ko sele papa latara owo eleyi ti won ko je tabi won lo lona ti oto eni to je o ti jojupo ninu e to je alakokowe ninu e selu adc iyen african democratic congress ogbeni bolaji ailo so le laaro to ni to nsalaye pe ninu iwe kan ile ta won sagbekale to ni orange book la won ti ko bi o se ye ki isakoso ijoba ko ye pa ri awon ilana to ye ko ma gbe awon igbese to ye ko ma gbe en to ba wa se ise ijoba tabi owo ijoba owo ilu to ba se mokun mokun bo se ye pa se eto idajo won ile yo mu ki opolopo to ba ni lekan bo n gbe lati na se ruko bayi yo yo pada seyin pe won ni se awon to ba de ti wa se ba foju won jofin ta je ko je iya to to yo je gege bi e fun awon mi to wa nbe ta won no si ni se mo won la won so ile tari pe o ni eyi keye ide egbe oselu to ba je won ri eyan to je abaje ni abosowo olumokun mokun ko lawo ko je egbe oselu ko gbogbo en to ba ma wo egbe oselu ki won mu bayi ki won fi oju e jofin nitori pe ise laabi lo je to pe ko je ko ni lede yi ko ni je ko ni idagbasoke ninu bere yin sunday punch lo ta ro tori pe gbogbo e oloselu abi e to ba nje isakoso ijaba to ba ti baje osowo olumokun mokun enu gege bi afemi sofo bandri ohun eni ke fi sun
1: won o ko lo rese bodo fe run te si waju nu mi dun pe to wa de apo to mi gbogbo na la mo ke ni won ba abi e ko bi e ba si la mo ke wa sa mo fatia ko lo won bi o bada se sisele ti o sariya ti o ba nje ba gba po fayo en ti o duro ti nina na je pe yo je ke agba igbe aro kan won ni ka ku lo mo ke ni o so ju ka dagba kan mala de ra na lo ewe ti awon si lahi ina odo na ti wa lodo na lo je pe a pada si o kilo de ta fun pasa mo oro yi awon kokon to ro mo ti ireti isodo to fun ti eko la gbo pe o mo se abewo bani kedun si odo opo ologbe taiwa san ogogo renew hope ambassador rha fun eka ti ipinle eko la gbo pe yi ti an lo ki ebi ologbe ogbontaju osere taiwa ogogo to je pe oluwa mo sodo ni ko pe ko ti an si wo ose lọkọ tó jẹ pé ó lọ láti ìpínlẹ̀ yìí láti rí ọ̀gbẹ́ni Táyọ̀ Àyìndé tó jẹ pé ẹnìkankọ́ bákan náà la tún rí olùdarí àwọn òṣìṣẹ́ bákan náà la tún rí dókítà Sọ́pẹ́yìn tó jẹ pé ọ̀gbà tó rọ̀ mọ́ ti àwọn ètò fún ti ayẹyẹ wípé ọ̀nà kọmọlùbọ̀ láìgbàgbé ọ̀nàrẹ́bù Jíbìkẹ́ Babátúndé tó rọ̀ mọ́ gbogbo àti ọ̀nàrẹ́bù Ọlálékan Abubakar rebu bayo ajisebu ti bebe lo nigba ti ko na de bebe odo awon ebi na ton si dodo won ni ki won mo ro wipe olorun ba na ba je pe o n de mi lo si je pe eyan na pada to ba dasiko won ni ta ba so ni ko gogo wipe won se mo seyin pe akoni ni won o nipa irori itage jaki jadu agbala ita ba tun so pa ile ise fun ti film le wa nigeria nigeria film industry wipe won se mo seyin popo lopo kan be fun labata to ro be ti te ro pomi lo mu ko won po na won si ro awon omode na si ro gbo awon ebi o asha ogogo wipe ejo edako olorun ba yo duro ti yin o yo da gogo yin o ebi aro ebi osan ebi ale ko ni pa yin o olorun ba yo si tele fe kokoro le se bodo fe o n te si wa ju tori pa na bi ni ka ma se bi gba te pe
0: ọlala
1: ma ko
0: be ni koko nu be royin le bodo fe olorun yo ba wa tele fe ni re eh royin le na tu jo be ta ba to ba jo bayi ohun na la fi n we ohun ninu we royin sunday punch jade suni ni won so pe omo akeko Osun se polytechnic iyen ire to poruko re ni Ademiju Ayeni ka ton ti nko eko nipa bi won se nse oro ile ati ile kiko iyen estate management loni ojo Saturday ana yi to je pe won kun pa o latari wi pe won ni awon egbe awon akeko lorilede National Association of Nigerian Students won se apapo aporo kan nibi ti won ti se aporo ni ipinle Osun nilu Osogbo gangan won mo na se ngbiyanju lati wo inu agbegbe bi ti won ti nse latari pe awon eyan ro tikete lati wole won ni pe en to je aleshoabo to wa nibe to ti yo obe lati na apo to si gun omo okunrin na iyan aye ni to gun pa debi pe ko lanfani lati tu wonu ibi ti won ti pero ohun mo awon to wa je agbenu so fun ajo nan to je fun awon akeko lorile ede yi o nsele yi pe won bu awon na gbo ele hun ti won si technique akia ni won gbe okunrin na nigba ti esele yi sele won ti ile iwosan nilu Osogbo nibe ni won ti so wi pe bo se de won ni ari ti olojo mu aisan lariwo won ni pe okunrin o ti gbe mi ke na na tun gbe oku e lo si mortuary Osun State University Teaching Hospital ile mortuary to wa nbe bi ti won gbe oku si je pe o wa nbe ti tawon ebi e ni won fi kan si won ni won fi wa gbe won si lo si oto ati to ye won ni bi le se sele o do awon pupo tori pe akuro lo gege bi lo si waju awon akeko ati ile eko giga ifasiti ati gbogbo nse yo se lo soke si bo ile ta o sele ni awon oro tele ko lohun ko ba wa

0: adupe o
1: e se go hello oruko yin ta lo npe wa
2: oruko mi ni baba priya re mo mo pe latagege
1: agege
0: priya
1: re to dare oni bo ni lagege
2: ni pero
0: pero
1: pero
2: da wa
1: e ke an ka so ru sha yin lo mo nbe yo la ka bi e ka pe nda oju wo le fi wo
2: e wo te ri olodun ti fe gugu ero awa loku ka ni ka sa fu wahala
1: wahala
2: gege bi islam o ti o ni la ku ti ni ku
0: wali yedin
2: hello
0: eko jumo ojo lori afa o ah nke nja pe ni o hello jumo ala lo ba wa to Abdul Majid.
1: Bo lo se ri lodo ti ipe n ko lu ipe oruko yin hello obinle le aboko
3: okunrin la o
1: iyawo la iyawo yin la nko iyawo yin la
3: eh ko si wahala awon kuku le ji pe la ta bo ni ba ile se yin o le jona nigeria o le ba ji
0: amen
3: oruko ti mi la fe dun ba ti won la fe wa ti le tun ko ti le baba wo du lo so ro apo ni jo ti so lo bi si na ko bi sa si wa ku wa lohun ni o wa wu pelu gugu e se ri gbo mu
0: I'm going to go to the house.
3: Arewa bola meti nungu. So she esin won papo ṣugbọn nje won fife won lo abi won fife bara won
1: lo fe lo fe
3: ife lo se pataki se ta ba ko emi fara ni gan kristeni ni mo fe honestly
1: ko
3: yes

0: Kampala
1: Wada. There you go. Look, she. Oh, double.
2: Hello. Hello, Juma. Alaji Atolani. Afolabi Latibosa. Agege. Tope mo Abipero.
1: Abipero. Anda. Agege lagege mo aje.
2: Abisa.
1: Ajamilo oruko yin bole tin pe wa ni soki ni oni soki tori olotu wa tope aja ipu be lan ti ko lebe o wa so ba imanale wole ni
2: so tu be hello sir e ka ro sir ipe yin re ipe oruko yin bi tin pe wa sir.
1: Ama fada gbe to ti fo ti aro ti toni n to kaluku won so na ni pe ife l'olorun ese ofa lesi kristi atelesi osun ni atelesi kabala ka ma bara wa se ase popo
2: ben
1: oluwayo gbo
2: adura wa ami
1: gbaja ilolotu wa ben adupe lowo re fun ka di sa adupe lowo gbo lese gbo o se adupe lowo yo e jama ko mo in ba se bismillah wa sala haleluya
2: ben
1: won na to so pe eriwo ayagbo
2: ayato ayase ayamu
1: ah oda. She put in phone, sign up in the way. A Mazoyari, Bazo Bola, to party, and maybe I've gone so far. Bundefen, when you do take a petty cigar, the letter of Bokotel, you call one to my real sat, is 92.9.
3: NATO Service Division, Nigeria Road Transport Owners, NATO Alaba Unit, Labe Al Ajo Rashid da, egbogbo omegbe NATO Alaba Unit, CB General Meeting, egbogbo, eleyi to ma wolojo Thursday, ojo keta osu kesan, 4/26, na ago mewa aro, ni Aboki Garage, ma opposite YTK Filling Station, lo ti ma waye, bo ba jo megbe NATO Alaba Unit, iwo gaga ni pade iwa fun, egbogbo, ojo Thursday, 3/9/26, now go maro, me a Boki Garage, my turkey, let's my waye, amare ti, kede, al aj, Rashid, iyoda, man, NATO, alaba unit, up NATO, service creation, no NATO, no nation.
4: Arike, arike, imbole to oroju koko bayi.
5: Ojo mo siri, ta won ti na bo je.
4: Ah, ohun mo se.
5: Eni ba le bo se ni furu koko furu koko. Wo ki di le ka to wo busu. Ya gbe ni se ti di lo ko lo se dere lan. Beke, ke te o ni ti to sade da di ona. Se ti ka ri mo ni bi epo lo to fenu ko.
4: Ah, ani mo se kan, iwo ni ti se ba o ni bu fe mi.
5: Se eni mo se so fun pe oju pa ara yin. Bere ba o fe ga ma kari. O ni mo gi baba o ki ego.
4: Iwo la soro fun pe. Sarayi bo se se fun baba o ki. Ko ma ra be re fun bi je. Epo ifo re ni gorogo. Ara ti ta je, ara ti ta ara yin ba ta. O ma bo lo so ni o ko suwa ko do ma se lo sere sere tabi ko po la boju isara ko gbo so baba o ke le ni ko ja tura bure yi ke sa tabi awon to fe da bubu re baba o ke wo kale si shop 10A o yi complex la do ju ko di palace church jakonde gate ogboro isore wo e pe 08094417113 08094417113 baba o ke o ile ko gi do be do ebe
6: yoruba igba to tun ba bayi ohun lo so ba gbon mi gbon mi ko to tun koko ohun lo je balẹ lodo ta ba ri ogborarigi to mo nipa ewe egbo ati oji ise to nse.

mora age ni pempe omo odun me mo wo kan lori aye lo ja ti won jo nsoro omo odun 16 o wa sin omo 15 ile orekunrin e ile wa oh my god toju awon omo e la won loye lo ba lopo olohun a ba wa wo awon omo yi o

0: Wonder FM 92.9 apa keje ere akojumo ibi kini ibi omoluabi ti nbo akojumo akojumo tu kojumo ori to ma wa lori dupe te ti darapo mo wa lori abala ikeji koko nu we royin ti le ise Wonder 92.9 e ba se nsimi loni ta si pale mo ose tuntun ohun tuntun ola tuntun ire tuntun yo sole si awujo gugu se alawo rabi ba se wa nse ta nri gba je ka ma ran ti ife ati adua orile ide yi tori pe so to ba ro igi lorun yo ro eye lorun tori pe
1: ro igi na ni lorun eye
0: lorun eye o je ka ma ran ti gugu Fauzia Salako Sunny loruko ti
1: koko nu ene so ba ro ja pe o nte si waju tori pe adua na lo ngba agbara adua o sefu lomini adua ni da mumini bakana ni iwe mimo ti beli na to so po loro pe ka mo gbadua ni tun je alale kan pastor the house pastor radio ona ni adua na ni opa christi
0: beni
1: lati goke beni e pari yoku bo se e kori na aku akesi la ro to ni were were were a tun lo sinu osu tutun ko lo ba je ko ba layo ati ni alafia o ma lade alafia idunu ayo ibukun agbega ni to ati aniseku be mini Darius bo lorufe kokoro le se bodeme mo fi awon alase mo fi wa sile ni agbara Oloba agbara ta wa le kokoro re fun ta ro itemi ta to wa pelu wa o life and dare kama mu ni okokan ejeji
0: koko nu we royin na lo nte si we royin Sunday Telegraph la ro toni ni ajo kan ti European Union ti so la ro toni wi pe o se pataki o tori pe lagbe ajo ta won tun gbe kale to ma ri se eto idibo iyen Democratic Governance in Nigeria AUSDGN won ni lo eto ta won gbe kale awon gbodo ri daju pe sere awon to je pe nigbati o le nde ti won ko sinu ibiwo kan o lo se o ye ko won na ki won lanfani lati che eto won ge bi ofin se la kale to ba de ati eto idibo o na won lo won se so eleyi pe bi a se npale mo eto idibo 27 ti ni orilede Nigeria yi ka won ajo toro kan

0: wà ní kalẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó yẹ kó tẹ́ ọ gba igbákejì ààrẹ náà láti gbọ́ alákòóso fún ilé òkèrè ambassador bianca odumegu ojukwu ọ̀nà wà ní kalẹ̀ agbègbè alákòóso fún ìdábùlẹ̀ wa nàìjíríà jagunjagun christopher musa alákòóso fún ọ̀rọ̀ abẹ́lé dókítà olúbùnmi túnjí ojo ana ogbeyin lai gbagba alakoso fun idagbosoke fun ti eka loni ko ojo kan ejina baka momo ana wa nkale ati alakoso fun eto dajole wa nigeria lati ifagbemi sam ayo ati alafia ni gbakeja re wa lagba kasim sejima yo pada si orede wa nigeria lati ilu handa kokoro ile se bodefe o mo nte si waju
1: kokoro nu wero yin le se bond fm 92.9 nu wero yin sunday telegram jade laaro toni sokoto state is bad board iyan ajo to nri si oro ni ipinle sokoto ni won tin so laaro toni pe seri oro kan ti won gbe ko yin papa lori ero ayelujara eleyi ti blogger kan gbe ti won ni daruko e lagbada bi pe an polowo e won nigbati awon kan na ti won gbe kiri pe ajo ohun eleyi to nri si oro ni ipinle ohun o nse o gbe igbese lati ri wi pe awon to jo omo leyin christi won o se eto ijosin won bo ti to ati bo ti yo awon oso leyin pe kon ma se eto ijosin won o won so leyin ninu atejade eleyi ti alakoso fun ajo na iyen commandant doctor Usman Abdullahi Jatao to n so la ro do sapeju oro won ge bi oro to je iro ni ti ko si o to kokon ninu to je pe o oro to je pe o le fa ki awon eniyan ki won ni emi ti o da si awon ajo na ati esi islam to fi je bi pe o fe fi da iluru ni won si fe fi da wahala sile ba kon na fe bi je ki ajo yi ko da bi yepere kon yepere le waju awon eyan pe o n se iko ti ko ye ko se oni ta ba gbagbe pe ipinle sokoto lo je ipinle to je pe o ni alaafia lati bi gba to won ti wa be to je pa telesin christiani ati telesin muslimi ati awon ti won te ise ti kokon olukuluku n lo pelu ibowo pelu oto pelu ife olukuluku n se titi e ti won ko re enikeni fin won ni oro to won gbe ko re eni o ni ro ni o oko e fi da wahala le ni ije esin ti le fe da le yo bakan e fe so ajo yi e fe so lenu o ni awon eyan to n so o ni lara nkan to won fi so ile ohun na ni pe awon kan gbe ko ye nu pe awon alale kan to won laale ipe won se ma se oto esin ni ipile ohun lo je ka won so ile won na kokko won na so wi pe ko gbodo si idapo obinrin atokunrin ninu church won ni won na kan ni pe church to ma se esin ninu church o ko le ye pe pastor kan lo nse ati wi pe pastor ati yawo e won gbodo jo se esin papo o ni gbogbo ile to nso yi won ni pe won so ro yi pe awon fe fi je ki ipinle sokoto atolede nigeria ko le ba je ti muslimi nikan ni won ni eleyi o ri be o awon to fe da isokan ife orilede yi laamu awon ni won gbero oro yi gbo pe yenu kiri dokita jata wa nso laaro to ni pe ko si ro kankan to jo oto ninu nkan ti won so pe iro funfun balawo ni gbogbo e itori pe won fe fi da wahala le ni ipinle sokoto ni ati pe won fe fi so ajo na lenu pe ise ti ko se no fe ko bo lorun bo kon ma ko bo won lowo itori pe bawo le won se pariwo yi pe ko si nkan to jo be o awon lesin christiani won lo le ijosi won won se to bo ti boye ko se awon lesin muslimi won lo si mosalasi won won se ijosi won kon ma da wahala le ni ipinle so pe ni dokita ajatu ohun lo nse ile laaro to labe ajo na ti won fi so bi pe e ma da wahala le ni sokoto tori pe afeja wahala ninu we royin sunday telegraph best ri laaro
0: to ni te ba tun lo ni rasul sunday tribun laaro e won ba la le ni ba le nu alese ni o e to je alakoso fun oro abere olubomi tunje ojo lo da pada fun igba keje ari atiku abaka oni alabode le wa nigeria wo ti pa ibi ti an ba ti pa le yin o si pada ese ani won ti pa oni boba si gba we ka ma pin si akesi won ni opolopo awon alabode le wa nigeria to pe wa ni sebe to wa ni diroko ni to pe ko to wa ni agbe kan tan pe ni kamba uzebe awon ni gugu awon alabode le nigeria oni won o ti pa oni alaje ati ko abaka to ba ni won ti pa oni a je pe ba mo di ba ko ya lagba fitan bale ta ba ni ka ma wo odun 2019 to je pe won boko ran ti o je pe won gba nu rede wa nigeria iyan alabode to pe wa ni cameroon sile wa nigeria fun di kan tabi ekeji joba gbe igbese lori e oni sugbon sakoso ati wajibola me tinubu oni alabode le wa nigeria oni won o ti pa nkan ti awon agbofuro awon eso to ri si ba se nwori tanja le wa nigeria ri pe won gugu awon to je pe ba fe wole lati bi kan lo si ekeji lati pe se aniwe abi won oni we sugbon bo se pe akesi pe alabode le wa nigeria wa ti ti pa oni o si ti ti pa o ibi te yan ba ti eyan ma si le ko re oni ko toro aforije oju we kedi ni so sunday tribun lati na kala ro yi
2: Ajo to se tirin ajo aji ni ipinle Eko fin to gba awon to ni fe lati rin ajo lo fun aji lodun 2027 ni ti wepe ajo to mu tirin ajo aji ni orile ni Nigeria ti kede o pe owo ti won yo san fun ajo aji todun yi je 7,882,822 naira pere be ni owo ti won yo fi gba form mo fe lo si aji je 20,000 naira pere latare leyi gbogbo awon to fe lati ba ipinle Eko ni ajo aji gboro lo san owo won awon ile ifowopamọ to abanisowo to nbe ni ipinle Eko nipa lilo bank draft kọsi ko bayi Lagos

Muslim Pilgrim Welfare Board sori re kojo di gbedeke ojo 26 osu kesan odun yi ti won ti da sona e tete se kiakia ko to pe o pe ba fi ara e tabe fe mo si e pe awon number won yi 0808-076-6813 tabi 0802-317-4373 olukede ogbeni Abdulhakim ajo magbeni akowe igbimo arin ajo adni ipinle Eko.

0: Balikisa ko la ya Ibrahim na.
1: Ko button ni mo. Ko gba console mo ko ma ba jabo.
2: Mount FM 92.9.
0: Len iwo le to. Olorun lo be lesan. Ko ko ba je. Ore mi na lo ko re. Iwo lo le to ba ni se. That's amate no ma.
2: Mount FM 92.9. Mount FM 92.9.
3: Eku dede ko yi gbogbo bi ti e ti lanfani ati ma gbo mu oruko mi la kan o ti gbo aye pe ni baba gbe ora olotu sara ti mo se wa wa number 13 Akinwale Street off to Masalako ogba bus stop ogba ni keja ni Ekunbi ile se wa arun sara nikan le mi loju to ati mu odogun ati bere ko je gbo ka duro ka mo le duro ka bere ka mo le bere gbadun pajapaja owo pajapaja ese ti ba to si bo lese ni Ekunbi elomi a ma tage bi to fe subu tabi bi omo di koyin ni tabi ara kuku tai tai tabi ko da bi poko se pa ese tabi gbogbo ara mo arun sara yi ti so lo di arugbo so gbogbo tabi ko yi egbe ara kan pudele tori die ko mo wa bi ti lo fudile be ni arun sara yi lo fogo nsun tabi apele bi ara tita ara jijaje tabi ki nkan ka ki na go re lo mi ti o ti o mo pariwo tabi ke gbe ara mo ori fifo abadi ni te lo mi tabi Olorun ko ni fi arun ido wa mole o ma reti o dabo.

FM 92.9 FCX nbe ko wa nbe ise bon la wa 92.9 me la tin ki pe karo se karo my karo gugu bi se tin gbo ile ise wa pa ku si mi ni si mi alaye si mi logo na ni fun wa lepe la jina ara dara ko mo won ni ijo all saints ati kan ton wa ni mabayo jo osodi lati ma tepepe ni eso wa eto oro olohun fun ti oni ago gerege ogbeni bibeli Mr. Femi Adesina ni kale lati ma tu ko eto idije eko beli ni igba ti o ba si wa di ago mewa ku iseju medogun idije eko bibeli wa si imuse igba ti a ma pade laarin lori eto ka dupe fun ti akoko yi ago mewa lo ni gerege na ni a lo sori eto yin a wo yara ni wa lo mu iroyin iyaleta wa se ti gbo yin ni kete leyin iroyin iyaleta won na ni eto ti opo njo suko ti a ma ti a ma ti ma fun yin dawun rin olokan ojo kan ti a ma fi se igbadun ti oni

ago mẹwa bo eto oro sunukun bi mi bile kiza epo la ibrahim ati tauhid abilai na ni a te pepe titi di ago mokanla eto eku isimi pelu lojo bi oni are agba pede musbau alade baba izi ni o ma te pepe ti o ba gbe ojo ibi jade o e ma pade eje ka ma fa tupe ki musbau alade baba izi are ti agba pede pe won ku popo sisin ojo ibi won tun ni won se opaye laye asila lafia ara Olorun ba ko nje kan fi ilu yi ko je kan fi ase mo ago mokanla bo a ma pade oluyege morufu omo yen leko nbadan a pade e lori etu na gbegbe wa to won atako bi e wa to won atako bi a ma pade won etu na yen Abdulwasi Salaudin won to mo kala ti o tun ni pe ki a ma ki awon gbogbo ebi Mr and Mrs Salami ati Mr and Mrs Yakub Yeah, we pay Kuti Akidu at Wali Motne Kai and one more lilas. Ade Oti at him King. It's your machine. Lonnie Ode Nini. On a machine, Oni Ode Yi. You want she a beya won't kill long Bakui Obawa fee at Dokbom. Obawa fee. See, one beya won't know Joe Waye. Need number 20 if a low doom street. Aluminium billet dope mu agege oni gbeyawo na yo ti waye kọlọrun ko ba fi adu albarika ko ba fi si igbeyawo ohun ago moji awo yara reyin wa lo lati mu iroyin ti apapo wa se ti gbo yin kete le iroyin a ma dara ku mo ga ni atun mo belo ayu lati ma tun ku eto yin eto wa eto alebon bi o se lo niya laaro toni lori awo eto wa go meji labo a ma se ni bo se wa ta ma gbojoko na fun awon eka ide ti pe ni keji melu fun kadi sabi ki sai pola ibrahim loruko temi e ka mo sori eto oro olohun lati le ijo si all saint agriculture je osuji e se be se n tete si wa ile se bon le fe but na

Charlatan, Ogun Ibatoni Atomic ati ni Fantrin ninu ti ajo awon dokita ni Nigeria fun itoju. Charlatan wa ni iwon lilo to rorun to ba wiwu ara lorisirisi ni. Be na lo si wa ni alabi cherry fa awon ode. Ebi awon dokita ni Nigeria fun itoju Charlatan Ogun Iba lati ni se Shalina Healthcare. Ti ajo pada ko ba si leyan ojo meta ko si dokita ni. Charlatan, Charlatan, ba Iba jade laarin ojo meta.

0: owo ti pe o o ni agbara o emi ti wa ni kekere ngba yen ta ba wo rin gan ati le ni ogoji odun ti le ogoji odun fafa tori mo ti pe ngba ti mo wa kekere awon mama ton lo si CAC orin o mo won lenu dada ta ba nko lo si so ma nko lo si church muni ele ele o ni agbara o awon orin te ba so kesi lori eto yi ki se ko ya pe mo fi nse ka bi nkokon o loju orin ti mo ma ngba wole o oloju o emi o fe orin ti eyan ma ko to ma da bi pe a kan gbe yan wonu aye lo bi lojiji te ba ranti te ba ngbo program yi dada awon orin ati jo to jo orin emi te pe ah mo le ti wu ele jade oni mi saba ma lori eto yi o tori pe kini idije eko bibeli ni religion to lagbara ni ti o gboro si amulomola ani pe kini lori e o ni agbara o ta ba ranti awon orin a ri pe ah awon to ti dagba die awon na ma ranti orin pe oluwa se mi logo bond fm lawa 9209 0803 222 9979 0803 222 9979 lori dije eko bibeli mo gba ni moran pe o ye ki a ma ka bibeli wa elo lori afefe ta lo wa nbe o omo tayo abi omo tayo kini omo tayo taiwo titi loruko yin lati fe sa number ni ka fun yin sa number 1 jesu lo ko oruko mi number 1 ni mo mu egbon ni sa egbon soke o se ngbo mi mo ni ke egbon soke yes ayo lo nu e soro soke se ta sa ni bo lo e wa ni bibeli ma se gbesu laye egbon soke mo ti ri ke egbon soke mi gbo yin o egbe phone yin senu egbon soke ki n le gbo yin ah mi ni ke ko ti phone mo ni ke egbon soke oro yo jade sita o jade sita o 0803222 9979 ta ba ti bere bere e ma jaya ko se ni to mo nkan tan te ba si le ni e le gba lola e le gba lola iyo ri gbo pe e ti si pe ah rara be ko e yo ki njo di bayin ah ki njo di bayin to ba di ni role je mo so fun wa e darapo mo mi pe lawon ojogbon lori eto iwosan irora okan e lo lori afefe o
1: e karo sa
0: e karo o
1: e ko do meta sa
0: yes sa o
1: e ko je a ku silu ni sa
0: awa ni yen o
1: alayo tage
0: ami o
1: o mi ni Emmanuel Oluwatayo
0: lati
1: oba wole iju
0: iju oba wole e wa class lenu jo meta yi o
1: ah mo try wole
0: o da oda number oni ka fun yin
1: number 7
0: number 777 is the number ninu iwe wo lo ti gba awon okunrin ni imoran wi pe be gege eyin oko e ma fi oye ba awon aya yin gbe e ma fi ola fun awon aya bi ohun elo ti ko lagbara ki adura yin ko ma ba ni idena ninu iwe wo lo ti gba ni moran be
1: iwe fi sha ni sa
0: ori atese efesu o da na e je ka lu eleyi ko si nibe yen nti mo ka sita yen ko lo wa nbe first peter 3:7 iwe peteru kini ori keta ese ikeje se ti gbo sa e se o eyin oko e ma fi oye ba awon aya yin gbe bi ohun elo ti ko lagbara ki adura yin ki o ma ba ni idena underline first peter 3:7 ta ba tun bibeli wo a si kini o a ba nbe e je lo ka lo gbo orin emi a n pada bo lati tesiwaju

ti po ye kuda alagbada ina alawo tele o oba tin gbenu oko sogo oba tin gbenu bigiga ni mo pase ase lojo yo ase loran itakun to ba ni kerin ma goke ado to nte ni alo iko ki po bala iko aye tan ko ni ko mi ko ni ko wa

nine ifesiwapo kari aye e ma yi kuro nibe e sa fi sile sibe bi awon eto wa se nte siwaju lokankan ejeje a ma lo sori eto oro osunukun bayi atopo eto o ti wa nile agbara iyen balikis ibrahim oluko e a ma wole de ti won jo ma tuko yen tawrid abdullahi ti won jo ma te siwaju nibi ti won ti ma fi oju osunukun wo to tun wa nita bayi.

0: Allahumma hami ologbe Dr. Sikiru Ayinde barista everlasting ile ite se
1: I do agidi le yi o
0: alogbo ni ta ba tun faye le awon tun ma
1: ko tun ma ba lu
0: gbogbo ni odun babalaye
1: be ni
0: ko ma jo ko ma ye
1: ope foluwa
0: o fi ope fun olorun
1: ope fun
0: mo dupe o wi pe ayajo oni o tun ba mi laye
1: oluwa ma se won
0: emi o mo gangan ibi ti ma ti bere ope mi ṣugbọn mo da ope pada
1: si odo oba to ni gbogbo wa
0: to
1: lope gangan
0: ta le ni to lope
1: eh
0: olorun oba adeda aseda oba to laye to ni orun o dupe fun olorun today is my birthday musiba walade musiba walade oku ewo
2: ewu na ti pawodi awodi oku ewu
0: nitori pe ninu ewu gbogbo pa mi mo ninu ewu gbogbo o mu mi yo ope ni ka sa ma dupe
1: lojo gbogbo
0: a ma dupe ni ipo ti eda to ba ba ara e
1: be ni
0: wi pe omo eniyan o le ji o le ri ojo tutun oni ogbon ojo osu kejo 30 of August to je ayajo ojo ibi mi mo dupe le kan si eleyi na la fin ki gbogbo eyin afeni fere wi pe happy wonderful Sunday adagbere lose to koja akan dagbere ni o olorun oba
1: lo fashe si
0: ase si lo je ka ri ojo toni ki la oni ma dupe fun a kale sori eto leni nile se radio band FM 92.9 eleyi ti akale si 1AGRA abi ikeja onigbongbo labe kabiyesi oba adeyemi ajasa wuse onigbongbo oruko oye pada olojo bi oni are musiba walade baba isomo ni ilu ilelo omo elero dudu abilagba omo apejoye olebe lewura tun ni mi abisuko ya loko bokwa bokwa kulodo tun ni mi o ngbori omo baja sere awu ogogo kulodo to kuloyo ti o lejo nu to kuloko to dapon eto teni ti bere o sugbon afẹ to teni a fi sori baba to bi mi ati iya to bi mi late baba wa amuda ati late iya wa amoke itori iki adubi ni mi omo bi iya ba le koku baba ba le lo lo sugbon adupe fun olorun baba lu iya awon eje wa laye adupe fun olorun
1: ele baba ni re yo yo rire oga mo ba yin dupe pe ah ona olorun lo je ke de ni omo lebele wa bi ju ko ta lo ko le si ladun yin gbadun odun kan ni won ni oga mi ya ma ku ewu ewu na ke wa wodi ni am ni bayin ni agbara olorun e sodun yi gbogbo te ko wonu odun yi tun mi oluwa maji odo ku wa ki gbogbo awon to wa na mustafa sulaiman loruko temi nje araba leru araba baba ko ni logbon e ma ba bo lori eto yi
0: lori eto teni a wa bala amoran a ni dayin lagara a le tori pe asojo bi ka ma seto a wa bala amoran ni bi ose meta tori isese lose to koja a soro nipa iwa awa menu ba iwa babo onile ati iya onile ati awon ajogun ile pelu awon ayalegbe ohun la menu ba jere ta pari eto ati eti soda titi okunrin kan pe wa lati ijoko oni lowo lowo ta n seto ohun ati lalodo awon awon sese n pari ija ni ah nje ngba tokunrin tenu boro oni oju ayalegbe nri mewa oju ayalegbe se kini
1: ori mewa ori mewa rogbo
0: oni owo na lo faja baba onile lo n gbowo na ase baba o ki n san owo na nti
1: e
0: won ba ta won ba to da fun oni baba o tun ni lo fi fa won ti won seto na loro kan ba won ne pa ba ki na n pe won ton ba wa n ba fe ja ina baba o tun ni oun setu won ni ngba ti

0: iwa ida buru jai iwe niyo buru ohun la so nipa e la fi menu baba bonile iya onile atawon ajogun ile ka lo da ma se pelu ara wa ninu ile papa oro na yen gan o ka kiri aso ni sugar ni bi o je je baba bonile na bo je awon ton fi soju ile eh kinon ko awon old tenant abi kinon ma pe won awon senior tenant ni ile na
1: ati sa do ala ologbosire ati keran je ni
0: ka ma se jeje laarin ara wa eni ti o gbale lowo yin baba ti e na lo nile to po nbi kan awon na nile nbi kan sugbon eyan po nbe lo gbale ke je ka se awa kan gba yin la moran ni o lagbara olohun ni osu to nbo yi ti a mo si September awo oro iwa ti awon omo ojo ati olori ijo yala moshalashi abi shoshi iwa awon e na to buru jai ni awon pastor aba awon olori esin ninu ijo iru wa ton wu si ra won ata awon omo ojo iga ta awon na ko si ra won ejo e ma ka ma lagun jina ki a ka lo soke lohun ka to tesi waju

0: létí olódodo o gba papọ megba pede yoruba labi are alaji musa alade baba izi won fi asiko yi kede tosinpo kan ninu awon baba egbe won olodo prince abayomi john opembe alase gritas hotel bayi ni eto isuku won yo se lo isere onibagbo yo waye ni ojo keta todo september 2026 yi ninu number 527 market link street akowojo bajima bus stop ni ago marun irole adura fun olodo yo mo waye ni ojo kerin 4 september ni ilejo at Dickin Ogunbi Memorial Anglican Church Ikeja by Airport Bus Stop behind the suit if he eru fi epe fun yepe ni number 3 Market Link Street Jimo Bus Stop akunjo egbeje leyin eyi itojo awon alejo yo waye ni Ben Auto Event Center Santos Lot akunjo roundabout egbeje Lagos opo ma ti obo mo pelu iyawo logbeyin ologbe Prince Yomi Obinbe afẹ o sugbon Jesu fe oduwa lo e ma sun laye olugbara egbe apede
1: aju lori eto e je ka lo si abala ibere bayi lose to koja ibere ita bere una ni itumo abubu kokun sibi abubu kokun ibako okunrin igbiyanju sugbon ko ti bo soju ko ti bo soju ona alagba Moses ajewole won ni enu ni o enu ni ka pe sugbon ko ri be lojo mi abubu kokun sibi abubu kokun igbako isudi ni
2: isudi
1: isudi sugbon ategun na ni eyen na ba jade ategun yen na ba jade ategun na ni tenu a kan fun okunrin yen tori ko le salai ma gbo ito wa ni ojojo mejo ojo mejo ko si le ma se atejise ko si gbianju le to be ju be lo lagba Moses ajewole ke pe wa leyin eto so dini la bebe ka a ni bere leni tori asojo bi eni to ba bi eyan meji ko to to agbo mokan labo awago eni ba ki to ba ki wa to appreciate olorun lara wa eyan meji pere akon ju recharge card ti baba wa oba orile itori odo oba orile itori odo ti won ko fun afeni e na ni si bere leni eni meji ko to agbo mokan labo ti message won ba wole tabari to appreciate olorun lara wa lo ki wa fun tojo bi oba orile itori odo kabiyesi oba kolawole akinyele ibrahim to wa ni oba femi owode ni oba femi owode local government awon ni olu orile itori odo
2: kabiyesi
1: kade o pe lori ki baba ko pe lese oba mi eduari a wa pelu yin a ni fira wa se awati loni ode yi ti a wa se ojo ibi bale oki adedayo aremu badeyemo oni na ni ayajo ojo ibi ti bale na ki olorun je ki bale na ko se opo odun laye niba ti bale pe mi ni urudaji mi ah lode tabiri kole bayi today is my birthday emi o je ti so nkan fun tele ah adupe fun olorun abejo ti a se like ara wa ni ojo Thursday a se ranti baba ati mama to bi wa o leta muda aisa ati leta sewa

0: ke ati awon ti won je bi kan na ti olorun je kan ti fi ku se agba adupe kan ti papoda adupe pe okun ni owo gbogbo eniyan o ye ke eyan mo re o tori yinyinyi keni se mi tori won yo ba nitori egun irego la fin se ore a fe dupe lowo awon eyan ko to di pe abesi ni ki gbogbo awon to ye kaki ka na koko dupe na nitori ojo mi akoko mo dupe lowo olorun oba to je ki ojo na sese adupe pupo lowo enikankan olorun oba ko ni je ka fi enikankan se awati ka ma mu bayi lesese nitori a fe deviate ni fun baba gangan ni ebi mi ebi olebe lati ilu ilero adupe lowo yin labe chairman alagba mufta alara pe adupe lowo yin adupe pupo lowo yin bakan na ohun ko ni mufta mufta alara pe mo dupe lowo e my big mommy aya baba rere ni ilu ejigbo iya onisula pe won adupe lati gbogbo awon omo yin latori tj mama ti eni awon wo koju omi sugba awon wo eleyo nitori
1: soju mi ni o se ko ni se yin mi
0: awon la muda file tawon si dile mu adupe lowo yin bakan na adupe lowo awon omo yin tj ati shaki pelu ibrahim ati mumin to one love adupe lowo yin awon ebi one love awon brothers mi brother rafiu badmus odupe baba moridi thanks so much idile iya na wa nbe ebun sister ebun pelu iya ta ni bu e je kin to be ati debora iya to de odupe lowo yin lati le se radio bond fm alaji oluyege ma wa soju odupe lowo alaji morudin oluyege awon ti won le wa ton ran ise ka koko ki baba wa india gbogun akirodua ati araba gbangbam ago mejo mo ko woke mo ni baba india gbogun ati araba mo dupe lowo eyin na o
1: enti baba oju ejina so nlu
0: a ni fin shawati baba wa board of trustee beauty baba wa yen romo awon na ti pe wa laro kutukutu adupe lowo yin awon ni baba wa dele ogunlade awon na pe mo dupe pupo lowo yin mo do tun wa omo to mo color wasu saladin mo dupe awon na won pe eje wa ma lo dupe lowo awon eyan pataki yato si patako omo ba olalere agbe is there life o wa nbe life ni mo dupe pupo lowo yin a ni fi enikan kan I can never forget omo ba olalere baba te yan gbodo gbagbe ni eyan oloko oju omi te nba mi direct awon eyan
1: ogunbe o lodo baba yi ti mo lo ko se wo ko oju omi
0: ogunbe o family labi alaga wa so omo tola abi omo toba awon ti ogunbe won ni yen ati atiku ale lai faraki gbogbo ina ni mo ki eban ki jije one love lekan si egbe one love mi o le gbagbe yin labe chairman won Mr. Akinwale Sunday ati Faisal alagbaye dele mi o le daruko gbo yin leni Said eba mi ki action dada action eba mi ki anife nikan shawati police officer la ni demola ati omo mu ki yin hey egbe Nigeria Automobile Association Lagos State labe chairman Alhaji egbe rongbe Maruf state patron lo wa represent yin mo dupe lowo yin engineer gani olaniyan ati gbogbo awon ti mu sin papata won ni ka ma ba won ki estate chairman motomoba mo dupe pupo lowo yin na my greatest school ni egbe apede mo dupe pupo ayo su pupo eni bi tin ba le ma daruko eyin eyin le ni nkan sugbon mo ki vice ta loya ti gbogbo awon to kun mo kiyin now ejila wori nkan agbodo gbagbe imam asobe o delegate yewa o tun wa njo keji like imam je agelete ikoyi odupe lowo yin imam mo se na mo dupe baba fatima mu fade ko ya ba le oni je ke I throw a salute aichi sulaimon arowolo ati gbogbo awon entrance won aro patapata gbogbo imi ni fe nikan se awati omo alaja ni first caterpillar ni totowu omo ya loja alapini niyan waidi mo dupe lowo ohun na pelu olaude yin ma ni birthday yeye oge olaude ni birthday yeye oge
1: yawo
0: yawo lu ba se opodun laye e je ki a lo so nkan to wa di pa be sin mu gbogbo awon ise to wa ni waju wa
2: opalo ye deru o da

0: Ọlọ́run ni jo ba ni radi irọrun lo ba de eyan ni suta wo se ra lo ja me irọrun lo ba de e se irọrun pe won tin pe isu gba e yato si isu taye sin ni abi isu taye sin yato si ti gba e ba du gbọdọ ọlọrun wi pe ta bo se wo le ri na anje ọlọrun de ni ka ma ri mu o le ma to bo me eniyan ti se fe anu ọlọrun se ri igba to ba wu na lo le de ama ma be ko ma jo pe
1: ki emi wa to je owon ko le ba je opo isu de ti npo bayo yesu ti npo bayo
0: koda won se epolo ti npo bayo 4000 5000
1: mo lo musula na bi 2000 koda bo ti e so ni 1500 mo se fe egberun kan naira na fe bo bo ba se mo lo gbon gbon ni sugba ba ba pe pade awon to je po ba n jesu wo na yoju so ti yode so
0: o ba fi ko je gede kan lo n fe yin je e gbo ara la jo jesu so bo e je niyan eyan ba de fororo je ajo jesu na ni
1: bo si je ororo na oda ko ororo bo se fi po je oda ko epo we na wonu ara won na ti ba wa ni ata awon ata ti ba din ata to je ko le le kata danu to ba foju kan so epo do yo ju ba ni
0: eh
1: yo ju ba
0: ni
1: se anti omo lola mi ni an to iye ko de ni an to
0: ju yen wa iye as I put a word, Lisa. What if we? I want to hear you say you are for one. So I don't go back to the room. I put a word.
1: Get the view low to 40 work at your way.
0: Bernie,
1: you're Frank or Long Sola. Only sort of saucy, the Lisa didn't just.
0: Why if I go low to
1: now? Wait a low to move a little to nine. That bounce up a low to
0: top. I got you know, be no.
1: Ah, could it be?
0: Why that top? I never produce one in
1: that. When follow up, so far I generally you are Frank Colos Solano say for all saying, oh, one key at an all hour. The sort of old theory.
0: Oh, yeah, and so
1: on that Tommy Dark or Baba.
0: Oba Dr. Olusesan Akinbola Olu of Oregun Kingdom
1: nda ko buku ba je so kokan nbe ka gbe bayi pe Oba Dr. Olukunmi lokoko mu Olusesan wa tele Akinbola
0: nbi won ni send script ara kan ta ma so ni nda mo dake pe this script wa lowo wa announce oruko baba
1: ogboro ma bo ku sey bo ga ban sise tomo se ban rere mo so fe pe ni fojo wo nje lo
0: so ko mo se wa so ko ni gbo olohun pa wa le
1: o pe ni fo baba na baba na to se odun kefa lori apere baba la won ti kun ke bi eku te ye nko bi eye tomo yan sin fun bi eyan won te yan ba de ya gbigbe ore gun bayi so ti yo ni sin o le danwo danwo lo bi ya to bi e to je okere bi ta ko ba si ja ojo le to kere wo kan ti ese re kan ko te o bonu ko to da mi nbe gbogbo egbe yan yan ni iye jasi gbomi ale agbara so bu ko ilaye ninu ko to da mi ni won yen ni oregun
0: aso bajo ase jafu tin be fun bada ina ni ma su mi ko to da ninu se gbe yan yan sa wa gbe be se mu o we ni se won o fo so won o fo bo ni ko to da ninu se gbe yan yan
1: ah it was
0: Okay. Mo do mi ra security ti ona wo lo gba wole e ba ara mu
1: iwa ri le so mi ni wa ti e na da mo ni o fojo marun ko ya sile ko mo sun oso de bi ba e ko lo si ore ko mo bere pe olodun baba ti e na fila je ko ju oro o ko fi le ri adidajo ti mo so bi pe tojo ba ro ni ore egun ba bere ba bele o ri mu ko si omi ale agbara so gun be iye de bodu gbogbo awon opopona won ni na wa wa to je pe ntan yin yin ina opopona mo nso fo street light
0: eh ilu la lore gun na lata yi bayi so opopona be gbolo ma male
1: nda ko buruko ba je asa ti se won si mu ni opopodun iyen ni ore gun toru pe n ba so lenu osapo yako n to wa ro mo ti rin ajo gbafe so ti yo nisin so n pa sese pari odun sese ni opolopo awon kan wa yi lo je pe owo le ti be jade lo si apojoba o mu yen na ni okokodun ni ore popo sese odun kefa to pe n se ni ko pe ba sin ki olu ti ore gun oba doctor olukunmi olusesan akingbola to mo ko na ti lo be ri afikun lodo re
0: seri seri ke ma fi so ri all seat be awon lagbara lopoloko o ni so ko seat fun ki adisa o ni pe omo baba ni script wa o se afikun script ti mi o ti gba amo ka ja pata wa dati eh in reality kabiyesi oba dokita olukunmi olusesan akingbola ti won je olu ti ilu orego eh lara awon eh loba loba ni ile awori ti olorun fun ni ola ni baba wa tori omowe ni won dokita ni won nipa ti ikoni baba ko awon omo lopolopo ni orilede United States of America ko de go wa di oba ni ilu orego olaju ti won gbede lati orilede America wa si oregun yen o tun wa je bi iranlowo to mu idagbasoke oloko ojokan ba ilu orego bi Alhaji Borufaye de julu igi won ti menuba lara nkan mo le gbagbe ti baba se ni pe baba diidi ya awon akoko kan soto to ma nfi ara rora pelu awon ti won je akeko to baba gbagbo pupo ninu ti a npe ni iwe won gbagbo pe gbogbo mo ti o ba leko awon mo ma mu idagbasoke ba ilu abidibi won but as bi ta ko o yo gbe ile ta ko yo gbe ta ta ba so nipa awon omo ileiwe oregun grammar school abi high school ni o le so baba lodo won kan ma patewo te ba so npa ta won ti primary school ni o le so baba lodo won kan ma patewo ta ba so to ta won te je institution baba ipatakota ta ni won ku itutu wa ka mo nbe oni ti awon eniyan ti eya ara pe ni ja persons with disability ti won be ni ilu oregun baba didi fun won laaye ninu palace ni
1: laafin won
0: la yes lati wa ma se pade ki se pe won se pade bi kan baba ma lo be o baba didi ni e fi aye le wa security ni won ti mo tan ba tin ri won bayi ko se bo ti do pada ise gbo ya won se lohun e da omo eniyan na ni won agboro bu ola agboro bi fun won tan ba de se pade baba o bo le latoke wa ba won ni bi ti won ti se pade yen wa jo ma fara yira di je bi bu pelu roro awon na won ko to ba ti le de afi olu oregun ti oregun oka won bale do ba ye ni joba ibile ikeja
1: nda lafikun gbogbo ile nbe lenu re tele lo san so pe ke mo ni so ki mo ni so kabiyesi wa ra wa ebe ni o ni ta ba ni ade agbegbe oregun ikeja nisin gbogbo isoka ati alafia jo won ra wa ebe si ijoba ipinle Eko baba jide san orugbo ara kiki se o pe bo ni o ba se dun to opolopo awon ojo na na lo nilo atunse iyen ni oregun ati awon koto damnu la la na ana nilo re to je pe bo yo lo ko se ko mo ro ati idabu ati ro ni lagbara awon to lodo de tori pe omode ojo bi agbojoye awon odo wa na ni asoju wa leyin wo da owo to ba si dile na le subai lo oju to ba si dile ro so won yan fe ki won ro awon odo ati awon kokun won ro lagbara gbogbo e ko se wona fo ko se odun kefa
0: ti oba Olukunmi oba doctor Olukunmi Olusesan Akingbola Olu of Oregun Kingdom ti won ti di ori apere awon baba la baba yato si we wa re o ye ka gbori fun ijoba ti o ko gba sile ni abe ikeja local government tori awon inarod kan wa boya bi ore meta bi iya meta sa eni agbolu yo le bus stop yen awon ona be yen won dawole awon ona yen so ti won ba le tan ina ola won ege bi kabi ti se bere fun si awon agbegbe to ku ni ilu oregun iyen ijoba tun tose de be nisin lati ri daju wipe idagbasoke to peye o ba ilu oregun a ma kasara si ma mo riri
1: nda je kan se ju opo le na abale ri pe kan tabi ekeji
0: lati
1: oregun ikeja na
0: e ki kabi si ku oriri popo sise odun mefa ti won ti de ori apere awon baba nla baba won
1: 0706316196 tabi oju opo ti wa 0816913968 e ba le gba mejeje yen na wole en te ba wa ni agbe oregun ikeja te ba to ni afikun abi te ba to ro pe o tun je yin ni yabe run lati kin
0: bi ka be se se ayeye odun kefa yen na ni awon ti won wa ni agbe loye ACDC odun kan ti awon ti won sakoso won lowo labe alagba Dike Sam Olusesan Olubodo Hausa se lo du awon sesan sesan sesan bayi kabisi o diki sa evolution san olubodun ti won ti gba isakoso be opolopo awon ise ni awon na ti se ni agbegbe yen o to ile to koja si so ti won so nipa security ti won so nipa health ni ni wo yi je fabi ijelu ni agbegbe dalimo ni agbegbe sango na la won na won se eto ilera ofe eleti saje pharmaceutical company ti won jo so wo papo lati fa awon yan ni ilera itoju ayewo
2: Yes, sir.
1: Senu PSP no odun lati wa ko ile omo to mo color ti na si wo owo to je pe fe gba lowo ara bo te je produce won na ni
0: so bi nkan ti dokita ba Femi Hamzat ti won so niyan pe ngba won ni awon pe gugu nkan ti won awon fe fowo kun owo yen ju ba pe le ko wa wo pe e ma fowo kun akoko ta wa akoko to ye ko omo Nigeria
1: yen mele na
0: ti won to nilo opo le
1: ati elo e ku ya
0: na ta
1: Olorun
0: o je ki adu awon ara ogun olohun ojo gba ja ni o ye ka ba reti rapid development la gbe be ye 0706316196 no ni a fin dasi to photos of the ni bi ti a tin wo awon da wasoke olohun ojo kan ile ti o ti
1: ba ka mele o da bu o da bu ki ogun ile o hello
3: hello
0: baba pa radio yin
1: da won lo da won lo
0: e pa radio yin sir e ka so baba abi yale ta la
1: yale ta la wa yo
0: ah pelu yin sir
3: o ka de mi ni ajade ko sire ma ale atete mi ni aba de na aba o ke ko lata boru baba da na kama
0: baba an da yin lo sir
3: I
0: do well in Kenda, in Kendi. Unde, unde, Baba. Oto Kenu Bai.
1: Oda o kari aye ni aso ni ti bi oda awon ikeja electric tin go oda awon ikeja ka tun pin naka e ka pin naka ni ikeja ba ni pe igbese lori e lori
0: bi a se ngba awon ipin lo kokoko ejeji ki sare tun mu eleyi na
1: sawo
0: e ninu oro ti alagba Dickin Sam onibodun ti won ba wa so ni join e na ni pe opolopo awon ti won je ile ise nla nla to wa lagbegbe kokan o ye ki won ni ona ti won fun ma gba dasi idagbasoke awon agbegbe won so nipa ile ise treasure to se treasure pe bi 30 million naira ni won na lati fi se oju ona lagbegbe ilu iye fun won
1: 20 million naira
0: be ni won so awon ile ise bi na da ko bi awon yala ti frozen foods ni o awon kan bebe so pe ini kaluku won o ye ki opolopo awon CDA CDC ki won ma engage kisi ko local government chairman nkan lo ye ko ma se leyi ka won na ma engage awon ile se to wa lagbegbe won pe e dakun eyin na ba wa da se ba wa ran joba lowo ka jo fowo so wo po ki de wa so ko le ba ti de ba agbe wa awon sajel yen awon imi na be won so awon patakun ti won ku ni agbegbe ilu yin ori yin wa wu pe ah no to ati lododo anu si wa lolede Nigeria ti
1: ororo yen na so to nigba ti mo lo si lodun die si e ti mo lo si ipinle Kwara o sa mo pe amoni e fe radio Nigeria na ni e ka radio Nigeria ni awon ile ise kan wa legbe
0: ti mo pe jalo wa no sunday na
1: legbe titi ni ajasa epero niyan ni agbe idofia to ye pe won kan mo ko trailer won won mo ko so to mo ko so si ti won si ni ogba nla la te pe le ko trailer fun ba si so le se radio Nigeria yen amoni e fe pe e ko trailer e wonu ogba ijaba moto ni ma sele ni
0: awon agbegbe
1: na won si gbegbe se lori e won boro si radio na jira lenu won boro si radio na jira lenu o gbegbe kan na ma dilu ijoba ijoba je
0: so
1: won ba to to na ijoba na yan sai ko seri e won se dada en so kojo na o ti feto ko ti feto o ti feto ko feto trailer yi ten ko so do na ko ko lu ko na e ko wonu ogba yin ke ma fi kokoro ti gate yin pa bo ba wu yin o si wu yin e le call ojo ko hello hello
0: oruba mi la tin pe
4: oruba mi ni alaja mi da lato re gba mi da ti ke ma tin sa
0: ara re tun para
4: ola won pe tan ni a fe lo ti alaja ni ola won to ti
1: fe ti lenu se joba
4: won lo ti alaja ni ole je igba so ki joba kon ba poju poju anu wu awon pension ni azwa kon ba so wo fun won na kon ma ye ke bi pa won ku na o
1: awon
4: ka de ko
1: se yo bana
4: pension ni
1: ati pin le ko abi le ise mi ti pin le ko e lo foko bale gomina ipinle ko won da yin lohun abi omo tomo ko lo ah gomina ipinle ko e foko pension na bi sere
0: a ma so pe e ba so pe e lo foko bale gomina ipinle ko yo da yin lohun boya ti jo ni ipade pelu sowo
1: e ni gilo ko ko ma le so re ijoba
0: ni igbagbo
1: wi pe ijoba
0: ko ijoba ipinle ko
1: yo da won lohun tori won foro won sere e foro pension na se
0: ijoba wa wodi mi lona pe ile de so be o
1: inda ko buruko baje gugu na won ara won ni bi ago meji la se ku iseju me abe ko ni were gbogbo e na lo ise to ba wa nbe yen iṣẹ tó bá ní jẹ bẹ yẹn a ṣe retí
0: pé 0706 3161916 0706 3161916 ń gbàgbé ẹ̀rú pé iléeṣẹ́ bond fm 90.9 àǹfààní ṣí sílẹ̀ bí àwọn aláṣẹ wa lábẹ́ alàgbà gbẹ̀ngà fátilé ṣe fi tó wa létí pé ẹ̀yìn tí ẹ jẹ́ lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lọ́gbàlọ́gbà pàápàá jùlọ ẹ̀yìn olóṣèlú tí ẹ fẹ́ sọ ohun tí ẹ ní lọ́kàn tí ẹ fẹ́ ṣe fún àwọn aráàlú ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa àwọn ètò wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ojúṣe tàbí mbẹ́njọ monday mbẹ́njọ wednesday lágbègbè wa mbẹ́ lọ́jọ́ sunday láago méjìlá aago mọ́kànlá àbọ̀ sí aago méjìlá ọ̀sán láti wá sọ èròǹgbà yín fún àwọn aráàlú ẹ̀yìn tí ṣe kankan tẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn náà lè wá sọ fún àwọn aráàlú pé àwọn nǹkan báyìí o láti ṣe àwọn nǹkan báyìí láti ṣe o àwọn nǹkan báyìí látún nílẹ̀ mi tó bá tún fún wa láǹfààní táàtò wá ṣe fún yín lẹ́ẹ̀kan sí àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ bond fm lábẹ́ àlàgbà gbẹ̀ngà fátilé wọn ni ká máa fi yẹn tó
1: ilé. wọ́n á ṣe ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ mẹ́jà gbàgbé tọkọtaya abilékọ sàlámì àti tọkọtaya yakub ìgbéyàwó àwọn ọmọ wọn àti wàlímọ̀ tìyẹn náà sì tún lọ lọ́wọ́ láàrin jelila adeoti simugba àti muhammadu king wípé ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí yẹn ní òpópónà ìfẹ́lódùn street ní aluminium village dọ̀pẹ̀mú agege ní ìpínlẹ̀ èkó club akófí adùn sí ìgbéyàwó ọmọ náà ní agbára wa kó sì ní alubarika tó yí ìgbéyàwó
0: tẹ́lẹ̀ bá sí olúbilẹ̀ ní ṣìwé wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ́kan
1: kọ́ máa sí wo
0: ní kó fi báyìí báyìí létí kò lórí iṣẹ́
1: àlẹ́
0: a máa tó dìde
1: àwọn
0: ẹja máa lọ lé adúgbòlọ́wọ́ tòmítọ́pẹ́ ajayi tí ó jẹ́ olóòtú títè ní láìpẹ́pẹ́ chidinma wydad fagbọ́ àwọn tí wọ́n kóra pọ̀ po ètò tèmi papọ̀ ní frank ọlọ́run ṣọlá àwọn lára àwọn olóòtú wa nìyẹn adúgbòpọ̀ fún àtìlẹyìn rẹ lọ́jọ́ títè ní àgbàgbé abiodun ìlúgbajú solomon lágbàgbé olóòtú àgbàgbà olóòtú alàgbàgbẹ̀ngà fàtìlẹ lórúkọ fún ike àdìsá bíkísá ipola ibrahim abdulwansan salahudeen ọmọ tó máa kọ́ lórúkọ tèmi ìjẹ́ ṣe púpọ̀ tẹ́ ń tẹ́tí
1: sí. mọ̀rọ̀dún ìrìn adédèjì olóògì náà lórúkọ tèmi ìjà tó pàdé níjọ́ mẹ́jọ fún àkọ́tún ẹ̀ṣẹ́ o àgbègbè wa kò ní dàrú ó dàbọ̀.

aago meji lasan ti lu e ka san aku isimi sunday to gba yin osu kejo mo si gba adura teni oni jari mo gbogbo wa o iru e popola mo wa fun lati le se wa bond fm 92.9 kadido nigeria to fi kale so ni gbongbo ninu gro ikeja leko ibe na lati iroyin saaju na o eje farabalẹ gbo koko to nbe ninu awon iroyin ohun na Komisanna eto imototo ayika ati alumoni inu omi nipinle Eko Ogbeni Tokunbo Wahab ti se ikilo fun ara ilu lati ye ma gbe ile won fun won to nti omo lanke mo Ijoba ipinle Eko ti bere sini lo bi awon ile abete ibuso atawon nkan to sumo abe power line nilu agbado oke odo lulewi Gomina ipinle Osun Senator Ademola Adeleke ti gbe ikokan dide ti o ma se iwadi ndi koko lori ohun to fa bawo eyan bo se gbe mimi nilu ikire ati bi iro ibon bo se ndu takutaku ijoba are Trump ti nfi oko ofurufu da awon omo ile Afghan pada si ari gbogbo ile adulawo pelu ikami soke pe aibamo egbe Taliban won le pada wa pe ohun lejo iroyin na re lekun re eja farabalẹ gbọ latenu olumide olalere commissioner to ri si oro eto imototo ayika ati awon alumoni inu omi nipinle Eko ogbeni Tokunbo Wahab ti se ikilo fawon olugbe lati ye ma gbe ile fawon lomolanke mo ogbeni Wahab lo se ikilo yi ninu atejade iroyin to tari Lansi ori ikoni X to so nipa ohun to fa bi idoti se po kaakiri oju titi ori afara wa ati inu kotu ogbara le to si lewu fun awon olugbe latara ko ba lala ati ose ti ogbara ojo ati idoti nda sile commissioner se afikun pe ijoba Eko n gbiyanju agbara e lati mu agbega ba ile ise to n kule ko idoti atawon to n ti omo lanke ti ijoba o fun lase to si mu ki wahala ijoba ko ma jasofo koda nibi to salaye de o je ka mo pe ile ise to ri si oro eto ayika gan won o sun bere de won wo lori oro yi lati wa ona abaye oju tu si bi ibi ti won dale si bi o se kun pelu aye ibi ti won gbe ile na si ile to si ti bere sini ko si awon ile ise adani to n se atileyin pelu won lona ti yato yo fi de ba idoti to kunle bamba kaakiri ipinle Eko iba yewe commissioner ti wa je odi mimo pe mimu ki ipinle Eko wa ni imototo oni ki se ijoba nikan o bi ko se pelu atileyin ara ilu gan funra wa o se atenumo lekan si pe awon olugbe to ba mu owo ile kiko owo ile ile kiko ni babara nikan lo njan fa ni eto iju sugbon orongba awon ni lati je pe gbogbo eyan lo loto si ko ki se awon to nsan owo ile dede nikan ijoba ipinle Eko ti bere si ni lo pale mu awon ile abete pako iso atawon ile ti won ko sabe waya ina nla to lagbara ta mo si high tension to muna wole to wa ni agbegbe ikola nijoba agbado okeodo ijoba ibile agbado okeodo sda latari wahala kan to sele laipe yi to fi mu ki emi eyan ko sonu igbese yi waye labẹ idari ajọ to n takidi si isele pajawiri nipinle Eko pẹlu ajọṣepọ ẹkun ileṣẹ ọlọpàá ati ikọ ọlọpàá rrs lati palẹmọ awọn nkan to le mu ewu wa labẹ waya iná nla ta mọ si high tension ajọ la sama ninu atẹjade iroyin to jade latọdọ akọwe agba iye dokita olufemi ọkẹ ọsọyintolu oun naa lo sọ wipe ija nla lo bẹrẹ o láàrin ẹ̀yà haúsá àtàwọn yorùbá tó ń gbé lágbègbè ọ̀hún àwọn ló fa èdè àyédè àti gbọ́mi sí omi òtó tó látara ààyè tó yẹ kí wọ́n fi sílẹ̀ fún high tension. Alága ìjọba ìbílẹ̀ Mushin ọ̀gbẹ́ni Haruna Aruwe ó ti dúró lórí ìpínlẹ̀ o lórí ṣíṣe àtìlẹ́yìn gidi fún ààrẹ aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ti sọ wípé àtìlẹyìn òun fún ìṣọwọ́darí ìjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu
lori ayipada ireti oro tun to bere o si bere si ni so esorere yo si so esorere de odun 2027 ni ogbeni aruwo so apere are tinubu gege bi adari to ni erongba giri fun ojo iwaju orilede yi pelu iriri igbeya to ti ni latoyin wa alaga na wa ke si gbogbo omo egbe oselu apc pata atawo alatileyin egbe odo odo obere pelu awon to ni fe si lo siwaju ijoba ohun awon na lo ti bere si ni lo kaakiri lati ese kukuwa lati ma pe fun isokan ati lati se isitakutakun lona ti egbe oselu apc yo firo opola o se ipinu pe ijoba ibile mushi yo tubo duro wa mu wa lori ese re gege bi ebi kan soso lona ti eto ayipada otun ti sakoso are to gbe kale ti o fi tubo ma te siwaju si igbopolengba ti le se wa bond fm 92.9

Ekwuta Idisiwa, the representative of Lakiji Bond FM 92.9. Gomina Ipinle Osun, Senator Ademola Adeleke ti kan nipa ni dodogbon pe ki won se dasile igbimo oluwadi lori ohun to sokunfa iku iro ibo to ndu takutaku iwadi ati wala to sele ni ikorita Naira and Kobo Junction lagbegbe Motor Park Garage Area ni lu ikire ni joba ibile irewole ni ojo keri ni logun osu ta wa nu e ase yi wa o wa ase yi ase wa yi yo bere ise lati o lati se ojo kokon ni logun osu yi yo si ro awon iko oluwadi lagbara nitori pe o so fun won pe ohun lati mo ohun to fa kule kule isele ohun iye eyan to fara gba ninu e ati pe ohun tun fa mo boya awon ika eyan kan ni won so po mo bi iku awon eyan na bo se waye adajo magistrate kan magistrate Ayokunle Siyanbola ohun o fa le lati je alaga igbimo oluwadi ati itopinpin ti o si sese papo pelu ogbeni Abiodun Badiora ti o je akowe gege bi atejade do to jade latodo agbenuso fun gomina iyen Olawale Rashid ise ti awon igbimo yi ti won fe se ni pe won se iwadi lori ohun tun sokunfa iru ibo to ndun takutaku loju ofurufu ati bi awon eyan won yi bo se gba mimi pelu ipa ti awon eso agbofuruko ninu oro na boya ota gidi ni won lo ni o tabi ohun ija lose ni won lo ti won fi gbemi awon eyan lona ti ko ona ti o ba ofun mu ati pe nje o tona labe ofin na iteto en leju male o si fun awon igbimo na ni odidi ojo meje pere lati fi se ise iwadi won daada ki won si jabo fun ijoba

0: ikọ Taliban ki won si pe ohun lejo sugbon en to je agbenjo agbejoro ofun Alma David pelu egbe to nja fun eto omoniyan bi egbe Afghan Evac egbe American Civil Liberties egbe American Civil Liberties Liberties Union ati egbe Women Rights First awon lo ni idi igbese na oni ko mule to ni baye we iwe ile ejo na fi han pe molebi okunrin ile Afghanistan won ti n tewo gba iwe ideruba latodo egbe Taliban latara pe awon eyan n satileyin fun ile ise ologun ile America nisin oko ofurufu to fe ma ku awon eyan woyi pada se orilede won o ti bere si ni badebage si lu Bangui to je Central African Republic lati ana Saturday lo o isoko omo ile Afghanistan mejila omo ile Iran mejo pelu awon eyan to sa kuro ni Nepal ati Nicaragua kuro looto egbe Human Rights First won se dalaye pe oko ojo ofurufu eleyi ni yo je eleketa iru e ti o ma wa ko eyo kuro ni America pelu Central African Republic ninu odun yi nikan to o to lo ni sugbon kunkun kin to danduro ati mo koko iroyin na lekan si commissioner eto imototo ayika ati alumoni inu omi nipinle Eko egbe ntukunbo wa o ti se ikilo fun ara ilu lati ye ma gbe ile won fun awon to ntomona kimo ijoba ipinle Eko ti bere si ni lo bi awon ile abete ibuso atawon nkan to sumo abe power line nilu agbado okeodo olule gomina ipinle Osun senator Adeyemola Adeleke ti gbe ikokan dide ti o se wadidi koko lori ohun to fa bi awon eyan mo se gbe mimi nilu ikire ati bi iro ibon bo se ndutakutaku loju ofurufu bakanu are ile ijoba are Trump ti n fi oko ofurufu da awon omo ile afghan pada si ari gbogbo ile adlawo pelu ikamisoke aya aibamo egbe Taliban won le pada pe ohun lejo mo dupe gidi lowo temi tope ajai ati chidima opa oseku to je olootu iroyan ohun emi ntin toto olumide olalere lo so fun pe odiwo bi ojoro
1: edimare lodiri ewa fakuko
2: edimare lodiri ewa fakuko
1: baba oke lodiri ewa fakuko
2: edimare lodiri ewa fakuko nibi kakede ati polowo o se royin

0: adupe lowo olorun oba baba ko ni ba se wijo oba to fi oro ri oro idunu su wa lenu le se wa bond fm 92.9 atiti kale gege bi se wa lori eto alejo bond loso oni se gbagbe eto yi ni awon alase ile se bond fm won fi kale fun awon ololufe wa lati ma fi mo riri won lati le tun fi le dupe lowo won bi won se ngbadun wa to le se bond fm lara awon gbaju gbaja te bo wa ngbadun dada ile ise irun na la lo mu wa loso oni ka tun soro wa won lenu lati le ma tesiwaju ile se wa bond alejo wa ti wa ni kale gege bi se wa emi omo yin ore yin aburo yin na mo wa ki pe e ka so mo e ka so sa e ka so eyin ore gani atomo bela ya shiru loruko temi alejo wa ti wa ni kale alejo wa bo adaruko yin fa wa rale
1: e ka so gbogbo ile mo ki yin o lokunrin lobirin lomode lagbalagba oruko temi ni aja rashidat lati ikorodu
0: se ri pe odu ni alejo wa wo ke sa imo fun olokun mama yin won le se kon ma te awon atedise ta ba ti apapa je la lagbala agbeyewo lori eto koko nu iwerin e sa ma gboruko won ni aja rashidat lati ikorodu awon ni alejo wa losun ni mama wa omo bibi ilu wo ni
1: mo je omo bibi iseyin iseyin o omo ebedi mo ko ogun ojaja ko ja seyin ile eye kiki egan ni bi oju du ni to jenu lo
0: okay now se pe alejo wa won mo le won tun kile daada se lu seyin na bi yin
1: Benny, say no be me see, she won't want to carry me, let you be a modern Mary law. See, grandma, see, baby, I see you go get my suffering. So, but more bare, ilewe alako bare. Me, St. Stephen Wyack, primary school, ni Adeniji, Adeleni, Lagos Island. So, nigga to Moshe Tony, St. Stephen. So won ko wa lo gbedo be se mo ta ba kawe mefa tun a ma tu tesi waju won lo si King Ado High School Ojogiwa ni Lagos Island bakun na ni Jankara en tu ba mo Jankara dada King Ado High School so ibe ni mo ti setan
0: se wa lanfani ati tesi waju ni eto eko yin
1: mo lanfani lati tesi waju nigbati mo ka iwe mewa tun gege ba won iya wa se ma npe ni aye igba yen won a lo si college College of Affiliation. So ibe ni mo ti se bi eto bi a se se iwe irinna ta se nko ticket fun en to fe ririn ajo
0: ise awo gan le wa nse ba ise ona le se fi sise se ni abi ti ya bara si bo be pe orilede Nigeria ko se duro wo
1: alhamdulillah lati gba yen ti mo de ti se ton ni college yen ni mo ti bere ise arin ajo yi ta mo si travel agency so mo bere se yen lakoko ni odun 1996 pelu oga mi Alhaji Musba Odin Alebi Osu Olorun ko ba mi se dada fun amen awon o gba mi ni jona Olorun so won tun wa ran mi tesiwaju ninu eto ise yen lati ti mo nkan mi ti mi o mo pelu ogolodo Olorun mi o fi ise yen sile won na ni mo se nse lati gba yen titi disin alhamdulillah
0: oluwa so a ti wa to odun o te tin gbadun le se bond fm bo
1: mo tin gbo eto ami gbogbo eto lori ile ise bond fm lati ti mi o ba ni se mistake lati odun 1997 igba yen la n gbe lo ba lende ni suya junction so we are very close we are close si ogba yin nigba yen ni koyi igba yen to baboko mi kolorun ba mi forun ke awon lo like bond fm nigba yen so won like bond fm gan o ma n gbo so awon lo ma n je ka gbo bond fm lati igba yen so at my padara ko lodo grandpa ti grandpa ku so oko mi na like bond fm go so won lo ma at ta ba ti kirun ton ba ya ti gbe si bond fm a ni ma gbo bond fm o ma n seto to da lori e wa ma gbo isise nkan to ki n gbo to ba fe jade wa gbo bo se ma rin gbogbo e lo ma gbo nkan kan ati mi na wa like temi mo a je n to ma ra radio wole radio ko ba ti ba je ma ra mi in fact bi se ba yin sori radio to wa lo mi o le ni 4 kilo nje fo imi ti baje ti mo ti pa ti mo tun ti ra mi so mo wa like e gan mo like bond fm ti ba ti ki asubatan bayi the next thing pa mu mo gba te ma bi pa jo fe bere program ni wa ti kalukun an mi tan ba ti tan bayi e ma bere ani ah kilo de ejo se program ni mo ti mo igba to pe ma at least 5 minutes after 6 nigba mi bond fm ma ti ma ko yin koko inu iwe iroyin
0: bi awon eto wa se wa po ni le se bond fm eto wo le nife ati ma gboju
1: ah eto ti mo nife ju lori bond fm lakoko mo nife eto koko inu iwe iroyin because ah ikoko ni orin to ba gbo o si laye o to ba ti gbo o ti mo gbogbo nkan to iwon ba koko to ba gbo yen o ti dimu to ba ti ma pada lo ka paper o ti mo ehun akole nkan to fe ka o ti mo
0: adupe mama wa bo se je omo bibi seyin onje wo le ni fi ati majeju
1: ti mo se je omo bibi ilu seyin mo like amola atewedu beleja titles
0: e se mama wa bi awon olorin se wa po to lori ede wa nigeria olorun wo le ni fi ati ma gboju
1: mo like alaji wasu ainde masha omo bisagbola
0: eye ga lo gbadun rin wasu ainde ke won the ultimate ta ba ti pada de artist waju pelu foro wa ni lenuwo pelu alejo wa losan ni

n'igwe neto Jehova na mo nwe mbochika Roslyn na jecha na eso we neto Jehova na asi na odere mu mma amae kwa maka gi onwe gi mam iso meme nka ahu iso meme iso eto chineke n'oge mmiri ndu na bond 92.9 fm nihi gini nihi ihe obo obo ni nani nihi ihe o mere gi nani nihi na aha ya de mma O Jehovah bụ onye mgbapụta na onye nchekwaba anyị niile. Ọ bụrụ na enwezugị ya, mara na ihe ọbụla mmadụ enwezi isi. Ndụ anyị edo enwere isi ma ọ bụrụ na Jehovah echebega anyị. O chebega anyị, pụọ n'ihe ize ndụ dị iche iche, pụọ n'ihe iche aka mgba dị iche iche, pụọ na ihe ụbịam dị iche iche, pụọ n'ihe mgbu dị iche iche. Ọ bụghị n'ihi na anyị ezi amamihe anyị ọ bụghị n'ezi akparamagwa anyị ọ bụghị n'ezi amaka mma anyị kama na ọ bụ naanị na amara ama m ka o si wee dịrị gị amaghị m ihe ị na-echeta ị ga-eji wee si chineke na o meela maka na ewezụga onye dịka chukwu amadị m ka m obi amadị m ka onwe na onwe kara isi wee dịrị mụ na gị na-abụ maka na nwoke a nke bụ eziokwu bụ na ọ na-emechara anyị ọkpọ ya o tinye jara na ya asịm gịnị asịm na ọ mecha ọ megide ọ na-etinyekwuru anyị akpọmaka akpọmaka maka na ana m dị ekwubi ebe a na ọ bụrụ na emepe anya anyị ọtụtụ n'ime anyị wee hụ nzube nya bụ ọchịchọ obi nke onye iro ọchịchọ obi nke ụfọdụ ndị gị na ha na-aja eze ndị gị na ha bi ndị na-asị gị ịmaka imerụ nke a emepe obi ha ịfụ na Jehova n'eziokwu eziokwu na ọ bụrụ na o cheghị obodo na n'efu ka onye nche na-eche anyị ka nọkwa ya n'oge mmiri ndụ na bond 92.9 isi adịbekwa nwa ngwere ka ọnya gaa nwụ naanị na-esonyere anyị ịgba ha agba ikwenu n'isi ikwenu n'isi ọ bụrụ aka na akụ ya ngwa

Oh, amakwa m na ina yori egwu a itu ansi a yori ofufu we na agba anyi na eba. Ejikwa m naka na ina yori nya be egwu. Asikwa ri ni du na na kwa oria, obura aka gi ki igeji we na efe efere Chineke. Febere amaka na ni gini na nduka de ni mege. Oburu na mmadu kubie, imara na ima mmewuzi kwa nke ahụ. Mana obinigwa agaghị eme ka ikubie onye ahụ dobere gị ndụ n'ọnwa Januari wee ruo tata. Ọ ga-emekwa ka mụ na gị na-abọ fụ ngwụcha ọnwa ma fụkwazie ngwụcha afọ a ma gụdịrịkwa gaba o wee ruo maka na anya dị m ọ dịghị m ọsịsọ.

0: online.
1: Bond FM.
2: Chai. Oh, dear, boo. Nya bumbum wake a leg, a moji webia. A man will come. Gain I your requanka. Eh? Hi. Nke tata, eh? Okagora kago. Nek and a queer. Oke kan si gwande kinam. Odi kwa mfecha. Iho bu ni ibu kwa. Ona anina amara. Amara chineke bu nam. Idi ndu. Amara chineke bu ni iku ume. Amara chineke bu ni ina agije. Amara chineke bu ni iku uku. Onwa kwa iho ozo. Nani na amara. Ngwa nye ikano kwa. Ọ na-eme mma n'ụzọ dị iche iche. Ọ bụrụ na i nemi anya n'ebe ahụ ị na-azụ ahịa, ị ga-ahọrịrị ihe ị ga-eji si Chineke ya daalụ. I nemi anya n'ezinụlọ gị, nemi anya n'ebe ụmụaka gị nọ. I nemi anya n'ebe ndị gbara gị okirikiri, ndị na-emere gị ihe, ndị chetagoro gị n'afọ a, ị ga-afụ n'eziokwu na ọ bụ naanị na amara. Ngwa, mara m nka.

Ya gaziere gị onye ma na-ege ntị gịrị akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Sọnde abalị nkiri atọ n'ọnwa ọgọst n'afọ 2026. Na nke taa, onye kọmishọna na-ahụ maka gburugburu ebe ndị mmadụ bi na Akụnụba si na mmiri na steeti Lagos, Maazị Tokunbo Wahab, adọọla aka na ntị megide ndị bi na Lagos ịdị na-ebunye ndị na-akwa trọk ureure. Gọọmenti steeti Lagos amalitela imebisi akpakara tingbom na ụlọ mkpuke niile arụnyere n'okpuru ụdọ ọkụ latrik na mpaghara Agbado Okodo. Onye isi ala mba Amerịka Trump ekwuola na ọchịchị ya ga-akpọlaga ndị niile sitere mba Afghanistan gaa mpaghara Central Africa. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedochukwu. Agwala ụmụ nwanyị ka ha nwee okwukwe n'ime Chineke ma weghachi ihe ndị funahụgoro ha n'oge gara aga. Nke a bụ oziọma e ziri na ngwụcha mmemme nke afọ 2026 ụmụ nwanyị nke mere n'ụlọ ụka Old Path Revival Commission ndị n'Oshodi, nke isiokwu ya bụ Positioned to Recover All, na okwuchukwu ya nke isiokwu ya bụ The Time of Restoration of Our Wasted Years. Dịka ọ dị n'akwụkwọ oziọma Aịzaya isi nke iri isii na otu amaokwu nke asaa, Odoziakụ Glory Davidson chetara ụmụ nwanyị ndị a nkwa Chineke kwere iweghachita ihe ndị funahụgoro ha. Odoziakụ Davidson gwara ha dịka ha na-alaghachi n'ụlọ ha dị iche iche ka ha laghachi n'ụlọ ha dịka ndị nwere ezi mgbanwe ma bụrụ ndị ga-eweta ezi mgbanwe n'ezinụlọ ha dị iche iche nakwa ọha obodo. Onye kọmishọna na-ahụ maka gburugburu ebe ndị mmadụ bi na steeti Lagos bụ Maazị Tokunbo Wahab adọọla ọha obodo steeti aka na ntị megide ịdị na-ebunye ndị na-akwa trọk ureure. O kwuru na nke ahụ na-ebute ikpofu ureure aghara aghara ma na-ebutekwa ide mmiri n'ihi na ọ na-asụchi ọwa mmiri. O kwuru na steeti a na-agbasi mbọ ike ka e nwee ezi usoro tọrọ atọ maka ikpofu ureure. Ọ gara n'ihu kwuo na ụlọ ọrụ ministri ya na-anwa oke ha ilekọta ebe a na-ekpofu ureure bekee kpọrọ dump site nakwa iji ha ekpochi mmiri iji nwee ala nkịtị. Ya bụ kọmishọna kwuru na idowe steeti Lagos ọcha bụ oke n'ọrụ dịrị onye ọbụla bi na steeti a. Onye isi oche okpuru ọchịchị ime obodo Mushi Maazị Haruna Arụwe ekwumuola njikere ya ịkwado agamnihu nke ọchịchị Bola Ahmed Tinubu iji rụtọpụ ezi ọrụ mmepe o ji n'aka. Maazị Arụwe kọwara President Tinubu dịka onye maara ka esi achị ọchịchị ma nwekwa ezi amamihe. Ọ gwara ndị na-akwado otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC ka ha nye aka n'ịkpọta uche ọha obodo ịkwado Tinubu ịga n'ihu ma na-eweta mmepe obodo. O kwuru n'okpuru ọchịchị ime obodo Mushi ga na-aga n'ihu na-akwado ọchịchị Tinubu n'ihi ezi ọchịchị ọ na-eweta nye ụmụ mmadụ. Akụkọ ụwa bụ ya na-erugị ntị site n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 GRA Ikeja Lagos. Gọọmenti steeti Lagos amalitela ịkụtusi ụlọ okpuke na akpakara tingwom niile ndị ahụ arụnyegasịrị n'okpuru ụdọ ọkụ latrik High Tension na mpaghara okpuru ọchịchị mmepe ime obodo Agbado Okodo n'ihi ọgbaghara ime obodo dapụtara n'ógbè ahụ nke tara isi mmadụ anọ. Ọ bụ ụlọ ọrụ Lagos State Emergency Management Agency na njikọ aka nke ndị uwe ojii na steeti Lagos mere nke ahụ.
onye ji okwa permanent secretary nke ulo oru la sema dokinta olufemi okeola osaintolu mere ka mata na ya bu ogbawara daputara netiti ndi agburu hausa na ndi yoruba kpotara no uche government n'ogbo ahu ya bu ogbawara mere ka anya government no obodo ruo ajo ihe nwere ike ime ndi garabiri n'okpuru udoku latrik ahu na ajughi ese ụlọ ọrụ joint admission and matriculation bond jamb amalitekwala agbatikwuola oge maka ụmụ akwụkwọ ndị anabataburu na mahadum na agbata afọ 2021 ruo afọ 2026 iji ịjụ maọbụ nabata ohere agụmakwụkwọ enyere ha onye ji ọkwa acting director public affairs and protocols n'ụlọ ọrụ jam bụ Fabian Benjamin mere ka amata nke a ma kwuo n'oge enyeburu maka nke ahụ bụ ụbọchị Monday abalị 13 nke ọnwa August 2026 mana ka ọ dị ugbu a emeziri ka ọ bụrụ abalị 13 nke ọnwa September afọ 2026 ụlọ ọrụ jam kwuru na nke a bụ ohere ikpeazụ ha ga-enye ụmụ akwụkwọ nke a metụtara ịjụ maọbụ ịnabata ya bụ ohere agụmakwụkwọ na mahadum ha gwara ụmụ akwụkwọ ndị nke a metụtara ka ha echekwala ruo mgbe oge a gwụchara n'ihi na eme ngwa emeghara ọdachi ha gara n'ihu kwuo na ọ bụrụ na nwa akwụkwọ emeghị ngwa gbasoo ohere agụmakwụkwọ o nwetara na mahadum na nke ahụ nwere ike buziere akụkọ mgbe ochie ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC nọrọ ụbọchị Saturday gara aga wepụta aha na njirimara ndị niile chọrọ ịza ọkwa Kanachi steeti nakwa osote ha n'ala anyị gbaa gburugburu aha ndị a na Form EC9 ka amapadoro n'isi ụlọ ọrụ INEC na steeti dị iche iche n'ala anyị nke a gosiri nkwado ụlọ ọrụ INEC dị na maka ntuliaka izugbe nke afọ 2027 dịka achụmta nkwado maka ndị aka na-achị steeti na ndị omeiwu steeti ga-amalite n'ọnwa September ma kwụsị n'abalị 4 nke ọnwa February afọ 2027 dịka ụlọ ọrụ INEC siri kwuo ntuliaka maka ọkwa aka na-achị steeti na ndị omeiwu nke steeti ga-adị n'abalị 6 nke ọnwa February afọ 2027 tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa

0: 92.9 Bond FM Igligindo.
1: Ọdị mma anyị ka nọkwa n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Asịkwa na nkata akpara akpa, ụka akpara akpa n'ọba isi ka eji ekwea. Ọ n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ka anyị mụchagoro ugbu a. Ngwa na-ege na-ekwa ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ya gazie.

ndewo no, ndewo. Umuaka ndewo no, ndewo. Odima, obiangure kanja na batagi noge, umuaka na burnt 92.9. Nke tata weburu nke ikpazu ya n'ime ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ ọnwa August 2026. Ana m ekele gị bụ onye nne na onye nna ka ịhapụkwa isi na m ekene ha na onye mere m iji inwe ike inye ha ohere maka isonyere anyị. Ana m ekele gị onwe gị na-ege m ntị ma nwata o ma okenye o na-asị na ọ ga-abara onye ukwu na onye nta n'oge ụmụaka nke tata. Anyị ji akụkọ ifo wee bịa, ya bụ na ị ga-aṅụchasị ntị gị nke ọma maka isonye na ya bụ akụkọ ifo na ihe mmụta dị na ya, maka na enweghị akụkọ anyị na-akọrọ gị na-enweghị ihe mmụta. Onye ndu gị bụ m, Roslyn Chika Ajechanaye. Ọ bụrụ na nlaghachite azụ akọrọ gị akụkọ ifo, ya bụ kpọọ nwatakịrị nọ gị nso, kpọọ ya si anya hapụ ihe ọ na-eme. Ọ bụrụ na anyị kọcha akụkọ osonyeche, ọ gaa n'iru n'ịsa fele nakwazi ịzụ ụlọ. Kwa ekwutere m ya, ekwutere m ya ngwa ka njepụta.

sim na chidi ma bu nwanne m chiemerie bu nwanne m tinyezi afa nke gi chidere bu nwanne m chima amanda bukwazi nwanne m ngwa ifo chapi wo chapi wo enwere akuko m ga akoru unu koru anyi ka obi di anyi mma ma odi mma ma odi njo he anyi achoghi mkpotu n'eba ma ga ekpe kwenere anyi nto agaghi m nata ekpere gi nto odi mma isi akụkọ m nke tata gbadoro ụkwụ n'ime isi ike adịghị mma asim gịnị ime isi ike adịghị mma ọ dị mma n'otu obodo obodo dịnụ ya bụ obodo nwere otu nwoke mụtara otu nwa aha nwa ha ahụ ha mụtara abụọ Omalinze. Asim na aha ya bụ gịnị? Omalinze. Onya bụ aha nwoke ahụ. Mana aha obodo ha bụ Amike. Ekwuru m gịnị? Amike. Onya bụ aha obodo nwoke a. Mana akpọ agwaghị m aha ya. Mana ama m na ọ mụtara nwa. Otu nwa nwoke ma bụrụ otu nwa ha ji akpọrọ ama Omalinze. Omalinze, ihe ji wee mara nwatakịrị a bụ na ọ da anụ ihe. Ọ bụghị nwatakịrị a na-enye ndụmọdụ, ọ bụ anya ntị. Ihe a gwara Omalinze nye eme na-enye ka ọ na-akacha eme. Otu a ka ndị mmadụ si enweta mkpesa mgbe ọbụla na-ewetara nne na nna Omalinze mkpesa ihe o mere. Obodo wee setu a wee mara Omalinze dịka nwatakịrị na-adịghị anụ ihe nwere ntị ike. Otu ụbọchị ruru nne na nna Omalinze wee kwado ịga ọrụ ubi wee dọọ Omalinze aka na ntị si anyị apụtakwa n'ezi ezi n'ihi na ọ dị otu nwoke ọzọ na-ewukwa ewu nke ahụ bụ onye okenye nwoke na-ewu ewu n'otu obodo ahụ a na-akpọ ajọ obi hụkwanụ nwoke a otu ahụ aha ya dị ka ọ dị iru ya mgbe ọbụla iru adịghị atụ ya ọchị otu a ka onye ọbụla nọ n'obodo ha si atụ ajọ obi atụ ya egwu o wee ruo otu ụbọchị nne na nna ya wee dọọ ya aka na ntị si taata biko n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị mmụọ ji agagharị na ha achọghị ịfụ ọkachasị nwatakịrị ọbụla n'ezi maka na ọ bụrụ na ha fụ ya na ha si etu ahụ ha nwee ike napụ nwatakịrị ahụ anya napụ ya ntị napụ ya ọnụ napụ ya uche wee kpọrọ onye dị etu ahụ wee naba n'obodo ndị mmụọ ya bụ biko apụtakwa n'ezi okwe ha n'isi Omalinze mgbe nne ya na-enye ya ndụmọdụ a ọ na-ekwe n'isi ka a ga-asị na okwu nne ya na-agwa ya na ọ na-abụ ya uche onye ka nne ya gwachara ya okwu a wee tọọ ọnụ azụ ngwa ngwa ọ gwasịrị ya nyesịrị ya ndụmọdụ a wee bụrụ ọbọ ha ji wee gaba ọrụ ubi ya na nwunye ya wee pụwa Omalinze wee sị gịnị nyanwa bụ Omalinze ka onye na-enye dị m ndụmọdụ n'ọnya kwesịrị inye nya ndụmọdụ na ọ bụghị nyanwa otu a ka o si wee mee sị ka ya megodi ngwa ngwa ka ya wee gwute egwu ụtọ ya tupu ndị ọzọ a na-egwube otu a ka o si wee gbapụ ka ọ gbapụrụ ọsọ na-ekwe ya ka ajọ obi na-agata ya na ajọ obi wee kpọọ iro ajọ obi wee sị taa nwa ebee ka ị na-eje Omalinze maka na onweghị onye ọ na-atụ egwu wee nne ya sị agadi nwoke a biko gị chakwara m n'ụzọ gawara onwe gị ka m gawara onwe m ịbụ onye a ga-eji onye ọbụla ji ga-eji wee na-agbara gị ọsọ n'ihi na ajọ obi dị ka esi wee aha ya dị o wee wepụta ọtụmọkpụ ya wee mee nwatakịrị Omalinze wee kpuo isi wee bụrụ naanị isi okpokoro mana mgbe ọ na-eme nke ahụ ọ dị nnọọ otu ngwere nwatakịrị ọkwa ịma ihe bụ ngwere otu a ka otu ngwere si wee nọrọ n'elu osisi were na-ele
ka o si wee mee nwatakịrị a o wee dị afụzụ ụzọ mgbere a wee ritue maka ọ fụrụ ihe gara n'etiti ha abụọ wee rituzie wee si ọmalị nze si ọkwa gị ịda anụ ihe ndụmọdụ dum ndị nne na nna gị ọ na ha agwa gị n'ụbọchị tata na nwatakịrị a daapụta n'ezi n'oge a ọmalị nze wee malite wee bewe akwa si ya biko ya meele ya ebere ya duru ya naba n'ụlọ o wee duru ọmalị nze wee na wee jedusi ya na be ha onye ka nne na nna ya bataziri wee kpọrọ ọmalị nze iru ha wee bido bewe akwa tiwe mkpu akwa ọkachasị nne ya ịma na ihe gbasatara nwa a na-emetụta ka nne otu a ka o si wee tiwe mkpu akwa si biko kodo onye ga-enyere ya aka mana ọ nọzi na-eti mkpu a di ya bụ nna ọmalị nze wee si anya biko ya ficha anya na ya cheta gị ihe a ga-eme na ha ga-eje kpọtụrụ ọjadịlị bụ nwatakịrị a maara na-egbu opi na ya bụ obodo amaike o wee luo na nke ọjadịlị nekwa ka ọjadịlị na ya bụ ngwere dutere ọmalị nze nọ maka ọjadịlị wee nọ na-egburu ọja na-egburu nwa ọji ya ngwere a na-agba egwu ya na ngwere a na-egwuli egwu mgbe ozugbo ọ hụrụ nna ọmalị nze ka iri ya gbarụrụ agbarụ wee si ewe oke n'anya si nna anyị ọ gịnịkwa dị gị wee bịa nke tata o wee kọchaala ya ka iji ya dị ya biko o nwere ihe ọ ga-esi wee mee wee nyere ha aka ọmalị nze siri anya naba ka ya mara ihe ya ga-eme ma e nwere ihe ya ga-emenwu ọmalị nze wee kulie ngwa ngwa wee pụba wee duru ngwere wee si ngwere ya biko na ihe ọ ga-emere ya bụ na ya ga-egbu ọja ọ bụrụ na ya gbuba ọja na ajọ obi ga-apụta n'ihi na ajọ obi ngwere na-amasị ajọ obi ngwa ngwa ha zọpụrụ njem a o wee gbuo ọji ya ka o gburu ọja ahụ ajọ obi wee mapụta wee negharịzi anya onye ọ hụrụzi ngwere wee si na nke a

0: dollar in there. Oh, hello.
1: Hello.
0: Hey, ezigbo nwa m. Aha gị na ebe isi akpọ?
1: Anya.
0: Taha ya. Omalenze. Omalenze nyagaziere gị. Oh, dollar in there. Umuaka na-asụwa Igbo ntị, ọ na-atọpụkwanụ m ntị. Ọkwa ịma nnụrụ a na-enu unu nwatakịrị Igbo ya ghere eghe, o nwere ka o si adịcha m nnọ. Ngwa ka m nwere onye nka. Hello?
1: Hello?
0: Ya gaziere gị ọmarịcha m. Aha gị na ebe isi akpọ?
1: Aha, Ugochukwu.
0: Ugochukwu? Ngwa gwa m ihe mmụta dị n'akụkọ nke taata. Onye meziri isi ike n'akụkọ nke taa? Kedu ihe o mere? Ọ pụrụ n'ezi. Dalụrị nne. I mere nke ọma. Ị zara nke ọma. Ya gaziere gị. Kenere m nne na nna gị maka ịhapụ gị isu Igbo.
1: Okay.
0: Ya gazie. Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Aha, ọmarịcha m. Aha gị na ebe isi akpọ? Chukwu som. Chisom. Kedụ ebe isi akpọ? Chisom. Kedụ ebe isi akpọ? Mile 12 nka. Ọ dị mma. Ngwa gwa anyị. Onye nyere Omalinze aka? Kedụ onye nyere aka?
1: Ngwoli.
0: Gịnị bụ ngwoli? Chisom. Kedụ ihe obodo gị na-akpọ lizard na Igbo? Chisom akụchapụ. Chisom akụchapụ maka ọ sị m nọ ngwoli. Ngwa na ị mere nke ọma, mana ama m na nne na nna gị ga-ahapụkwa gị ka ị kpọọ ọzọ. Hello?
1: Hello?
0: Aha, aha gị na ebe isi akpọ?
1: Ozi
0: ọma
1: Chukwu.
0: Ozi ọma ọzọkwa? Ozi ọma akpọbuola akwụ ya? Ozi ọma ka ọnwa nne ozi ọma. Kedụ ihe ị na-atụkwara asị? Kedụ aha nke gị?
1: Aha m bụ King David.
0: David. Kedụ onye mere m Omalinze ka o kpuo isi? Kedụ aha ya? Ha na-egbu ntapu. Unu na-emezi ntapu? Nke aha adabaghị. Ọ dabaghị, ọ dabaghị. 0065362035. Naanị otu akpọmoku anyị apịachie ya na nke taata. Naanị otu akpọmoku anyị apịachie ya. Ya weta oge ụmụaka nke taata na njedebe. Mana ọ bụrụ na m enweghị onye nwere isi ọma iwere ka m were akpọmoku ya, anyị ga-eweta ya na njedebe n'ebe a. Maka n'ihi na anya bụ akụkọ ọ bụ nke toro ogologo. Ọnya mere anyị ji wee nye ohere. Ka m ụmụaka anyị wee sonye. Maka osila dị, ekele m unu dum. Wee na-agwa gị na ihe mmụta bụ ihe juru eju, bara abara na nya bụ akụkọ anyị kọrọ taata. Ọ bụghị naanị ime isi ike mmadụ inwe ajọ obi, dịka nwa amadi ahụ zara ajọ obi. Nwoke m zara ajọ obi na-eme ihe ọjọọ n'obodo. Ọ dịghị na mmanụ mmadụ ime ka iji ihe ọjọọ wee mara mmadụ. Ọ dịghịkwa mma. Ụmụaka na-ege ntị, unu anụgoni anụ. Nwatakịrị adịghị ege ndụmọdụ nne na nna. Ọ na-abanyekwa na nsogbu oge ọbụla. Onye nwatakịrị ọbụla ị ga na-ege ndụmọdụ nne na nna gị nyere gị, ha sị gị gaa pụ n'ezi, ọkachasị n'oge ezumike a, ịpụ na n'ezi. O nwere ebe ha ga-asị gị gaa, gana ịga n'ebe a, maka na ịma ha nsogbu nwere ike ịdapụta. Efugia. Ọzọ dịka ịbịa, bụrụ na ịbụ ezigbo nwa amaka, maka na ọja adịlị bụ nwa bụ ezigbo nwa. Onye ọbụla ma ya, o nwere ihe na m o nwere amamihe.

0: A gaida Alhaji Musa dan kwaro da jama'ar sa daga nan sashen Hausa na Bon FM 92.9 da ke jihar Ikeja. Yanzu ga shirin mu na gaba, shirin bangaske Krista. Ai sauraro.
1: Eh, sine mai

0: muna cikin addu'a. Ya Ubangiji Allah mai iko duka, mai kauna, mai tsarki, kure maka domin ka kama wannan lokaci. Da zamu ji daga cikin maganarka, bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita. Cikin sunan Yesu Kristi mai ceto. Amin. Jama'a masu sauraro, barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na ban gaskiyan Krista. A cikin shirin namu na yau, zamu yi nazari a cikin littafin Fitowa, wanda shi babban malami na Reverend Ishaya Galadima na Radio Elwa zai gabatar. Sai ku biyo ni sanuwa a hankali.
1: Ubangiji ya sa aka yi kankara a bisa ƙasar Masar. Kankarar tana faɗowa, wuta kuma tana tatsatsi a cikin kankara. Aka yi kankara mai tsananin gaske, irin yadda ba a taɓa yi ba cikin dukan ƙasar Masar tun lokacin da ta zama al'umma. Kankarar ta bugi ko'ina a Masar. Dukan abin da yake cikin saura, mutum duk da dabba da tsire-tsire, duka kankarar ta bugi su. Duk itatuwan da suke a saura aka ragargaza su. Sai dai a ƙasar Goshen, inda Isra'ilawa suke, ba a yi kankarar ba. Fir'auna ya aika aka kirawo Musa da Haruna, ya ce musu, lalle a wannan karo na yi laifi. Ubangiji shi ne da gaskiya, ni da jama'ata mu muke da kuskure. Ku roƙi Ubangiji ya tsaye da tsawar da kankarar. Ni kuwa na yi alkawari zan bar ku tafi, ba za ku ƙara tsayawa a nan ba. Musa ya ce masa, da fitata daga cikin birnin zan yi addu'a ga Ubangiji, walƙiya kuwa za ta tsaya, kankara kuma ta daina. Don ku sani duniya ta Ubangiji ce, amma dai na sani da kai da fadawanka har wa yau ba ku ji tsoron Ubangiji Allah ba tukuna. Rama da sha'ir suka lalace, gama sha'ir ya riga ya nuna, Rama kuwa tana huda, amma alkama da maiwa ba su lalace ba, gama kakarsu ba ta yi ba tukuna. Sai Musa ya fita daga wurin Fir'auna, ya rabu da birnin, ya yi addu'a ga Ubangiji. Sai walƙiya da kankara suka tsaya, kwararowar ruwa kuma ta ɗauke. Da Fir'auna ya ga an ɗauke ruwa da kankara da kuma walƙiya, sai ya sake yin zunubi, ya taurara zuciyarsa da shi da fadawansa. Zuciyar Fir'auna ta taurare, har ya ƙi sakin Isra'ilawa, kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa ta bakin Musa. Fitowa Sura 10. Ubangiji kuwa ya ce wa Musa, je ka wurin Fir'auna, gama na riga na taurare zuciyarsa da ta fadawansa, domin in aikata waɗannan mu'ujizai nawa a tsakiyarsu. Domin kuma ka sanar da ‘ya’yanka da jikokinka yadda na shashantar da Masarawa, na kuma aikata waɗannan mu'ujizai a tsakiyarsu. Za ku kuwa sani ni ne Ubangiji. Saboda haka Musa da Haruna suka tafi gaban Fir'auna, suka ce masa, ga abin da Ubangiji Allah na Ibraniyawa ya ce, har yaushe za ka ƙiyarda ka ba da kanka a gare ni? Saki jama'ata don su tafi su yi mini sujada. In kuwa ka ƙiyarda ka bar jama'ata su tafi, to gobe zan aiko da fara cikin ƙasarka. Za ta rufe fuskar ƙasar har da ba za a iya ganin ƙasa ba. Za ta cinye sauran abin da ya kuɓuta daga ɓarnar ƙanƙarar. Za su cinye dukan itatuwan da suka girma a ƙasar. Za su cika fadarka da dukan gidajen fadawanka da na dukan Masarawa. Iyayenka da kakanninka ba su taɓa ganin irin taron nan ba. tun daga ran da suke kasar har wa yau. Sai ya juya ya fita daga gaban Fir'auna. Dadawan Fir'auna kuwa suka ce masa, har yaushe mutumin nan zai rika jawo mana masifa? Ka saki mutanen su fita su yi wa Ubangiji Allahnsu sujada. Ashe har yanzu baka sani Masar ta lalace ba? Aka komar da Musa da Haruna gaban Fir'auna. Sai Fir'auna ya ce musu, ku tafi ku yi wa Ubangiji Allahnku sujada, amma wa da wa za su tafi? Musa ya amsa, da samarinmu da tsofaffinmu za mu tafi, da ‘ya’yanmu mata da maza za su fita tare da mu, da kuma garkunanmu da shanunmu, gama wajibi ne mu yi idi a gaban Ubangiji. Fir'auna ya ce musu, to, Ubangiji ya taimaka bisa ga niyyarku, amma matanku da ƙananunku ba za su tafi ba, gama kuna da niyyar mugunta a zuciyarku. Sai dai ku mazaje ku tafi ku bauta Ubangiji, gama abin da kuke so kenan. To, aka kore su daga gaban Fir'auna. Ubangiji ya ce wa Musa, miƙa hannunka bisa ƙasar Masar domin fara ta zo. Farar kuwa za ta rufe ƙasar Masar, ta cinye duk tsire-tsire da ganyayen da suke cikin ƙasar da iyakar abin da ƙanƙara ta rage.

ba a taba ganin fara ta taru da yawa kamar haka ba, ba kuwa za a ƙara ganin kamar haka ba. Ta rufe dukan fuskar ƙasa har ƙasar ta yi duhu, ta cinye kowanne tsuro na ƙasar da dukan ‘ya’yan itatuwa waɗanda ƙanƙara ta rage, babu ɗanyen abin da ya ragu a kan itatuwa ko tsire-tsire a dukan ƙasar Masar. Fir'auna ya aika da gaggawa a kira Musa da Haruna, ya ce musu, na yi wa Ubangiji Allahnku zunubi, na kuma yi muku, amma ku gafarta mini zunubina a wannan karo, ku kuma roƙar mini Ubangiji Allahnku ya ɗauke mini wannan mutuwa. Sai Musa ya fita daga gaban Fir'auna, ya tafi ya roƙi Ubangiji, Ubangiji kuwa ya sa iska mai ƙarfi ta horo daga wajen yamma, ta kwashi farar ta zuba ta a bahar Maliya, ko fara guda ba ta ragu a cikin iyakar Masar ba. Amma Ubangiji ya tura zuciyar Fir'auna, Fir'auna kuwa ya ƙi sakin Isra’ilawa. Sannan Ubangiji ya ce wa Musa, miƙa hannunka sama domin a yi duhu cikin ƙasar Masar, irin duhun da za a iya taɓawa. Sai Musa ya miƙa hannunsa sama, aka koyi duhu baƙi ƙirin har kwana uku a dukan ƙasar Masar. Mutum bai iya ganin ɗan uwansa ba, ba kuma mutumin da ya iya fita gidansa har kwana uku, amma akwai haske inda Isra’ilawa suke zaune. Fir'auna ya kirawo Musa da Haruna, ya ce musu, ku tafi ku bauta wa Ubangiji, sai dai ku bar tumakinku da awakinku da shanunku a nan, amma ku ku tafi da ‘ya’yanku. Musa kuwa ya ce, in haka ne, kai ka ba mu abin da za mu miƙa Ubangiji Allahnmu haɗayu da su, don haka sai mu tafi da dabbobinmu ko kofato ba za a bari a baya ba, gama daga cikinsu ne za mu ɗibi abin da za mu miƙa wa Ubangiji Allahnmu, ba mu kuma san irin abin da za mu miƙa wa Ubangiji ba sai mun kai can. Amma Ubangiji ya tore zuciyar Fir'auna har bai yadda ya sake su ba. Fir'auna ma ya ce wa Musa, tafi ka bani wuri, ka maida hankali fa, kada in ƙara ganinka, gama ran da na sake ganinka ran nan ka mutu. Sai Musa ya amsa ya ce, haka nan ne kuwa, ba zan ƙara ganin fuskarka ba. Fitowa Sura 10:11. Ubangiji ya ce wa Musa, har yanzu dai zan ƙara bugun Fir'auna da Masarawa sau ɗayan nan kawai da annoba, bayan wannan zai sake ku, sa’ad da ya bar ku ku tafi zai iza ƙewarku. Sai ka faɗa wa jama’a, kowanne mutum da ko wace mace su roƙi kayan ado na azurfa da na zinariya daga wurin maƙwabtansu. Ubangiji kuwa ya sa jama’a su yi farin jini a idanun Masarawa. Musa kuwa ya zama babban mutum a ƙasar Masar a gaban fadawan Fir'auna da kuma gaban jama’ar. Musa ya ce wa Fir'auna, ga abin da Ubangiji ya faɗa, a wajen tsakar dare zan ratsa cikin Masar, kowanne ɗan farin da yake ƙasar Masar zai rasu, daga ɗan farin Fir'auna wanda zai hau gadon sarautarsa har zuwa ɗan farin kuyanga wadda take niƙa, da dukan ɗan farin shanu. Za a koyi kuka mai zafi ko ina a ƙasar Masar, irin wanda ba a taɓa yi ba, ba kuma za a ƙara yi ba. Amma ko kare ba zai yi wa wani mutum ko dabba na Isra’ila haushi ba, domin ku sani Ubangiji zai bambanta tsakanin Masarawa da Isra’ilawa. Sa’an nan dukan fadawanka za su zo wurina

jima'i a gabana suna cewa ka fita kai da dukan jama'ar ka sa'annan zan fita daga nan sai Musa ya fita daga gaban Fir'auna a wusace Ubangiji ya ce wa Musa Fir'auna ba zai kasa kunne gare ka ba sai na ƙara aikata waɗansu mu'ujizai cikin ƙasar Masar Musa da Haruna suka aikata dukan waɗannan mu'ujizai a gaban Fir'auna amma Ubangiji ya taurara zuciyar Fir'auna bai kuwa saki Isra'ilawa daga ƙasarsa ba fitowa sura 10:12 Ubangiji ya ci wa Musa da Haruna cikin ƙasar Masar wannan wata zai zama wata na farko a shekara a gare su a fadawa dukan taron Isra'ilawa cewa a rana ta 10 ga watan nan kowanne namiji ya dauki dan rago ko dan akuya daga cikin garki domin iyalinsa dabba daya domin kowanne gida idan da wanda iyalinsa ba za su iya cinye dabba guda dungun ba saboda iyalin kima ne to sai su hada kai da makwabtansu su dauki dabba guda gurgurdan yawan su tilas ne dabbar ta kasance lafiyayya kalau bana daya za ku kamo daga cikin tumakinku ko awaki za ku turke dabbar har rana ta 10:14 ga wata wato sa'ad da dukan taron jama'ar Isra'ila za su yanka ragunansu da maraice sa'annan ku ɗibi jinin ku sa a dogaran kofa duka biyu da bisa kan kofar gidajen da za a ci naman dabbobin a daren nan za ku gasa naman ku ci da abinci mara yisti da ganyaye masu daci kada ku ci shi danye ko dafaffe da ruwa amma a gasa shi da kan da kafafun da kayan ciki kada ku bar komai ya kai gobe abin da ya kai gobe kuwa sai ku kone shi ga yadda za ku ci shi da damara a gindinku da takalma a kafafunku da sanda a hannunku da gaggawa kuma za ku ci shi irin ƙetarewa ne ga Ubangiji a daren nan zan ratsa ƙasar Masar in bigi kowanne dan fari na ƙasar na mutum da na dabba zan hukunta gumakan Masar duka gama ni ne Ubangiji jinin da yake bisa gidajenku zai nuna inda kuke sa'ad da naga jinin zan tsallake ku ba kuma wani bala'i da zai same ku ya hallaka ku a lokacin da zan buki ƙasar Masar ranan nan za ta zama ranar tunawa a gare ku za ku kiyaye ta ranar idi ga Ubangiji dukan zamaninku za ku kiyaye ta idi ga Ubangiji har abada za ku yi kwana 7 kuna cin abinci marar yisti a rana ta fari za ku fitar da yisti daga cikin gidajenku gama duk wanda ya ci abin da aka sa wa yisti tun daga rana ta fari har zuwa ta 7 za a fitar da shi daga cikin Isra'ila a kan rana ta fari za ku yi tsattsarkan taro haka kuma za ku yi a rana ta 7 a cikin waɗannan ranaku ba za a yi kowanne aiki ba sai na abin da kowa zai ci za ku kiyaye idin abincin mara yisti gama a wannan rana na fitar da rundunarku daga ƙasar Masar ku kiyaye wannan rana dukan zamaninku wannan farilla ce ta har abada za ku ci abinci mara yisti da maraice a kan rana ta 10:14 ga wata na fari har zuwa rana ta 21 ga watan da maraice amma kada a iske yisti a gidajenku har kwana 7 gama idan wani ya ci
abinda aka sa wa yisti za a fitar da shi daga cikin taron jama'ar Isra'ila, ko shi bako ne ko kuwa haifaffen kasar. Dukan abin da yake da yisti ba za ku ci shi ba, wato sai abinci marar yisti ne kadai za ku ci a dukan gidajenku.

0: muna cikin yaduwa. Ubangiji mun gode domin ka kawo mu karshe wannan shiri namu na yau. Muna roƙonka bari abubuwan da muka ji ya zama da amfani da kuma aikatawa cikin zukatanmu. Cikin sunan Yesu shine mai ceto mu. Amin. Anan muka kawo karshen shiri namu na yau. Idan kana da tambaya ko neman karin bayani ko neman a baka takardar da muka karanta wato bangar Sir Krista da aikatawa sai ka rubuto mana zuwa ga adireshi kamar haka: Ekwa Kano DCC, akwati gidan waya 14, ko kuma ku bugo mana waya zuwa wannan namba 0802987864, ko kuma 0900689615. Zan maimaita 0802987864, ko kuma 0900689615. A huta lafiya. Nagode. Naku Reverend Fika Jane.
1: An saurari shirin Bangaske Krista wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na Bond FM 92.9 da ke GRA Ikeja. Sai kuma ran Laraba idan Allah ya kai mu, sa ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Da fatan an ji daɗin kasancewa tare.

0: bench domin wasu matasa rashin aikin yi ya sa su su je su shiga harkar ta'addanci wasu kuma talauci da fatara to kudaden da shugaban kasa yake ba su duk wata da kuma cire talabin man petrol akai to ya kamata su kokari su ga cewa sun tallafa ma mutane domin su samu tallafi na kudade yadda za a yaki talauci da rayar rashin aiki a sashe na 14 sakin layi cikin baka na biyu na kundin tsarin mulki na Najeriya ya ce babban abin aikin da aka gwamnati shine ta tabbatar da tsaro na lahirkar mutane da dukiyoyinsu al'umma da dukiyoyinsu sannan da jin daɗin su da walwalar su idan gwamna ya tabbatar da tsaro ko shugaban kasa ko shugaban karkuwar mulki ta wani mulki ba alfarma matalaka ba abin da kundin tsarin mulki na Najeriya ya ce ne idan aka zo aka tallafa ma mutane da kuɗaɗe su yi sana'a idan aka tallafa musu da jin daɗin su da walwalar su da kare dukiyoyinsu kuma ba alfarma ce gwamna yayi ba ko shugaban kasa a abin da kundin tsarin mulki na Najeriya ya umarce da su su yi ne ya gindaya in duk kudin jihohin arewa maso gabas arewa maso yamma arewa ta tsakiya za su kare wurin tallafa ma al'umma da yaki talauci da rashin aiki to kundin tsarin mulki ya ba su dama in dai ba su karkatar da kudade ma domin su sace su ba amma idan za su karkatar da su wurin hidimma ma jama'a wurin walwalar jama'a wurin jin daɗin jama'a wurin tallafa musu wurin sana'a to wannan kundin tsarin mulki ya ba su wannan dama saboda haka ya zama wajibi a zo daga nan zuwa a shiga lokacin yaƙin neman zaɓe a lokacin zaɓe a zo a yaƙi wannan 'yan ta'adda da ta'addanci kuma gwamnan ina kira ga gwamnan Sokoto Kebbi da Zamfara su sani Sokoto Kebbi Zamfara uwa ɗaya uba ɗaya ne ya kamata gwamnonin nan su zo su haɗa kai yadda za su haɗa kai a yaƙi 'yan ta'adda da ta'addanci da mu taɓa ganin wannan gwamnoni sun haɗu wuri guda ba su uku da sunan cewa za a zo a kawar da 'yan ta'adda da ta'addanci a wannan yaƙi na namu na Sokoto Kebbi Zamfara domin uwa ɗaya uba ɗaya muke al'adunmu da addininmu daya yarenmu daya
1: me za ka ce matasa
0: ina kira ga matasa su guji siyasa banga siyasa su guji ta'ammali da miyagun ƙwayoyi domin su koda hankalinsu ko abin da zai samaye su je wurin yaƙin neman zaɓe kada su kuskura wani ɗan siyasa ya ɗauki makami ko bindiga ko adda ko takobi ko wani abu da ya makami wanda zai raunata wani saboda bai biya buƙatar siyasa idan ɗan siyasa ya baka abun maye ko ya ba mutum a makami domin ya yarke shirin yakin neman zaɓe don a yaƙi abokan za'a shi to ya gaya mashi ya fara hituwa da 'ya'yan shi ya ba su makamai ya ba su ƙwayoyi ya ba su abin da zai kawar da masu da hankali sannan su je wurin yaƙin neman zaɓe tare da shi idan ba haka ba to wannan ɗan siyasa ba masoyinsu ba ne maƙiyinsu ne maƙiyin ƙasa ne kuma bai son demokuraɗiyya ta ɗore bisa tafarki wanda ya dace saboda haka su guje shi ba mutumin arziki ba ne sunana Dr. Sani Abdullahi Shinkafi, wabban Shinkafi.

ba di ago merun wa lo gbo oke ago merun koja okun iseju medogun e ma binu se wa binu ko si mi lori asa le gbo oro lorun die ra npa lati ni baba wa lori eto olulana ogo fe ki olorun lana fun e ba olorun soro kele kele adura ngba o ko ba sumo woli adura ngba ko ba sumo awon afa awon imam to mo kule kule n ta npe qur'an adura ngba o o ba de sumo baba lawo gidi awon onisegun to mo iwe ategbo laita la adura ngba ya go marun gerege a lo ri eto te ti mo bi eni mo wo iwo so iru oko iti ajo Bible Society of Nigeria BSN ti won se nigbo wo fun ba de ni pe won ni president won lo nbo loni pele ma gbo be ba ni nkan to ndin loko te le be ni kan so won iporu oko iporu aya ba awon asoju ajo Bible Society of Nigeria ti won mo yin gbe ni kan awon Bible ba won so ma to so no wa gba yin moro

gba Olorun laaye. Inu ọkọ rẹ ko ma to e sọna lọsun ati ni oru. O fun ni sese gbe. Ola lo bo osu yi loju. Leyin Olasa ti bo September osu kesan. Ranja ri laya talafia o. Ta ma pe oku lo nsoro. Aisan ni gbe wade o. Ko ni pa wa, ko ni pa yin, ko si ni pa emi na. Aisan ni gbe wade lagbara Olorun.

0: no kin ma ju olorun olorun ga mu lo ga olorun ga ju ota lo
1: wa ni lo se orin yo ona ba se ngba na ojo re bi ana ni lu ibadan ye
0: olorun ga
1: challenge the music house ana mo wa leyin te ikute ikulara da
0: is in my
1: Let me show you.

0: apariwo agbara ti mo nilo lati kuro lagiju oya ba lemi e po oruko je lo gbadua agbara ti mo nilo lati kuro lagiju oya wonu mi loni o Jesu oluwa wa wa ni agbara olode mo le sagiju agbara na ko doku e po oruko je lo gbadua agbara na ko dogu Jesu oluwa wa egule baba re to di e magiju ni oruko Jesu o jabo lara re o egule baba re to di e magiju o jabo lara re o egule iya re to di e magiju mo lo jabo lara re o emi inu re to lo diku magiju o ya faye re se mo ri go faye re se la mo ri go faye re se la aparuwo emi inu me jeun je jade lagiju o ya fi aye mi se la
1: baba wa ninu oluwa pastor oluwa ni talabi aka ya olulana ago marun koja segment edogun daji ni gbogbo ojo aje leto hun waye nile ise champion fm ba won akase eto nile ise ranse believers in intercessory apostolic church number 18 sholanke street isale aruna ifako ijaye lagos ti se loni yi ago mejo wuro mi si nbere ni gbogbo ojo sunday covenant of mercy nile toto waye lago mefa daji gbogbo ojo kini osoosu ninu ojo na isoru ja ja next video o di ojo jima keta losoosu pe lati ago mọ́kànlá alẹ́ tó bá dọjọ́ sátidé kejì oṣooṣù abiyamọ ẹgbàdúrà nílé tuntun wáyé lábẹ́ àkóso màmá wa nínú olúwa pásítọ̀ mrs ọmọṣadé tàlàbí bẹ̀rẹ̀ látàgọ mẹ́sàn òwúrọ̀ gbogbo ẹ̀bùgbọ̀n nínú ìjọ believers in intercessory apostolic church number 18 sholanke street isale aruna ifakọ ìjayé lagos ló ti ń wáyé nọmba ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 090-5531-5826 ìpàdé tó dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ nígbà tá a máa pàdé lórí ètò já olùlànà

0: ìkànnì alágbàtà wa www.biblesociety-nigeria.org. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0815-909-4126 0815-909-4126 BSN àmúrò lóhun wà ní àrọwọ́tó.
1: Ẹ̀ka àbò padà sí orí ètò ìwòsàn ìrora ọkàn láti lè ṣe Bible Society of Nigeria ti àdẹ̀ ń gbó sáfẹ́fẹ́ ní Bond FM 92.9. Ẹjẹ́ kí n fi kíní kan yẹ wà ẹ̀yìn tí ẹ bá fẹ́ ra Bíbélì ní owó tí ò ga ni rárá tàbí kí ẹ bá fẹ́ kàn sí lè ṣe Bible Society of Nigeria. Wọ́n ti kúrò ní nọmba 150 Ìkòròdú Road, Onípan bus stop ní Adébọ̀wálé House. Wọ́n ti wà ní nọmba 200/204 Pangrove bus stop lẹ́gbẹ̀ẹ́ Redeemed Church gangan. Tẹ̀bá ti délẹ̀ báyìí, ẹ ti rí létí tún yẹn bus stop gangan. Ibẹ̀ ni iléeṣẹ́ Bible Society of Nigeria náà kalẹ̀ sí. Over to you, Pastor Isaiah. Àwọn ọ̀gbẹ́ni wa wà ní kalẹ̀.
2: Ẹ ṣe púpọ̀ sà. Mo bàbá mo fẹ́ mú ìbéèrè yìí jáde. Nítorí wípé mo fẹ́ kẹ́ bá wa dá nítorí gẹ́gẹ́ bí adarí àti olùdásílẹ̀ nínú ìrírí nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ àti àwọn torí mo mọ̀ pé ti máa rí àwọn oríṣiríṣi sà ni mo ṣe fẹ́ béèrè ìbéèrè kí ni ohun tẹ́nìyàn lè ṣe nígbà tó fẹ́ fi tọkàntọkàn tòótọ́ dáríjì ṣùgbọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀ sì ń bi nínú. O mu ọgbẹ́ o mu kọkàn rẹ̀ o mu oró yẹn wà nbẹ̀ o dẹ̀ ti dá ohun tó ń pè ní emotional wound sí lára nígbà tó bá rántí ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn o sì máa ń dùn ṣùgbọ́n fẹ́ dáríjì gẹ́gẹ́ bí adarí tí ẹ jẹ́ sàbẹ́ àwọn bàbá wa àbí gẹ́gẹ́ bí olùdásílẹ̀ sà.
1: Ọ̀rẹ́ náà tó kọjá lọ sí gbogbo àgbáyé àwọn àti lápapọ̀
2: onímọ̀ṣẹ́ ni mo fẹ́ béèrè ìbéèrè gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ lọ àti àwọn bàbá tí wọ́n jẹ́ ẹni tí ò ẹ fìyàn ṣe adarí ìjọ kékeré kan pé máa darí lọ báyìí abẹ́ tó tiẹ̀ súnmọ́ yín bóyá pa èyí kò sọ fún yín pé òun lọ sà ó kọ̀ déédé du ku ọ̀la tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe kíní ẹ̀kọ́ gbọ́ pé ẹ dádì ẹ gbàdúrà fún mi mo ti ń lọ sà tó máa ń ṣẹlẹ̀ púpọ̀ torí ẹ̀ ni mo ṣe ní nínú ìrírí iṣẹ́ ìránṣẹ́ sà torí àmọ́ pé àwọn kan ń gbọ́ tó jẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn kan náà tó wọ́n wà dán jẹ́ adarí ní tòótọ́ gẹ́gẹ́ bí adarí gẹ́gẹ́ bí bẹ́ẹ̀lì ṣe sọ ó wù yín láti dáríjì ṣùgbọ́n ohun tẹ́nìyín ti dá sílẹ̀ ní gbogbo àtẹ bá ṣe ìrántí ó lè wá jẹ́ pé ìjọ tẹ́ ẹ gbére lọ́wọ́ yẹn òun ló ń dàgbà òun ló tẹ̀lé headquarter gan tó ń dàgbà tẹ́ dẹ̀ ti falẹ̀ lọ́wọ́ ìjọ tó dẹ̀ fẹ́ lọ náà ló sọ fún wíkẹ́ gbàdúrà fún ó tún wá lọ mú ibi ilé kẹrin ló tún wá lọ mú bíráàṣì tiẹ̀ sí ló wá dá ṣọ́ọ̀ṣì tiẹ̀ sílẹ̀ so sà kí ni ó ti dá ọgbẹ́ sọ́kàn yín kí ni òun báwo lèèyàn ṣe lè fi tọkàntọkàn dáríjì téèyàn sì ń bínú oró yẹn sì wà nbẹ̀ ohun tó ti dálẹ̀ sì wà nbẹ̀ tẹ bá dẹ̀ ṣe rán tó sì ń dùn yín sà.
3: Ẹ ṣeun ìbéèrè tó lágbára ni torí pé ó kọ́ta cross ni gbogbo agbọn ayé ènìyàn èèyàn lè dálé ṣẹlẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kírun kan bẹ́ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ohun àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ ká mọ̀ ni pé ènìyàn lènìyàn máa jẹ́ ẹni ọlọ́run bá ti gba ayé ẹnìkan ló lè yàtọ̀ ṣẹ́rí nínú ìrìn àjò tá a rìn láyé téèyàn ò bá ti nírètí pé àwọn èèyàn ó ṣẹ̀wò níjọ́ tí ẹ̀ṣẹ̀ tí nǹkan yẹn bá ṣẹlẹ̀ èmi ò fẹ́ bọ́ so gbogbo wa ló yẹ ká ní ìrònú kan náà kan pé níwọ̀n ọba àgbà tí mo bá sì ń bá ènìyàn lò èyí ó ṣẹ̀mí téèyàn bá ní máìndì yẹn nínú ọkàn rẹ̀ tí ẹ̀ṣẹ̀ bá dé ò ní pa lára jù. Nọmba 2 mo fẹ́ ká gba kinní kan pé ìdáríjì ò rọrùn fún ènìyàn ẹlẹ́ran ara àfi ẹni tí ọlọ́run bá fi oore ọ̀fẹ́ fún òun mo sì tọ́ gbàgbọ́ ẹ̀ kan pé ìdáríjì ọ̀dọ̀ ọlọ́run ló ti bẹ̀rẹ̀ ènìyàn nídáríjì kan bí kì bá ṣe ẹ̀mí ọlọ́run náà ayé rẹ̀. Nọmba 3 ẹni tí ó dáríjì yẹn gbọ́dọ̀ ní òye pé bóun ò bá dáríjì òun ó ṣera òun jilẹ̀ torí pé ìdáríjì kọjá pé mo kàn dáríjì kó máa lọ ẹni tí ń dáríjì yẹn ń dáríjì ara ẹ̀ gangan torí pé ọgbẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ọgbẹ́ yẹn ò dẹ̀ ní san bí dáríjì ò bá ṣẹlẹ̀ torí pé èèyàn bá gbé ohun tó wo kó lọ́kàn rẹ̀ ọkàn yẹn ó rí mí ni wu be so ni die yi bi ru kan be ba sele ohun akoko ti mo le gba ni be ni mo ni pe ko kunle ko gba adura oluwa ba oni kin se se oro yi ko ma fi ko ma gbe igbese kan lai ni idari emi olorun tori pe nigba mi teyan ba sora to ba gbe igbese hai iparun le po iparun le po so keniyan wa oju olorun oluwa kini nse lori oro yi kini kini ko si isoro kan ti olorun o le fun yan loju tule number 2 keyan mo pe eni to se kan yan eyan ni o eyan ni o si le se ju be lo keyan wa mo pe igbe aye temi o da lori igbe aye eni yi tin ba je ko on to se ko ba aye temi je emi o lo emi o ti lo o ni o ku se on pe lo mi tori on ton se ti lo fi daku o de ku de lo be na niyan so on lo fi je pe nigba mi tin kan mi ba sele to wo yen pa le gan ke ma so di ja re pete ke bere ariwo gbogbo ni pa ariwo yen okan le o le jawo okan le jawo na iketa ti won fe ke ni e mo ni pe bo ti wu ko ri bi olorun tin be ti emi re nbe ira pada o sele iyanu o sele papa julo nu se ranse to ba sise ranse emi ma so fa won pe ise ranse awa ko la ni olorun lo ni ko si aran ise na la se pe ni ranse aran nise ni iwo ta aran nise ti soro ba sele nu ise ta lo ba soro ibe ni oran ise ni eni oran yan se oni fi yan le yo mo bi o se yin joro yin so nigba mi ma soro ke disa lati gbegbe se ti o ye ninu aran wiri so pelu eleyan olorun a mu iran lowo ati ona abayo jade yo le mo bi o se o le pe sugbon with time to ba farabalẹ ba olorun ni olorun a ko yo de rana abayo
2: amen ese baba
3: then ba ejensu leisi biru kan be ba sele ngba mi keyan gba imoran lodo awon tutun loye ni lo tori pe nigba mi tin kan mi ba sele to ba fe fi wa bo se sele te ba dodo elomi to ti loye ju e lo ngba to wa ba ba so to ba o kan kan wa le ni pe ah se gbogbo so nigba mi ma da keyan gba imoran lodo awon tutun ju yan lo
1: oro le ti gbo ero eyin te wa nle ta lo ti se eyin te ti dari gege bi awon baba wa ti yan na mo ti file kun kokoro sile fun wa o eh lati wole anfani wa fun anybody gbogbo eniyan lati wole lati bere bere awon ti en la koja 08086999299 mo ti pe awon number yi o ke le mu lati le ke le ma gbo awon kan ta so ke na le bere bere eyin ti wa le oya e te si waju
2: okay ani
1: hello, Talua, Luria Befeu.
4: Hello,
1: awa ni yan baba wa ni kale o Wọ́n kí yé sáà pé ẹ̀kọ́ àti tí yàn láti mú ṣì tún dé àjàyè.
3: Thank you, God bless you.
1: Amen. A tún ní ìpè mí. Ẹ lọ́rọ̀ ta ló wà lórí atẹ́gùn?
5: Ẹ̀dùn ta ẹ̀kọ́ lẹ sáà o.
1: Ẹ kúrò lẹ́rọ̀ o.
5: Yóò kọ́ mi Mr. Yusuf ẹ̀jọ̀ mẹ́bìnrin lọ́kọ
1: ni o. Mr. Yusuf láti bo Yusuf kí ni?
5: Láti
1: egbè ìkọ̀tún bí. Egbè ìkọ̀tún. Wọ́n gbọ́ yóò. Forgive and forget. So possible.
5: Forgive.
1: Ah, mama, that you look.
2: Okay. abi ko ti e fi any sign of remorse pe I ma binu ti o te iru yen ti awon baba so pe o pe ma binu lo to ni mo se ko ni kini kini akawe ti mo se pa kilo wa nbe ohun ready anti lo na ni na se bijo kan na so eyan de le dari ju eri yan be ki yan de tun gbagbe
3: e bo da e seun idari ji ati igbagbe nkan meji number 1 o sese keyan dariji yan ko gbagbe e sugbo soro fun yan lati dariji ko gbagbe o depend lori ese
1: ti won ba se oni to
3: for example ti n ba fi 1000 naira lensi teni kan ji mi ti mo de pada mo ko n lo ji owo yen gbe ti mo de bi to ni ohun lo ji gbe va ko tun sako si mi gan o se se ki ngbagbe e because 1000 naira
1: ke ma ri ti eru
3: ti mi te ri ti eru arara e understand na eni kan pa mi lomo o de so fun mi pe ohun lo n pa omo e ko de ronu ku wada so se se ki ngbagbe ki ndariji ki ngbagbe o se se ki ndariji sugbon mo le ma gbagbe
1: tori omo to tagi
3: lo omo to tagi
1: iya ma ran ti n to se kun fa iku e
3: but iran titi mo le ran ti re ti mo ba fe ran ara mi lowo ki ma je o je iran titi o ma mu ibinu mi pada
1: ta ma ru yan
3: tori pe o ti loju apa se ri oju apa yen teyan o ba soya yo tun ma degbo
1: won le te se wa pe ewuro so
3: ra okun so to ba tin tun degbo pada anything I'm binu se ko lo ni problem eyan le yan ni problem e tolorun te le ma mo ko binu sugbon ni tin binu no kan re ni soro nbe nu aye because eje re o ma ru o na nku lo nu so idariji nigba mi fun anfani awa ni ki se fun anfani ni to ni problem
1: gan tori egun o ti e
3: o te ma ri tin ro so un to kan se pataki ni pe nigba ki gba ta ba ranti eja gbele olorun lowo tori ta ba gbele olorun lowo yo da wa laamu nibi to ba gbe nda wa laamu awa la ni suru aisan tun le de eyan wa fi wala ku wala eni to si nbinu si ni kori ti eru so for your own sake fun ori ofe ara eyan gangan fun alaafia eyan fun ibirin ajo eyan pelu olorun o ku better ki en ra se kini ti en ba ti ranti ko gbele fun olorun
1: e se pupo eyin te wa le oro legbo yi o boya o ti eko e akoseyin na te ina la ipe ni ja ru nkan ba ye koja 08086999299 an bo ngba ta ba doke lohun an pada bo lori eto iwosun iro okan
4: at the Bible Society of Nigeria, we are committed to breaking any known barriers that make the word of God inaccessible to people. The complete Bible is now available in 37 Nigerian languages, while translation and revision are ongoing in 10 different languages. It costs a minimum of 120 million naira to complete a Bible translation project if achieved in 8 years. The Bible Society of Nigeria invites you to partner with God to translate the Bible into non-Nigerian languages, provide full Braille Bible for the people with visual disability, and sign language Bible for the deaf. Email us at info@biblesociety-nigeria.org or visit www.biblesociety-nigeria.org. BSN, making the word available.
1: Ese buko baba eku joko sa mo ti nkokon ni gba ti pastor wa ni timushi pastor soji bukola won fi oro kan si aka wi pe okunrin kan o kowo fun obirin nigba to wa gbogun o sise ni ilu ilu oke okun wa kowo fun obirin yen o pe asiko to ye ko da bi pe ko wale lati fe obirin yen o disappoint e okunrin wa na si ibanje bi ko tin di ogbe okun ani si lara.
2: Hello.
1: Hello, tani wa lori abefe o. Yes, o. Oruko yin ati bi je
6: ti ko. Mi ni loju lati orugbo.
1: Mi loju lati orugbo.
6: O se wa ni yen.
1: Yes, sir.
6: Je o je ki iya o se oko e. Ki iya o se oko yen. Ki oko yen se. Ati ko lo mo ni pa koko wo e koko. Ati ko lo mo ni ba. Yet to see the dead being seen at the hill, forget after get. It is a open at the right tree. Ottoma, bed, was it a rush? She, Ottoli, or home, she only put me, what in the loop, what to do, what to do, like it. In the next, you know what? What's it up?
1: In the letter, oh, don't be papa.
6: Then was she a soul, or no one dressed today or no?
1: O lagbara o ah ba baba wa wa nbi won ma da yin lo dadi wa se bon kan to so da e ko dadi
2: ibere ti won bere ni wi pe nje so to fun oko ki yawo se oko ki oko lo so pe ohun ni dadi e je ki
1: a n para bo a n bo e lo lori afefe e ka so oruko ya ti je tin pe wa
7: Mrs. Babalola lati yawo yaya
1: Mrs. Babalola Mrs. Kini, Sunday Mulder for Baba Lola, Baba Lakini.
7: Mary,
1: Baba Lola, you have done on here. We're going to complete you. Lati, I will, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
7: yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
7: yeah, yeah,
1: I'm going to go to the house. Won gbo yo a da un bere ti baba to bere le kan pe oko ati yawo wa nlo le won ni gbo lo ma to se ra won o dari jira won tan koko e na ni yen sa e ba da meji papo sa
3: e sim lori toko ati yawo ti won le dari jira won mo soro kan ti mi de fe ka gbagbe pe idariji ni se pelu olorun ti eyan mo oye to ni nipa olorun ati se ti olorun ti se lori aye yan idariji o rorun fun eda eniyan lasan ori ofe te yan ni ninu olorun ni ma mu idariji rorun tori pe olorun lo initiate idariji idariji esise owo eniyan olorun lo initiate so bi olorun o ba ti sise lori aye eda idariji o rorun now iru oko ati awo yen ohun ti ba bere ni pe se won ri le mo olorun tori ki se gbogbo ko ati awo tin gbe lo mo olorun
1: Well, baba e so pe na ojise Olorun tun ni oko na. Ngba ton gbe ton ton lodu e le kan fun wa.
3: Eyan le je iranse Olorun ko ma ni ibalopo pe Olorun. Oruko oye ipo ko mu yan je anything ninu irin ajo igbagbo. So ti eyan ba nlo si church ti Olorun o ti wonu aye e ti oye oro Olorun oye ko si mu ti o le se. So iru eni yen o nilo ki Olorun fura re fara han won nilo eni ti won to le gba won ni moran
1: counselor
3: tori ton ba re ni si oju won si awon oye oro Olorun yo ran won lowo lati titi mo pe beyin meji ba ngbe nu ile te le bara yin soro te le re ni pelu ara yin iyen si ba gbe to da ko de ye omo Olorun. So oni lati je pe awon kan kan be ti won nilo awon eyan lati fi oyeye won ko le ran won lowo tori eyan kan le so mo pe e kilo to forgive you awe kilo de kan si eni to nsoro yan ma wo be pe kini problem yin pelu temi sugbon ti o ba pada ri oye oro Olorun okan re ale wa le pe aso ohun ti mo se yi o da o iyawo mi lo se le ti o da imo se le ti o da won a le toro dariji laarin ara won ko si beyan se le ni emi dariji ti o ba ni emi Olorun
1: e se sa ati oro ti mama yin na so pe mi ta ti ntaja inu kan la won lo ebu ni sa won bully won won bully awon ejo imoran o ni fun tori won fe din won sinu o je ka won na beere inu beere bayi
3: orisise mo so le kan pe orisise eyan la ni orisise emi ni sin gbenu eniyan iru awon to n bully won yen o le je pe won envy won boya won ta ju won lo boya owo nya jura won lo boya won ti o seje gan kan ti gbianju orisise ona lati mu won bale ti won ri ko si bo won se ni react imomo yan si mama ni pe e ma fi Olorun yin sile e ma dawo adura yin duro sugbon e ma korira won bibeli ni ka gbadu afa won to nso ta wa. So any kenny to ban shoot it all ope oya ni yo bori tori Olorun ma ja fun won ton ba ti ba won seke o ton si di anybody sinu Olorun ma ja sere ni opolopo gba ma ro pe agbara wa la fi so ta nse ki sa agbara wa un ti Olorun o se ninu aye onikaluku yo se takoko e ba ti to. So ki mama ma ba won yan di ko ma ba won ja ko ma fi inu kan ba won lo pelu inu yen inu kan yen Olorun de ma ja won ma se
1: e se bu ko ti e ba n la ipenija tabi isoro to n ti inu okan yin wa e nilo enikan lati ba soro o e le kan si ile ise egbe bibeli ti Nigeria to wa ni arowoto yin tabi fun alaye lekun rere e te awon atejise yin si ori ero ibanisoro WhatsApp line yi WhatsApp line laipe ara ni o 090 26 33 99 45 090 26 33 99 45 nibe ni o ti ri ona bayo si isoro to ti inu okan yin wa a ri lo ipe bi meji si o ko to ri pa baba wa ki o to kuro ni ori etu eh ko to pe ka to ba re ti pe eh bere te fe bere sugbon mo fe fun oni kokoro le kan si 080 86 999 299 a reti awon ipe yin e bere bere
2: se popo eh ibere kan na ni ma fe bere bo oni bi ipele meta sugbon ki n to bere bere yen afikun ti mo fe fikun inu oro ta awon baba wa ti so yi ni wi pe nipa ti ranse Olorun ti won so nipa eyin won ti yonanu e sugbon e to tun se gbogi bi ni lopolopo igba olukaluku lo ni ipinle irin ajo aye e te ba lo woran se Olorun te so yi kini ipinle re gangan kini riri e owo ta lo ti dagba
1: en bo hello da fe fe
8: hello
1: ya e ko le o be ji o ri eto le wa live and direct
8: okay
1: e da bere mo ka bere an bo yo so yi ati bi te tin pe wa na
8: oruko mi ni Olatunde Florence
1: lati bo
2: láti
1: ìṣòro láti ìrẹsì pàtàkì. Ẹgbẹ́ ìṣòro àgbọ̀yìn. Ẹgbẹ́ ìṣòro sílẹ̀ ọkùnrin lẹ́gbẹ̀ẹ́ sílẹ̀. Ó ń pariwo tí wà lọ́wọ́. tabi ko pa
3: The first thing you need to do, study iru eniyan. Ki lo mu yin dore? Ki lo pa yin po? Ba o le se dore? Se ma n bara yin so toro. Te ba lore to n se nkan ti o da, o ye ki yen so fun. Iwo re mi, o n se nkan bayi o, ko de da. Ti o ba gba iye nikan. Mo ti bibili so niyan. Oni pe enikan ti o ba gba oni gbe oro eniyan lo jo awon ojo oni ti o ba wa gba oni ka si alaigbagbo kini irin ajo wa pelu alaigbagbo ni pe agbodo ma gbadura fun kolorun gba okan re la so iru ore to nse nkan ti o da yen nja ti so fun pe on to nse yi o de da o de dun mi o kilo to sese bayi kilo to se bayi ta ba wa so fun ti o ba wa gba o lawon gbese ta tun gbodo gbe lati je ko mo leyin ta ti gbe gbese wa yen eh adura lo ku ta ma fe ran lo
1: e so gboro baba eh ta ba wo jago wa ri pe agogo ko ba wa so re e ni jo mejo ni agboro olorun an baba wa tun bo lati wa yan na awon akanse oro e fun wa o eh a mo pe jo mejo lagboro olorun a to darapo iyen ti christ ba fa igbo re seyin ni o to to ba ti de asiko se program sa kan ti ko se to mo ko se to mo a kan zo eto niye sugbon ti o ba ti de a n pada bo ni jo mejo eh ni jo mejo pelu aso olorun kan to darapo mo wa lori eto iwosan rakan christ yo la ko wa koja yo si gbo ro to ra sojo gbe wa o dabo loruko christ

0: She born in phone. China ni lu e. E mo so ye ri tan so po ko la tu pari. Eyin lo lu fe mi. Won bi asko yin so fun yin pe Bond FM oni radio to ke 30 si daada. Ibe le ti rogbon ko te royin ko. Tawon mo wa na tun ma ri asa ti se ko. Bond FM 92.9.
1: Ipinle ipo ati agbegbe re e ma ku orire apese ri oruwa o wole tewe gbere ekunrere ayode adupa o eto wakati ogbo ti wole eko wakati ogbo na ni o ma gori afefe lojojo ati friday na ago meje ale o koja iseju meedogun lori ikani bond 92.9 fm nibe lati ma ni anfani lati ma gbo oro olorun ti o ni amulumala bi oro olorun ba ti n jade lenu iko ati iriju re Wole Mike Agbola baba ile mi mi mo lo need ti George Jehovah Power Miracle Tabernacle JPMT to wa lagbagbe iwo road ni ilu Ibadan na ni awon iya no loloko ojokan ni o ma tele e ma gbagbe e ma pade Wole Mike Agbola baba ile mi mi mo lo need lojojo eti Fridays na go meje o koja iseju me dogun lalale lori ikani bond 92.9 fm ara olorun ile ọ̀rọ̀ ọlọ́run lágbára àmì sì ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ jẹ́ kájọ máa gbọ́ ọ.

akiwa lekan si lori eto wa ifowo to emi eto wa lati Ekwa Church agege number 7 Coker Street Olufunlayo Boston orile agege o si je ka ile ise ti radio elwa ti a fi die kale si ilu igbaja ni Kwara State Olusola Olariwaju ni oruko mi Oluwa yo gbo aniyan gbogbo wa yo si gbo adura wa loruko Jesu ama ka fun wa ni ewe Genesis Ori keji di lomo, ese ke odogun. Yena sisi, ori keji di lomo, ese ke odogun. Oka ba ipe, kie si, eme o wape lu ure, eme o si pa oma, ne ibi bobo ti wolo. Eme o si tomu obo wa, si ilo yi. Ne tori, eme ki yo ko osile. Titi eme si o si si, eme ti mu ufo ton, baka le kasi. Si kie si, eme o wape lu ure, eme o si pa oma, ne ibi bobo ti wolo. Eme o si tomu obo wa, si ilo yi. Ne tori, eme ki o ko sile titi emi fi se eyi ti mo wi fun otan eje ka gbadura olorun agbara gbe oga se olorun gba ope wa a lo oloro re loruko jesu oro na je onitumo ni aye wa gbogbo adura ta o gba loni fi anuku woni ase kayo ka bi oga gbogbo eyin olugbo mi mo gbadura loruko jesu e o ri ti se mo eto yi jesu kristi oluwa wa amen mo le dati ka fun wa olorun fun erun ba jakobu so o to sele ni pe wahala ti ba jakobu isoro ti ba jakobu o sa kuro nile o sa lati lo si odo labani o debi kan ti re re re o ti sare sare sare toro sa sala fun emi eni o sa fun isaru arakunrin re o debi yan re o so o paralele o sele ibe lo ti gbo ohun oluwa oluwa ti soro jade pe ki esi o Jakobu emi o wa pelu re emi o pa omo ni bi gbogbo ti o nlo yi ma to mu e pada bo wa sile emi o ni ko sile titi emi o fi se gbogbo ti mo wi so pata oni gbogbo ileri to ti se fun gbogbo e lo ma mu wa sinu ise tori na ko fokan bale tori na ko fara bale tori na ko ma beru tori na ko ma sojo tori na ko fi okan bale haleluya oro yi o wa fun gbogbo eyin olugbo mi loni oluwa ni ki wi fun yin pe gbogbo eyi to ti so fun yin gbogbo eyi to ti se ileri fun yin bi olodan ni bi olodan ni bi idile bi orile de loruko jesu oni ohun yo mu se haleluya jakobu yi o je ayo olorun o je eni to mo olorun o je eni to sumo olorun o je eni to kepe olorun iwo na o le di ayo re tori to ba mo o le pe to ba mo o le pe to ba pe ko ni je haleluya tori na ni wo na se wodo gba jesu loluwa loni ati olugbala to ba gba loluwa to gba ni olugbala to ba lu adu to ba pe adau to ba skoko yoshi to ba mere wa ri gba to ba wa kiri wa ri oni emi o wa pelu re emi o si pa gbogbo e ti mo ti so fun o emi o pa mo awon to luwa le ti so nipa awon ayan fe o po re re re to ja pe ti won na ba ti ba jesu loluwa to olugbala loni iwo na ti da okan ninu awon to ni anfani e haleluya oro re si wa ko ni sala ise

0: akiwa lekan si lori eto wa ifowo to emi eto wa lati Ekwa Church agege number 7 Coker Street Olufunmilayo Boston orile agege o si je eka ile ise ti radio elwa ti a fi die ka le si ilu Igbaja ni Kwara State
1: Olusola Olariwaju ni oruko mi Oluwa yo gbo aniyan gbogbo wa yo si gba adura wa loruko Jesu awon ore mi ni radio elwa ni won se agbateru eto yi a ma ka fun wa ile orin Davidi ori kejide ni ogofa ori Davidi ori kejide logofa ese kejilelogun ati ketalelogun o ka bayi pe okuta ti awon omo leko sile ni o di pataki igun ile lati odo Oluwa li eyi o se iyanu le oju wa okuta ti awon omo leko sile ni o di pataki igun ile lati odo Oluwa li eyi o se iyanu le oju wa haleluya oni saamu wipe okuta ti awon omo leko sile o di pataki igun ile o ti won pe ni akori oro ta o fi gbadura oni mo pe ni to itan aye mi ko Oluwa Oluwa to itan aye mi ko ari ni bi ni ese 23 pataki julo oni lati odo Oluwa leyi o se iyanu le oju wa Olorun nikan lo le se nti eniyan o le se opolopo lawon elomi to ti wa lo ni ruru won ti ropin won ti wi pe orere o le jade nu aye e won ti party won ti se ni soka won ti danu won o ronu enu ebi mo ninu opolo won ninu ironu won lohun o nga o si laye mo ko si lara won mo tori won ti wi pe ohun kan to wulo gidi o le jade laye e arabere kan ko so e kon kan lojo kan idi ni pe baba won ku won wa fe da ojo ti won o se oku obirin ti le gbon gbogbo pata ati gbogbo awon obirin to ku na aburo gbogbo awon aburo e ati lokunrin ati lobirin won pe won si pade won so fun won o wa mu date won wa lo so fun anti ati mu date bye bye yen ah igba wo le te mu date ibo le ti joko se pade enikan kan daun lo won ni anti ba ti e pe yin sibe na baba ni e ma bo a tun ti to moto fun yin na ni okay o de sun e to ton Olorun lo Oluwa pada yi ta yi e pada to leri ayo nla iwa na to n gbo mi loni mi ma bi ti aye ti ko won na sile mi ma bi ti aye ti pa won na ti to ba le babe ni pe o wulo ki lo ja mo ba se nkan nu ebi won ni fi lo iba je wole gbon won ni so fun e nta ba ti decide da wa to so fun yin na ni won ati eni be re opinion ti won na to wa mo pe go wa be na bi ka dawo oko fun kan kan ati je ati mu nira mo gba aladua loruko Jesu iwo okuta tomo leko titi le yen wa di pataki igun ile jefta ninu bibeli onga na abi ara giliadi ni baba e awa bi asewo lobirin to bi papa awon le baba e padanu mu ale ni won be ku olerin wa won le danu le won o ni ipinle rin wa ma ba ti e lo won le tefe tefe sugba gba to ya tolo wo gbogbo fole ogun de ogun fe ko lu won ko wa seni to le koju awon ota lati segun won o wa aja lo be jefta o lo le gba wa o lo le ran wa lowo bi o se be won ko wa ti le ti le awon lo ba jefta won wi ke ha awon eginu gbo parapo won lo ba ge elegun won ni wa joba lori wa iyen ni mo le joba lori yin o te ba le fi abe boji mi se boji se be pe ge elegun o de le wi ko ni boji kankan o fi pa owe fun won ni pe emi te ru te wa ba te ni wa gba se be ni mi o ni pe le baba yin se be ni e mo mi se be ni mi o wulo se be ni mi seyan o na lo luwa pada lu o na lo pada wa so lori gbogbo won o tori o se ogun yen o jagun yen o segun oluwa se fi so lori ile yen mo gba ladua iwo olugbo mi ibi ton ti pa won na ti ninu ebi ton ti pa eti ni dile ton ti pa eti lawujo ton ti pa eti ninu egbe won lo wulo okuta ti omo leko sile loruko Jesu egbe aye e wa pada di pataki igun ile wa pada di pataki igun ile yen iwa abuku ye esin ye loruko Jesu yo dopin boya won na wa lara won ti o le je ti o le mu o le dara ebo o ri owo mu senu ogun oniruru wahala oniruru ogun oniruru isoro bo ma ti pe iba ti e je pe iwo lo fe lo se ranlowo fe lo bi ba ti gbo won won ti gbagbo pe ipe ipe ti e ti toro bara ina ni mo gbadura loruko Jesu loni tori pe o gbo eto yi tori pe o wa pelu mi ni ron leyi loruko Jesu bawo go titun bawo go titun bawo go titun bawo go titun oluwa ko tun itaye re ko loruko jesu okuta ti omo le ko sile ko ni pataki irigun ile ninu ebi yen ninu ebi yen ninu idile yen to ya be ni pe won ti pa oti wa lo le wulo fe bi mo wa lo le wulo folu mo wo gbadua loruko jesu lato ni lo ni pataki irigun ile loruko jesu koka e bale koka e bale koka e bale koka e bale ona abayo loruko jesu ona aluyo magba magba magba magba magba magba magba magba magba lu aluyo ni gbogbo ona anu ko fohun ibi to ba doju ko kona ko ma la ibi o ba doju ko kona ko ma la gbogbo ide gbogbo ala gbogbo yila yilo gbogbo lasibo ninu aye loruko jesu ko di itan ko di itan ko di itan boya wo ti elegbon ninu idile yi sibe sibe eni kani oro ti e won o pe e won o bere e bo tun pe won gan agbara kaka ni won fi gbe to lati wo pe bo se pe yi gan na boyo tun fe toro owo ni bo se pe na isoro kan lo tun fe so ni gba taye e fun awon eyan yi yo gbadura abuku yi to ge olorun to mu ogo jale ninu aye eni to ro pe won ologo loruko jesu ogo aye e ko ma buyo ko ma buyo ko ma buyo ko ma buyo ko ma buyo ko ma buyo ko ma buyo ko ma buyo ko ma buyo ko ma buyo ko ma buyo gbogbo okuta ti omo le ko sile ko di pataki igun le ni aye e won ti ko sile won ti pa oti ah ni ba se nkankan mo tori ko wulo fun ra e ko to ma ku gba ti o wulo fun yan loruko jesu gbogbo okuta ti omo le ko sile ma di pataki igun le mada mada mada mada mada mada mada mada ki anu ko soro ki anu ko fohun ki anu ko fohun ki anu ko fohun ki anu ko fohun ko lu aluyo ko lu aluyo ko lu aluyo ko lu aluyo ko lu aluyo ni gbogbo ona ni gbogbo ona ko la ko dabia ko la ko se elogo loruko jesu eri ayo ko je ikin re eri ayo ko je ikin re iwo na iwo mama iwo mama ye omo ye to ti wo pe ko wulo ko le se nkankan mo loruko jesu o na ni o pada wa gbogbo idiga loruko jesu wa rere ayo o kan bi na lasan pe o ti e ti rungba mi o ti joko o ti sokun ni kokko pe eni ti o ti e bi mo gan o fe beta mi omo awon omo e gan mo rira won bo ko to ma ku gba to wa toju emi obi won mo gbadura loruko jesu ogbo omo won yen abuyo o ni se wahala lasan loruko jesu awon ebi ti le ko won le awon idile ti le pawo ti loruko jesu okuta ti omo le ko sile o di pataki iru ile lato ni lo iwe iranti ni rere ko lo ko sikan yin aye eyin ko gba ogo titun aye eyin ko gba ogo titun aye eyin ko gba ogo titun loruko jesu oladide oladide oladide oladide oladide oladide dabi ala se iya lo nla bo ba se yi ki oluwa ko fi ogo ogo ati ola re ko fi han ninu aye re o gbadọ gba jesu loluwa o gbadọ gba ni olugbala nje o ti mo nje o ti pe bo ba mo o gbadọ pe bo ba pe yo dawun tori pe ele ti kara bi agere oni olorun wa o gbadura o so fun oluwa oluwa o oluwa o emi re lowo re loruko jesu aye ti samiti aye ti pamiti se mi ni pataki ore dile to eta aye mi ko loruko jesu to eta aye mi ko ogo titun ogo titun ogo titun ogo titun loruko jesu je ri lo aye mi je gbe ogo tutu jade aye mi je gbe iyanu jade loruko jesu iwo olugbo mi ye loruko jesu wa pa itayo wa pa itayo wa pa itayo wa pa itayo wa pa itan segun loruko jesu kristi anu afon anu afon anu afon gbogbo ona ti satani ti ndi owo le gbogbo ona ti satani ni nka olabuku gbogbo ona ti satani ti ndi so ebi eni akoti lati oni lo iwe iranti ni rere ko lu akosika aye re loruko jesu gba ogo titun loruko jesu gba anu titun loruko jesu gba ogo titun loruko jesu gba anu titun iwo ni to ngbo mi ye mi mo bibi kan ti ru e pin boya ni bi ise ni boya ni bi owo ni boya ni le iwe ni ati be be le lowo mo mi be ni pe ko wulo awon kan wa ngba ita jo one class nigba ta wa primary school awon lo ngba ko lateyin wa e lowo won loni awon ti deni nla mo gbadura oluwa se ti won na be loruko jesu opolo to da be ni pe ko le pa kawe yen gbogbo agbara ki o je ki opolo e ko ju pe pe loruko jesu mo fo danu lato ni lo gbe ogo idile jade ninu awon ti o gbe ogo idile jade papata o wa nibe o ribe ko se be ka le ma yin ba le gbega wa lase orun wa jesu kristi oluwa wa leyin eto fun adura pataki adura isegun adura igbe ogo jade pe mi si ori ago 080 28 38 78 31 080 28 38 08317830 08032878781. Tabiko Kasimilia Kwa Church, number 7, Coca Suite, Olufumila Yobosto, Olilia Gigi, Olipumi, Bagiba to Bambo. Ni ojo Sunday, la Mansa Wetowa, ni Agomesa, si Agomewa, Tamansi Sunday School, Agomewa, Simejila, Nese, Atoimbo, Ati, Yoruba, Amariti, Ano Alon, Yuma Bainbe, Awa, Remino Radioa, Lucia Bateriki, Ano Yuma Fon, Ayo, the way you feel, what's your reality, Latima Yakabo, Latima Tua Yia, when you say, Lord, your major, Mobadua, Ano, Lord, for Jesu, your shell, Ayuni, where you believe so, Uribe Kosebe, no boy, say, Abound FM, Lord, for Jesu, when you journal, Ano, you're my phone, Ayin, what's his ever, Ibega, Nito, Lord, for Jesu, where you bring that, LDI, you delay, Uribe Kosebe, Jesu Christ.

0: ti ori ti jade ngba na olohun ko kokoda ile o kese ti bayi ni
1: oni ba mo ni ran ni nwaye
0: bro mo me ko lo man plori ngba na tinike.

gerege laago meje alelu e makale o aku isimi sunday teni to gbeyin osu kejo mo si gbaladura teni oni jare mo wa o iroya gbeyin la mo fun lati le se wa bond fm 92.9 karido nigeria to fi kale so ni gbongbo ninu gro ikeja leko ibe na lati iroyin sajuna eje afarabale dada kan gbo koko to wa loke tente awon iroyin ohuno Are Bola Ahmed Tinubu ti bere simi olose meta o nile iro ojise oluwa kan ti pe fun idajo to fese rile alaafia to peye ati sise oju anu lori o torilede yi yo fi goke agba oga olopa yenye nle ya IGP Olatunji Disu ti je ka mo pe ile ise olopa ti gba dada lati lo koju awon iko agbesumomi atawon ise okokun Eregberu akoko ni orikoyo lowo iku ojiji opelope oluko agba to sare fa won pada nilu ninu ogbara ojo to nsese nilu Nepal iro ina re lokun rere eja farabale godada o latenu olumide olalere are Bola Ahmed Tinubu leni Sunday lota oko furufu leti kuro nilu Abuja O si lo si ile Europe lati lo fara ni isimi lati lo fara ni isimi fun odide ose meta gbako gege bo se wa lawa isimi ori ewe ta mo si annual leave iro ina jade lati le ise are latodo olugba lomo pataki si are lori oro iroya ati ogbon inu iyen bayo nonuga ohun ikan na lo je ko di mo pe are yo fese ko yabarade ilu London ti se orilede United Kingdom sugbon laarin ose meta ohun ti are yo fi wa ni isimi yo ma jade sita o lati ma sebe okuri amo ju gbogbo e lo leyin ose meta ohun are Tinubu yo wa pada ta oko furufu pada si Nigeria lati wa bere eto ipologo ti yo rile daada fun ti eto idibo gbogbo ti yo waye ninu osu kini odun to nbo ta nwo lokan Amo agiri ti lo si odo awon obirin wa lati mo ohun ti won to ati ohun ti won yan ki won si dide koja oke isoro eyikeyi ti won le ma koju lowo ti won le ma koju lowo pelu adaju pe Olorun fun ara e o ti kun won fun agbara lati gbe gbogbo ikolo ti won ikolo won pada nigba to n soro ninu iwasu to lakale ori awon to dale ori awon obirin ninu ijo old Part Revival Commission to wa ni osu dileko ibe na ni woli obirin prophetess favor igbokwe bo ti ni ki awon obirin ye ma koyo ara won kere mo pelu ebun ti onikaluku won na ti won gbedani nitori pe olorun o ti da ogun ati ayan mo pada pelu alaafia ilera to peye ebi ati ibukun repete prophetess igbokwe o menu ba oro olorun adura igbagbo igboro ati sisin olorun nitori pe ohun ni koko to se pataki julo lati fi da ikulo to di sonu pada ni pataki julo ni asiko idojuko ninu ile igbeyawo okowo ati igbesi aye won fun ide yi o wa ro awon obirin wa lati ni emi ififuni ati emi ifaraji gbogbo omo lede yi le ko ma pa ofin mo ki won si so otito ninu gbogbo idawole won gbogbo eleyi yo ti je ki olede yi ko gope agasi oke agbasi ojise oluwa kan pastor temi tope kayide lo soro na lasiko iwasu to se ninu ijo Christ Apostolic Church oke irapada to wa nadipo bus stop osori leko pastor kayide boye pe o se pataki ki awon to pe ara won ni kristiani ki won je asoju ere fun jesu christi to si se pataki ki gbogbo omo lede yi na ki won ri pe eto idajo ododo alaafia ilosiwaju lede yi o je won logun nitori ewo ni obirin na o wa ke si olugbe lati gbianju ma dupe lowo olorun atawon odo awon eyan fun ore re ati ipamo re lori wa bakanu ewe o tun ke si joba na atawon omo lede yi ti olorun dele fun olorun atawon
odo awon eyan fun ore re ati ipamo re lori wa bakan na we o tun ke si joba na atawon mo lede yi ti olorun dele fun lati tun gbe oju si lati mu ki igbe aye ko dun gbe fun awon elomiran na ijoba apapo ti ni o dara ti eyan ba tete kan fi aisan jejere lagora oni ipele ti aisan ba ti farahan lagora eyan ni o so iru itoju ti iru eni be yo tete gba pelu ore ofe lati bo lowo ewu e en to je odari agba kafata to mo nipa ilana eto aisan jejere jake jado dokita useshuku nwoku lo soro yi di mimo nigba to n ba oriroyin soro nilo abuja dokita nwoku o soroyi lekun re pe ona merin ototo ni aisan jejere to pin si le to si le fakoba gidi fun agora koda o je mo pe aisan jejere ko kin se arun sugbon awon arun kan lo papo mo to n da awon apa ibi kan to n da awon apa ibi kan la mu lago ara wa nibi to soroyi apere ti eyan a fi mode oni arun jejere bere nigba ti eyan ba n sakiyesi pe agora o se ise bakobakon dokita nwoku o tesi waju ninu alaye e pe a tete gbe igbese lori e o ma nje ko oru fun awon dokita lati fi mo iru ipele ti oru na to ba wa wa si gbe igbese itoju to peye loju ese nitori ide eyo wa ro gbogbo omo Nigeria lati gbianju ma lo fun ayewo to peye lọpọ ìgbà tí wọn bá kẹ fi kùdìẹ̀kùdìẹ lágọ̀ ara wọn ìròyìn àgbáyé lẹ́gbẹ́ láti iléeṣẹ́ wa bond fm 92.9 ẹ̀ka rédíò nàìjíríà tó fi kalẹ̀ tó ní gbòǹgbò nínú gra ìkẹjà lẹ́kọ̀ọ́.

ere aye agbosogbon fun tale ki se pe boya oro kan ti eti o gbo ri tabi toju oriri sugbon on to je pe o je ya lenu fa awon kan ko je ya lenu fa awon mi ebo ngba ti won ta moto ijapa b2 ni 1750 naira owo nla ni loju awon kan ni Nigeria yi na ti won le ra koda ti won le ra taya sugbon ngba ti moto di 15 million iran ti baba re ora moto ti o ra b2 ngba na omo mi mo ra moto 25 million 40 million bayi awon ti won rile ko ngba ti won ta block ni 30 naira 45 naira opolopo omo won mo lo tin kole bayi laye block 600 naira kini ti mo gbianju ati fayo nbe o ni to sele si arakunrin o ku genge kodun o pari o fe podun kan bayi ninu osu kewa odun 2025 o loro isele odun 2025 mo pe odun mewa ti arakunrin to tin sona bi o se lo si ilu oyinbo lati 2015 2014 lo pe ori sugbon gba to de 2015 lo n lo se embassy lo koko lo si embassy akoko lati lo se biometrics nbe ti won phone ni visa ko to wa di 2025 won to wa fun tan nje koko wo ticket o gba visa yen bo si ninu osu keje odun 2025 o tun wa ko wo ticket ti o fi lo ko to wa di pe Olorun wa gbe aranse re de ah eyi kan la se yori ni o ko to wa bala nu pade ko to wa lanfani ibi kan lo lo odo yeye omi tun ni se eku afomo niyan se Olorun to ti fun yin loruko ti ojo baje koni jo baje lai lai ti dori awon omo yin atomo omo o lanfani ati mo won ninu osu keji February odun 2025 ko to de ko lo si embassy ni July ko to de pe won fun ni visa yi nje visa o wa bo si tan n to fi bi odun mesan o ni to fi lele ti oba o tun wa ba visa tun bo si tan o ko wo ticket eni to ti se leri fun iyan o mo pe yo ri visa gba ere lo pe iyan ni pe won o lagbara ticket mo bo ni o ti ri 2.7 million anu iyan ni tun wa ka ko to wa di pe won tun joko adua fun e gbo mo fe ki eleyi ko jo je imaran fun gbogbo wa pata to ba na bi kan leni be ayala odo alaafa ni odo wole ni tabodo baba lawo abibi ti o ti te o lodu te o ni fa mo pe baba lawo ni niro mo pe afa re meleke mo so pe wole re o mo se o ori eni ni gba lawo re koni ngba ti visa bo tatan togun visa se oku bi o se ronuran lowo eni to se nduro de l'America lohun ise ti won ti ba wale oni ye osu ti ticket ti visa yi le lo to fi gbodo ra ticket to fi gbodo lo lati ni osu keje July August adua re ajore o ya lo eleyi tun lo eleyi tun gba tun lele nti o ye lomi ni pe ajo to se lojo Monday oru to sun moju ojo Tuesday o mo to ti sele loru moju o mo to ti sele ni mo kan so pe ngba to mi eyan sun awon ota re wa won se fun epo sinu alekama ojojumo abajo tawon mi fi so pe ojumo kan ogun kan ojumo kan adua kan ojumo kan ajo kan loro le aye e ti won lo fun o ose to fi we e ti won fun o e to je e ti an ni o so e ti an ni owi ngbo dijo keji abose to tele ki lo mo ti won tun ti fe sinu ategun en tin le oduro iwo nsun en tin le odake iwo lo ngbagbo ya ile aye ti gbege bebe koja be eda ogbodo so pe o n ti gbadura lo on the 1 o tun don the 31 ko on to gba mi
ah oko ja be o tuba iduro ai dake ai sun ai wo ti ya arakunrin tori pe ohun na la ko bi ogun tin ja ko bi ki se kekere o lawon aburo bi meta leyin lawon aburo bi meta leyin ṣugbọn ohun gẹgẹ bi akobi gbogbo ti won ba fe se fun ti won ba fi sori re bayi o ma n fe ta koko o wa lara ogun ti won koko ja ogun ti won koko doju ko ti won koko ba doju ko ni gbese aye re akobi mi wa ninu ebi to je wi pe ohun fun ara re o sanu rira re akobi mi wa ninu ebi lobirin lokunrin to gangan o mo pe o nilo ni ajo adua to muna doko akobi mi be ni oko awon ebi oko mo ri bawi akobi mi gbe yawo sile yawo re lori bi alaimo se ko mo o ti gbagbe pe egun kan be lori awon akobi ni ile awon akobi bodo wura re daada akobi gbogbo moju to ra re daada o le je pe akobi obirin ni o le legbon ṣugbọn kawon egbon re jokunrin ko je wo ni akobi lobirin o le legbon kawon egbon re jobirin ko je wo ni akobi lo

tó da o fi adua o tó ku die ka tó adua ni fe ijoko adua yi ni won joko ti won dake ti won sun ti won wo ni o rara kunrin zikir no kore mama pe ni ziko ziko ziko ngba to wa ni school ati gba to nsise elect elect lo se electrician ni ise electrician yi na won ba ri ninu ibo to fe lo se ile ise kan nbe ni Texas la America anfani ti o legbe lori o wa ko wo ticket igba to di on the 16 2025 ninu osu kesan osu keje July lo lo gba visa yen ti won fun ti won jo keti keti pe ah oluwa se won o ah o ti ri visa gba won wa fosu meta le ori visa yen pe ko gbodo expire o igba to di August o ko su kini o di September o do su keji o ko su kan on the 16 September lo wa lo sodo yeye omi tun mi se e o noda ja tun se bayi e ja tun se bayi e ja tun gbe baba yi e ja tun gbe baba yi lopolopo ona adua ta o le mo so lori ategun tori akoko ngba to di October 3 ala nu dide ona lowo dide ah eni to fun ni invitation letter lati America na lo pe lo ni pe ore ehun kan o nbo ni Nigeria o wa ko awon owo kan si nlowo ko nba nko dani inu owo yen lo ti ya Ezekiel pe ko lo fira ticket pe ki visa yen mo lo expire mo lowo idi ni yen o to fi lo ninu osu kewa ojo kokanla October 11 ni won ra ticket yen si to bere ilu oyinbo mo pe odun kan fe podun kan bayi ona laarin osu meta ise to se o ti bere si sanwo yen o ti san tan koda o ti nfowo ranse sile o ti ni ifipamo to na ti nfowo pamo to na ti ngbe daada se ile ti won ni nbo to ba pe odun kan won ni won fun laaye ko lo le ile ti nbo lodun yin bayi Nigeria ti nbo iyawo lo fe wa se ewo kuni ju bayi lo fun tale ero bani soro te le pe mi si nipa nte egbo yi 0705224252 ewo eje ngbe yawo le

awaye masise loruko tan pe fa awolu majia loruko tan pe shoda ani ikai loruko tan pa won ya ni eleye awon won ni omo latunji tori kilo se npe wa mu ni tori owo ni o tori ola tori ola won ni ki n fokan mi bale pe lodidi ledidi leledumori o mo gbere aje ti wa ko wa wa o mo ni nitori kini won ni lodidi lodidi leledumori fibe toro folugbo lodidi lodidi lolugbo fibe toro foyagbe ati pe kekere bayi ni sese fun ti gbigba aje lomo e lori aje o a pe o loni ko wa jo wa ni were were o aje a pe o loni ko wa je wa ni wara sesa e ka le gbogbo bi te tin gbo mi laroye lori eto olorun o se bi fun ta leyi eto olorun o se bi leto ti alabi ogun baba seyin sanwo fun ti won gbe kale pe ka ma fi la ra wa loye lori ona ta gba ti le aye fi rorun fun yan ta fi segun aye ta fi gori o are dr kola olatunji lo ko omo lojide ile ese ni kirun agbe bond fm ba wa nilu eko 1315 lura won alabi ogun baba seyin emi a ma ko bere owo fun baba e ni gbogbo gba nitori nti mo ri lagbala won lo je mo bi pe a kasalika eledumore ngba owo alabi ogun baba seyin sise iya boya tori ooto to gbe lowo ni o abi tori pe a mo pe eni ba lo to lowo won a mo sofa bo ni ba te si pe yoruba o sa ti yin alabi ogun baba seyin ni oniro ki ra won owo yo gba ni igba lohun ama dede nti won ba ni ko won gba lori ise to n ba se lu mo gba nto oni bo n se ba lowo baba baba ohun o si tun ba lowo baba ohun be oni ohun o le se n ta won alale e ba ni ko mo se se nipa ka sewosan inu ara ni abi ka toju eyan ka gbogbo eni pada fun ni eja dupe lowo olorun oba to gbe alabi ogun baba seyin kale fun wa ni saata wa yo oko orun ni dawo lamu ni abaya orun iwo wa po owo oru yan se on fi to giri koyo lojojumo ogun nu iwo fi wo ogun lo fi wo efori ninu aye ta wa ina elomi ti de ilu oba ile mo tin ta si iya re ti nawo nawo baba re ti nawo nawo be owo alaje seku ni won fi ran lo ilu oba ko mo ri le iwe igbelugba o ko ri we working permit tan fi sise ko tun ri un na gba iwa sise bi erin in jeje ri gbogbo eda tin gbo mi laroye lasiko ke oyun won ti edimo wonu elomi ti gboyun kiri nisin o ti le lodun meji ki se pe ko gbiyanju olohun o ti saami si oro re ni omo ni won wa alabi a ma ni ohun ko lohun so mo o ibere meji meta alabi ogun baba seyin o bere lowo re ti o fi mo dede ogangan ona ti o gba tolohun o gba ti o fi so odo lomo laye gbogbo eda ti n gbo mi laroye e ma mo ja fi oni dola bilion la ba ti mo mo lo sodo alabi ogun baba seyin ni number 11 bibire Meyer Street alabuso bus stop ola oluwa along AIT road Kola bus stop alagbado nilu Eko number 11 bibire Meyer Street alaso bus stop
Ola Oluwa along AIT Alagbado number 11 Bibire Maya Street Alaso Bus Stop Ola Oluwa along AIT Road Kola Bus Stop Alagbado nilu Eko number to pala bi ogun baba se insire o 081 084 21 950 081 084 21 950 tabi 082 77 88 49 65 082 77 88 49 65 alabi ogun baba se yin ni ogbe gbogbo e da tin gbo mi lori eto yi lale e ba bi mi pe imbo la nlo lori eto olorun sibu fun tale tin ba pada de eto n te siwa

ka bo pada sori eto yin eto wa ife akoko ife berepepe awon kujo lode yi ijo ayo la moju orin ope ni ogbenu wa kan lagbara eledumare oni buburu kan oni subulu wa ati n wo odun yin tuntun lo kan bayi e je pe bi akimore ni la piti bijire ati mi ateyin ajo wonu odun tuntun layo atalafia ni awon su bababa leji awon wo ta ti to te wonu re yi oni buburu oni ba so de enikokan wa wa lo ni ba so de enikokan wa idile to n toro ko ma ni daru e to n daru olohun aba wa to se gbagbe ni ose ti o koja bi ti a fi oro wa ti si a wa lori pe a gbodo ma se iwadi daada paapa julo ki awon omo wa obirin kun to wole oko awon wa okunrin ka na to fe yawo se mo pe iwadi porisirisi o iwadi porisirisi ele ti mo si nso lowo lowo ti mo menu ba ni ose to koja o ni lati mo ru eyan ti yawo gan je pelu iwa ise ati eko ile to jogun lara iya re se mo pe ta ba soro npa eko ile eyin mama wa le ni ise yi o ibani ti okunrin nbe e tokunrin ni nbe ni ki won ni action iyan ni pe kon ni ko ni papa mora lati le se nkan te ba fe ki omo nu o se sugbon opolopo awon mama wa la won na dabi eni bi pe ngba mi ti baba ba ka gidi bole pe godo se kini e wo baba lagbaja o oju ti la naun e de se se nte bi aye teyin gbe yen so le fe ka omo ma gbe ni ngba aye todo tin oju oju wa lojugun oruko bayi loju wa e bi ko si olaju kankan olaju ti wa ni isin se ri gbolohun mami o ku die ka to eja bara wa so toro o ku die ka to omo to ye ko dide lagbo bi marun to mo pe o nlo suku to mo pe baba nlo bise to mo pe eyin na nlo shogbo to ye ko dide lagbo marun ko ti ma gbalẹ ile ko nun to ba ye ko nu ko fo abo ko tun le dana se ko se gbogbo e to wa ndide lagbo meje ati baba e si ka gbe re pe laye e to ba tun ji lagbo meje dan ah baba e na suru si o oju ti la aye o laju la wa yi iwo ni ke aye gba teyin teyin ju ni daju e mo pe ah ilu dangba na ni isin nko se ilu o da ni ilu o fi gba kan mo da awon obi ni ka mo ba se mo panu papo lati ba awon mo wa wi loju mejeji to ba ji lagbo marun to ti se to ni se pele kutu lo ngan fi mo lo lewe ko ni ba kira kita bira kita mi da diri omo kekere mi to ye pe sekeji abi basic abi primary school lo ti wa to ti ji latago mefa funra ara e to ni e wa we fi mi o tori won ni ta ba pe won na wa se be lati wa ri odidi border to je pe awon ti wa secondary school abanchi ta na wa ni secondary school te ni kon dide kan lo tunu le se ki baba won je nkan to lo bise ti won dan ti baba wa fi agidi mu te wa ni oju ti la se en ta omo yen ni abi en je won abi nke won e ko ti di meta ko ge ke e kan lo si da ju me kan ko won eni won ni ile omo ta bi ta ko oni ogbele ta ko ta ta ba wo papa julo ni adugbo wa ni ilu eko yi e se omo ale ni kan lo ngbele ta ni isin yo omo ta ko gan to ye pe omo to ye ka ko pe pe la ri nko lejo ta ko ni aba ko le nta omo ni ogbe ilehun ni ogbe ta ni agbara eledumare e wa ri pe nkan ki be ti baba ba tin fi ohun akin to fi n ba omo kan soro eyin won mi wa eyin na e mo se mi ni se meji se ni ki eya agbaruku ti oro won to na ba ti dide yo mo ra se lati se se gbagbe wi pe ni ose ti o koja mo soro npa omo birin to se wi pe ati fo abo ati fo ile ati gba ile idana ati gba ile ewe ati so nje lasan o di oran fun te na pe e wo omo ta yibi la ye npon jare nigbati te npa ni taun se ko se gbe sara awon omo to wa nta ni isin ko ye yin be ta ba ni adale ka tun sa iru awa ta so re gunugun ti dayo ojo ti pori re ni ohun o eni mi ti ba wo ngba ta wa nbe lomo keke idaji kutu hai ichi owo ni iya mi amuni dara ni baba mi lo je agbe tori ilewe temi ko je ki baba mo sun loko bo se wu omo kunrin awon le fi le ki
ko se ntoto ta ba ti wa wa lehun ati mi atawon to je aburo mi atawon to je gbon mi lobirin won ti ji we e wa ye igba na a ti ji nkan bi ago marun tori momo ma lo ile ijosen laaro ni ilu oke e won lo so ye morning prayer ago marun gerege ni won gbe isin duro won pari e ti ji bi ago mefa won ese nbo nle ti momo ba de ti nlo si morning prayer yi e le de loke ani prayer prayer momo nlo prayer yan ni pe adura aro ni won pin prayer ni ilu oke eni ton je pe ago marun gerege ni won sese la ogo prayer ti le re si nbe bi ru osodi si musin ti o si ti si moto ti o ji jade bi pe moto ngan ti eda ngba na lohun ese ni laisa waya waya waya waya waya kaluku ti don daju saken to fe ba morning prayer ago marun yo ti ku le nikan bi 4:30 bi le re ba se jina si awa ta fe lo suku lala ogo meje won ti ji wa ni gba fere kile mo ti ya ndide iya mi to ba je pe o ti pe ju yo san pasan se ni bi awon iwe awon kan e ma je ndaru ko lori aye fe jare tori gbogbo ruro re ti mi a lo ton san pasan se bi iwe kini eyin ke ma so ri tule tule leyin na e wa no san pasan se bi iwe yele bi iwe jebu se mi daru ko jebu fun ni abi ko le deyan so fe ni pe won ma san pasan se bi iwe jebu emi ko o eyin le so o aba ti pa se ba momo ti ya sare mu gele ati buba won ti ja mara won won ti lo gbara ti won lo nla wa ti ji en ti ogba le ta ko da bi ilu eko yi ta ni eyin ko le to ipo wo waju nikan la ni ko si fence ko so di kankan pa omo iwo to ma gba le ta ile ta ti se ile bata meji meta ogba lati oke lo kan isale o ton bo seyin kun le ogba enikan ni o mu yun enikeji bi obirin oni omo gbalẹ nu ile te ba wa to bi meta merin won tun wa mu ti dana won pin en ti o mu lewe won to pin e ti wa mo yi pe ka te mu ilewe n ka mu kuro tori opopolopo lewe ilu oke laye gbaun eyin kunle ni mo wa leyin bi ta ba mo ilewe wa ni panu ta ka won okuta si ta gbe gboro kan ta imo mu aso obura ta tabule ti won mo we a mo roje en ti nwe loke isale nikan le ri eyin kunle bi tan ti weun nbe na ni legbonse wa eja mu yun kuro nbe awon tolorun si tun wa da lola na ti won da ni lewe loto ti won ni le igbonse loto awon na won o tun omo won mo lo be lati lo re fo se igba bi pe igba ti ru awa bayi wa salanga lo po ju o kidibo furigba yi o ti ye yin a ti wa ji latago bi merin abon baba ti o lo soko onje ti won ba je a ti gbe dani no apere tabi apamo kan lawon odisi awon na lo nu mama na to na ba fi ma de bi ago bi mefa lati piriya o pa ilerin morning prayer won pe be ah e je npe ni de loke ka won daddy ti won toru wa bayi ton wa leko kan le mo tan wi a ti wa ko nje won sibe ki baba yen o ba fo won akin si ta tan pe lagbaja di de je e mo pomo di baje to da yin lohun te ti ti pe laarin iseju kan si meji si meta to ba fi wo iseju marun o tun ti pada wo je orun e o tin sun lo nu omoju o fi se ka sugba dide o dide o ti daddy e ba wa ti daddy ba ma wa ngba yen won pe kini kan ni ki pankere ko o atori e gba ogun de bi ke owo kan tan ba na won te ni dodo re te gba won ibo wa ya to ba laye gba meji to ba dide ba o fori so gan na mi to tin won oju ona ta lati lo re ise re ni sebi na fitoru yin dagba sebi na fitoru egbon yin dagba tawon aburo to tele yin pelojo ori yin te wa loni se ko wa ye ke ina wa gberu yun ke mo ni olajude so mo mo dagba lowo obi re ni omo kan dagba lowo obi re o ibada te fi yun na ko je lara eko le mo nbo

eka mo pada sori eto yin eto wa ife akoko ife ebere pepe mo ngbiyanju ati salaye awon ipa ati ipo tawon obi ko njo kini ana ti ru eyin te ngbo mi nu le te fi sori ire dele oko ni o mo ti wa si ayolaju o ṣugbọn mo gbagbọ pe awon obi kan si wa ti won si fi ru owo be mu omo won boro ti anti wa kan ba se jobere awon je bi egbon si iya ti wa awon omo re onje la won ta ni mama ti won ta ka ni won gbe bi iru osoji wa yi si won gbe losoji won wa ntaja ni bi iru costain laye igba ti mo wi eni ma ta onje aro fe ni ti nba wa sise ni ponri ati bi ti won ti npate oja yi ejo sa ejo ma agu melo lo ti ma ji to ma se resi to ma pan amala to ma pan eba eja gba ki lo nje semo semo ko bo semo ti nbo fufu wa o wa da leri bi awon ti won ronje lodo won ba se wa eran ti bi pe bi won ba te ni won bere ni se be latale ti e je pe kankan gbe le na njo keji lo mo ku se won le gbe omi eba le latale eba do pe pe bi o ba ti gbona fe li fe li ko se nti ora tori kaluku fe ki nkan sipo o de fe gba bi se lo ni ede to wa lati bi se ko ni jo nje to ba tutu e wa mo pe awon mama yi nibi ti mo mo won de awon ati bere si ni ji latago meta obe ti won ti setan latana obe gan o ti le tutu bi won gbe si won to ti gbe lena yo ti wo mu bi a se ileibo won wa gbumi awon mi bi eba amala won gbe bota leyin ile ni won ese ma do mi re si lena won si gbodo kuro le kago marun to ru o abe ka ni ago marun e wa wo osodi si costain ti won ba wa danu nje itan awon omo won yi won ba won dana o won ba won dana o won o ti ji won ni fere te ma ti ngo nje ilo oyawo won ni ko ru eba won ni ko eti orun ba wo lara ju won e ni je ko ru obe o ile ko e na re ni abi eni ba eni orun da lamu to si je pese won erin ni ilu eko ni ohun oso bo mi o ese ni won erin e ma wa je ko orun da lamu to gbe obe leri aje bugbaje ni ka pe tori ati re ni to gbe eba bi amala to lo ya to fese ko gbi to na ma fi ri bayi bi ya kasubi meji meta ribo nibi ti won ji si to tori be ni to nu ba nda lamu ni ba won gbe obe ni won fi rin lati osodi lo de costain ni ponri ibi ti won tin taja e se yin o le ni se wa ri ile ise ti won tin taja won tami yin na tu wa ba won ra won tun wa ni eka kan si bi iru erekusu eku be marina e kan na won si ma gbe e se na won to firin lati be nlo si marina nlo eko won si nbe laye de ni won iku o awon omo tan si fi to ngba na won ti nbe nle oko se omo ta ti ji ni fere kile ma bi ngba ti papa julo obirin ti iya ti ji nigba to o nsi obe abi ngba ti won si obe lale atojo mu lotu tojo mu losi ago mere lo mo fe sun bi iya ba to ti ji ni daji loru o to ti ji omo re won to jo ndana won wa se tan iya ni oru obe kaje mo ba wogbo awon omo to ku won ru eba won ru resi won ru amala ese won isan shawa tan ba gbe ti pon ri le won gbe le meun won to ese wa mura kan won ti mo won ni pon ri daada won si ti mo mo won obirin ti o mo taja awon lo to nlo si marina leko won si wa laye won iku o awon agbagba bi iru be eyin na ti mo won ti ba won pade ri won mo paru tan be fun yin ejo awon to ba je ru omo won ki le ro pe won ma bo ni won se wulo si ninu ile ibi tan ba fe won si lobirin abi bo won se wulo si ibi tan ile to ba fe yawo se mo pe gbogbo ta won obi fi ko ngba na na ni won jo mo fi gbe ile aye ara won ki lo wa de teyin tan ko niru eko le be to wa di nchi e le fi ko omo e wa so pe omo taye bi laye npon emi o ni ba won bi omo taye bi o se ni o sa egba ladura emi na ni ba won bi omo taye nbi omo tolorun fun mi bi yo si fun mi to se wa ri nkan ba won daju saka ko si oko to ma feru awon omo bi ni ti o ni gbadun yawo re dojo ale bo mo tenu mo kini kan bi pe awon okunrin baby ni wa lodo yawo wa ti o ba ye ki omo muyan laye aya re laarin iseju lo si meji tan ba ite fun loyan ara ile keta lo ma kogbo ta iya lagbaja e de fomo yen loyan be fomo yen gerenu
be la wa agbalagba na ta je ba lele o oko mi laarin iseju marun to ba ye ko nje re ready ti o ba ti ready e to wa like ta ma gbo pe ah ki le de gbele na gan ki le gbele na se fe sun le ni se fe jo le ni ki le se bayin te bi ti fe yoju eyan bo ti nlo bo ti nbo yo mu gbijo ni bi arorun ti oduro ma so nle aye to fe ri gba so lowo awon angel ajule orun se mo n to le mu ko mi kere ma pariwo na lo mu ka gbalagba na ma fo gun bonu to tumo si pe awon okunrin aifo nje bayan sire te ba ri okunrin ti yawo re mo be se dada to mu nje ile wa to ntoju ile ko si ta wa yoruba ipe wa lo ti re fo fun je o ti po lapo o ti po ko si ti won ni so popopo iru eni be gan o te ni fe ran lati je unta to ro mo adu owo obe iyawo re to ba lo je unta a kan be run je pe ah bobi ongan se wuyan lati je to ye o ja gbadun e bobi ongan se wuyan lati je to ko si ru nbe a ma ka gbogbo on to nje nnu ile ta ba de ma wi ani yawo re ti gbe nkan fun je ko si to gbe fun je o onje to si nte lorun ni e jo sa e ba mi ji mo mi tan ba nsun tori oro yi kan won gan ju la leyin e ba bi won le ri pe ki lo fa je yin won ni ose to koja lori obe eni pe ba mo se mo mi se ni mo mo mo ebi pa mo ti oye ko faja lo faja awon pa mo kikaun teyin feran ehn dipo kan wa nti won e fo inu pa mo iko mo sese awon kan se ni bowowo pe won ti fo eyin pa mo la won wo won wo nu pa mo egbe yin le pa mo bayi afi wen bigba te yan ba do ku ta so enu ti run guguru se bi nto faja eyin won na nu eyin si ni ibinu ti yin ti e duro ntosi atobe atomi obe ate pa mo fai se bo mo fe bo ni o bi bi o ba correct e mo binu e fling guess won loju ni gbai nta ba nta wa fun isu lajo ejohun o mo gba e wo bi toro na ba yin de lori pa mo to so mo do ba ti mo pa mo fo latodo awon obi re sa tun ese mo mo ko ni e wa wa awon omo to tabe ti na jade ti mi o ba se be yo ese pi phone po re re mi fe ru efo efo yen mi fe ko lo mi bawo ni mo se ma se na okay se video call ki ma ko e ha eyin to se pe awon iya to bi won ko yin koja tan pe lo nje e dele oko eyin na tun se be ki lo de te le pa le awon omo tin na lowo kan mo royin pe tin mo jogun lowo iya ni enikan o le jagba eni tan fi video call pe yen to no ba duro gbe kohun lodo iya re se ore re le pe lori video call aye on to wa da yo laju de bi bi pe won tun ni school of kitri na wa elomi lo sibe phone to gbe dani ojo foju sin tin won ko won a ta ta ma kokoso iru won de ni won feran be ju le omi obe o le waste lodo won be ba bu obe fun won pelu eyen akasubu amalakan obe yo to bi gba to nlu ba lo party awon tan pe lobe yo to be ni won si mo je onita se ko ni doju ti obi kan lobere kan ni tori onje loko re se re fe yawo mi ile I bi I mo yo omo odo to ti gboko mo yawo mo oga re lowo si dipo mo be se aye igba kan opopolopo awon okunrin ni won fun omo odo won to wa lati apa oke lohun o ti ye awon omo odo tan gba latapo oke lohun maybe to ba ti je pe ko so be ti won fe se ti o mo se so aye ko ri be bi atunse bo fe ke se lale yo mama daddy eyin na ran won leti mo nbo

ka ro pada sori eto yin eto wa ife akoko bo ti ni oro tale yi petepete ti nba na npo pa ni o e nba taba bi o ba binu ko binu sugbon kon ba mi satunse tori ojo waju awon omo wa ni se wa ri pe ipo pataki ti eko le nse ki se kekere o laarin awo obi pelu awon omo wa ti a nto lowo lowo eko le yato si eko we o e je ki yin o ye yin o mi pe peju lori eko le tori bi ti won soro de o ye yin baba ati mama to wa nle iwadi lori ibi to mo wa fe wo bo soro kan ni ose ti o koja o lawon idile mi wa to se bi pe te ba waji daada to mo wa ba de rari wo be ah to ba di pe yo bo ta bayi o tun le mu nkan mi dani bojo bi ojo waju mo ba de se ma ri ka mo fi ni ba o lawon je awon idile kan wa to se bi pe be en ba fe won te ba se waji daada to mo wa ba wo be bo ti ri o ka wi to ko jade university tan ibi ti mi fa fi mo ti si ko tun le tun ka idi won pe ni Cambridge to tun mo ifa fi ti na sibe ko sin ti o se o o ti rari wo na nu o lawon idile kan wa to se bi pe ti won ba bi mo ti yawo won ba ti loyun awon ira nkan omo won ko se do mo pe le pe mo lo si edumata o ra won baby wears awon eru fun awon expectants eni ti n reti pe kagbo ya kagbo won mo lara baji lara bata ate mo bobirin lo mo ma je bokunrin ni abi scan ti bi ai pe obirin ni la lo ko baby wears la ko jo lobirin ayo okunrin ni la re ko ta awon okunrin na la ko won jo se pe eyan gbaradi fun ojo ikunle ni awon kan wa ko sin to kan won o mo si kawe ko kan to ba ti je idile ta wi agaga to ba je alakobi ah ejo sa omo wa oni ma paro oko bi en paro je amoto olaju ogbe o tori nta mo bi ni amo bi ni abere asi mo bere eje ti nbe lara baba to bi oko omo yin na lo wa lara oko omo yin o awon idile wo ni awon idile ile ti se pe won luwo lowo to ba wa bi mo tan won le ma ran to ba wu won fomo won o sugbon pe a fe gbohun yan fe gbohun omo to ti de labor room ko la npe bi ta tin gbe bi fun won won gbodo gbe eru kankan wo be tan ba ti wa ngbo tomo yun se kun wa sese wa bota wa ri toro kan ikan wa ri toro ose wa toro omi obi to njo ninu hospital wa ri toro re nta won wa dapo mi ti njo lo hospital o ti muti la gba lode wo kon ehn leyin eleyi so na fi ngbo mo tutun ojo abi ni ba siri mi awon aso ti won fe ti gbe omode ni koko leyin igba ti won we fun tan won re itoro re ni o gbogbo tan fi ma gbe omode idide titi di ojo iso loruko yala iba je bejija iba je beta o toro re ni o nmo ma tun gbe dele tan gbogbo nje ton mo ma je fun di odi igba ta fi so loruko baba re ba ni gbingbin nke owo yo ri itoro re ni seri ti mo fa yo me o ni wi pe baye se wa da yo laju oju ti la won se ru e mo aya fi ti ba seje idile yen na fi bi oko won bayo won gbe wa be wa to to na ro pe baba un ni to ba se o le mu je do ba ti je pe eje un gangangan ni won fi bi ko si bi to fe rude o olaju o kan o tori ni jo kini ana o ni maje mu pelu idile yen ati ise ti baba re nse to je ajogun ba re fun apere ni isi awon ka mo dasa won ni beyan ri agba imamu ni isi tin je sheik kini kan tan daruko re siwaju se pe oye ni sheik sheik yen ni sheik lede yoruba awari agbalagba reverend father ari pastor ari bishop ari agbiso ato wa ri pope lati be to ba je dile awoye nka lo ti bota abi dile fani be lo ti bota edakun sa agbara nbenu kristi o ohun ton ni o sakabakaba ki eje yun mo ba ki lori ton ba ni ko won se ndile won tori gbogbo wa la ni ise ko si bi ti se o si awon to fun alesin olaju won ni se ti won ati oyoyo isin kini atesu keji won ni se ti won awon wa gbon won ete n fi agbara ese ti won gba hun ni won fi yi ipo to ba di arin kan sugbon emi ateyin ki la fi wa yi ipo ki lo sele ju ni pe iwadi ta na ba wa ni won fi ni tete rari wo ti won fi yi owo won sibomi excuse ma excuse sir
ọkọ ọmọ yin iwadi melo leyin se o to di pe e fowo si fife re se ro pa awon omode kan ri ra ran le na ma bi se oju ti la won di agbalagba ti o ba ti keun soro a keto sare o itumo keun soro ni pe omo ti n fewo to ti n tegbe kegbe ti ba be ni o sa ti mu wale egbe na ti n se ju egbe na ti n pawo ti ba se bi igbo se dagun o ye ko na ti joga ile ise kan ko ti joga ile ise ko si sagbafo in ka so wale ba be na omo ni se omo ni se omo toju wona lori n to se pe se lori eji ni jo ti o ba di pa yaba yaba nigba ti e wa laye awon lo se lujo kini ana pa yaba yaba o ro gbe to ba fi diru yun baba ta ni o ngba tin sadu awon formula ti e mu ere ngba to gba pe awon agbofiru ba yo ibi ti rin wa nbi window re yo mo fowo fe wo pe bi le ba da tojo ba de die ibi to ba gbolongi ni gbo mo eyan ke le mo gbo lenu won itumo ko ketan sare nu ta ba tete fi epo ku jaga bayi ko ma wa depo ye biye e mo je ki olaju pe to awon lo mura won wa awon lo mura wa lo to sugbe gbegbe se gege bi obi e se wadi awon idile mi na tun wa ni idile ti won to ye pe ti won ba bi mo tan ko si tabi sugbon iyo mo yo se gangan o le josu meta o le jose osu kan o le ju be lo debi bi pe fun sa die omo won ni lanfani ati koko sari mu oyan lara laya aja e o digba ti oyan akoko nba kan ti won fun danu ko to di pe omo yo ese wa mo gbenu si lati fa olorun ni je ka ri ko se dede eni bi mo ta bi mo tan tan de ti kayo fun ti je abi so mo lo ko nu kan ti mo nu yara kan ti idile mi mo le de pe seke seke owo seke seke won ide ya to mo lai se wi pe o ba yun wa lati dile won agbara adua lo nyi eni te ka lu ku ba rin pegbo olorun de seyin na o sinu pe o sa ma lo jare ala re po ko kuro nu le to ba dele oko won mo ko to ba dele oko ti won mo nko un die die nu awon agbukuru e yo mo pada wa beyin obi o se ri pe iwadi se pataki ta ba fi omo lo ile oko ta se iwadi a ni jebi lori omo o eyin na fun ara yin bo le bara yin ni isin eyin e se mo ntolo se gbogun tolorun ba yin se afi ti o ba ti aye ba si nje aye ti eyan na si nje eyan tolorun be ni salu orun tin dari gbogbo aye ba ba se pe olorun ni o se da wa lohun sugbon nbe ba fa te fadua jagun todo yin tolorun ba ngbe joko te ti ni fokan ba le pe to o ti jagun ile oko itan ki fokan ba le ki mo je ngon mo ni omo te bi ngba na tun wa pe mami ogun ile oko yi koja be se pelu ogbologbo pe ke feyin ti mo jeun mo letun mo sa janjan koko ngba te wa ni opin ke loju mejeji awon ere te sa e gan mo pe olorun ni o je ke mi o bo seyun na letun fe mo sansin la se ni ke gbe igbise ke wadi igbe yawo toko ti yawo ki se ki se rin ajo kekere o ki se rin ajo kekere aro mi oye ki se rin ajo kekere agbodo se iwadi daada mo nbo

e ka pada sori eto yin eto wa ife akoko ife ebere pepe se ri pe awon ti mo menu bayi lori igbeyawo ko se ma ni ni o igbeyawo dabi ibi ta lo nile nile adulawo e meje so pe nile yoruba ko si eni to lo ile oko ta gbadura pe ko pada wa joko ti wa ko wa dale mosu won ni tin baba ati yawo ba gba mopo ti won jo jiroro daada dale mosu agbale oko re lo tori ijoko to joko ti won ijoko ti ju ni sugboju on ti wa la se kala ni ami oju on ti ra aye ti sile fun enikeni to ba foku ele lati lo mo dagbe ti o pere singu moda se wa ri aye ti singu moda won o fe lo berlin rara tori opolopo obe lo bara re be ni ipo singu moda nipase afowo fa tara to gangan gan sugbon be nkan ni mo nlo sugbon teyin mama wa ti so yi pe baba si te ibusun wa lati sunle won ni ologbon kole re sori apata omugo eyan ko ti e sori iyanrin nigba to jo de agbara omi owo iyanrin ati le lo sugbon eni to ko ti e sori apata ko sin ti agbara ni fi se o agbara nde be on pada o de n ba ti e lo ne iyan la se ni pe eyin mama ati baba asiko na to ibi ta dara wa laamu de lori omo lo ile oko omo fe yawo yi e ja sun kala kaka kasun meta tan baba wale yen mo sun ti o wa ronu pe nbo ni mo ti nbo nbo ni mo de nbo gan ni mo lo lara iwadi elomi o ti e ye ko ede fe oko lai se ko se iwadi si tori awa mejeji atoko ati yawo ile atoto won ti gbera o eko to birin gba o yato si eko tokunrin gba o awon okunrin kan wa ase ni won pa nti won owo oranle enu ran yan ni kini to ma di mo so ni pe owo to wa lowo won la won ro pe o nfe yawo won mo pe awon ifarada kan wa tokunrin gbodo ni fun yawo obirin mi na mo pe ifarada kan wa to birin na gbodo ni fun oko te ba wo to wa nta ni isin opolopo gbe yawo to ntu ka yan olori n to wa o ngba ti mo bere eto yi awon alaye kan wa ti mo se lojo to ti pe wa n pada tun se lori awon bi ta tun tin se eto kaakiri ipe igbeyawo ona merin lo pin si o ape kan ni opo ofe ape kan ni ife akoko awa ri pe ife akoko lo gbile ju la se wa lori re o ife akoko lo gbile ju iketa ile alayo ikerin ebi alayo seribe ya to wa nbe abi oye ni dada nda opo ofe eyin o duro fun awon ti won sese rira won boya nlewe omode ile fine o won kawe lowo o ma ye nle tan ma bara won soro wa ni o de fe ko jo re mi o eleibo ni pin yin oni friendship wa bere ore ore ni won mo to lo die die ti won tun mo fi kini kan tun gba leyin lede ibo me pe agbe ibo ja won to le ibo lo won tun pin yen ni relationship won si jo nbara won rin won bara won dore ni se wa ri ibi opo ofe yi ibe lokunrin ti ma fara balẹ mo wu kini nbe nu obirin gan ti n doje ni nbe lobirin na ti ma fara balẹ lo ma woru pe iru eni ti mo fe yi ba o lo se ri won mo telera won lo le ara won obi kini gan le mo mo bi keji gan le ma mo eni ti o ba eyan ma pe okunrin wa n kokko sare pe ken wa kiun eni ti o ba je pe idile to ti wa idile to to lo nbu yonu si to bukun gbogbo idile wa lọlọrun ma yonu si awon idile ti won ri jaje ti ki ba yo da ni yara o le je yin kun le ni gba gbe omo n wole ti ya ati baba re o mo iyan na wo pe okay awon ebi e na je wa okay o won ma wura won be laarin be won mo mo ki lobirin fe ki lobirin o fe nbe lobirin na ma mo ki lokunrin fe ki ni o fe nibe lati mo ta ni jowuju to ba jo yeye oko yeye eni ta ti jo ndore yi e ma gbo mi dada o ko ti si pe won fi on be ore si ni won o sugbon ta ba wo bi opo ofe de lode toni omokunrin mi to si wa nle iwe o mu obirin lore njo ba wa ki bi o se jale kun e ti o wole pe lagidi ni omo le je yun tele opo ofe ko tele sugbon mo se nbo lori iyun tori eyin obi na ni o ife akoko ta nse yi la npe ni love at first sight be se kokori ra bayi gbaji ni fe ru mara won awon ede wa pa
already the way you do it and you can know about yeah oh why you away at the back at the asena bubule lulu wangwangwa maybe you want to don't find a mara and one law I want to get you so make it oh that me I wait to find one law one day mama we pay olomo bini gan fun ara e o ti na gbara o ti na gboro erin ajo aye lo gbede bi to wa to ja fowo fa tara e eyi to jokunrin na o na ti le la fowo pa kan ti se bi pe boya o gan se tan lati fe yawo ngba yen to kan si siro lomo kan gba loyin ba de mo si school ise to wa lo mi go ti to bomo ba mi to wa di bi mo te je ko baba ti e lo iyan baba mi toju omo to ba tajugo ti mo fe yawo emi to wa je pe love at first sight won pade ara won kan awon mejeje oni idi kankan ju bi pe won to ro lura won iru nyun tolorun ba se ebi mejeje mi ebi ti won ri njaje ibi da tin fogbon to dan fogbon olorun si olorun ma wole sibe ife akoko pin yele yele are mi to se yi pe fun idi kan ti omi asise mi sugbon o ko awon eko kan ti ogbon nigba tan ma pada rira ri eni ti o fe egbu lati fe gbogbo awon asise won o bere si ni mu kuro ngbe si aye o wa fokan ara re bale a mejeji si fe ra won won gbe layo layo ife akoko o gun lo repete e je tun duro mbeun e wa we ta pe ni idile alayo idile alayo nti e oniyawo kan ni won de fe ra won lati ile won so po ife e ja mu love at first sight kuro won de jo ngbe iru nyun won lo court oyinbo won lo court oniyawo won jo fe ra won je alaridi awon mejeje a mo gbe laarin be awon gbon mi si omi o to pe ta lo nwo yi koju si waju baya gbe ran sinu moto lokunrin wo miro lo wo mi ni tin o fe ko lu yan ni o ri ni won abara won ma wo won abara won ma fa iro ni mo ri enbi kan o ri ekidi kan awon ebi adasi ere ni awada ni bi won se bara won fa ti won dagba ti won dogbonu ti won si bisun ti won bi wale tẹri pe eyo kan ni yun orogun osi be se wa ri awon ebi alayo awon yun be lati ori iyawo meji meta merin ati ju be lo eni to ba bare lori ebi alayo kohun to de aye un o ti lati jo wo boya baba ti e ni yawo meta merin ni o ti keko pe bele ba ko ti o so je fun daddy daddy ti lo ya re ile won ti gbe court ile na niyan na ba tun koja aye ara daddy ti lo ya re ile o ti ndi meta baun te ba wa nja pere awon bi alayo tan ba nja te wa ri pe okunrin idile alayo pe yawo kan lo ni to fe da si en to ni yawo meta won kokon ma pasa mo bi ologbe ni mo te ri si o ko mo ba di gunugun ki lo bi ibi na mi yawo le ngba wa ni yawo ile le lo yawo re of course eyo kan ni now mo de nto le mi ogun ko si wahala ko si nkan kan ni se bi laarin iwo yawo re atawon mo ti yawo nbi fun o le da soro kini tori enjo ba da soro emi ni yawo meta ogboro jo yawo mere yo fi eyo kan ju mi lo ibi tin ba ti whatsapp si pe laarin meta yo fa jade bibi eyo kan e ri pe oro gbe yawo ki se tan tabalanga rogo e ja be se radio bo

ẹmọ kú gbadun eto yi o e ri bi ti mo ara tun ya leni eyin baba ati mama ore mi ati eyin o mo le lopin tori te ba ra afi oba kan tin dun tin dan olori ati kabiyesi o si mi ni o ki se pa won joye lo mu ka afi dan o ki joye ba wa ki kabiyesi ti won se kabiyesi fo ba laaro ope won ju irole kaluku gbodo gberu re ko mo lo le ki si wa so jojumo na ni olori o mo dana fun awon ijoye namba po le ni won le de lola e to ba sumo kabiyesi nipa imoran gbigba tabi ise ilu sise eyan ni otaku ti kabiyesi lorun wo na ba ti nbo nje baba je pe jo monday lo ko lo na ba jo se kunge asiko ti olori ndana ka ma ro pe yo se kunge re ni jo tuside o de oloye gan ba de to gbadun obi olori ju ah kabiyesi ah olori yin deta oju ti kabiyesi o kokko fi wo bayi pe eh olori mi deta se wo loye oroyin abi mi kabiyesi to gu ba nbe lara re ah eni royin pe yawo mi deta e eh olori omo to rera eh to lori ba ti wa mo sibe fun mo mo ti danu je kankan to ba joba tara re gbona ju to na mo bi pe ibi ta kan kan na to dori ite kan je pe lagaja ndi ta bayi won to pada bebe wo won a ma ro pe ah lora ta to ndi ko si to buruku ju oba lola le mi o de le joba na iwe ata ya fe loye ko ti ma den se pe bo ba dori ite tan eyan meji bi meta lo ti ri to deta awon meje ta ni o wole po e pe oba si ba lori ohun gbogbo o loye to ba wa to jeun lekini to jeun lelekeji ko ma reti eleketa o tori awon mama wa olohun fun won ni firi enu lati fi soro dada ko won da firi bo se won jo ti jabade ah aboloye iyawo ti yin gugugo ko gbe ikoko kana le ni abi eyin le fuwo obe le se ri pe ati nwo loye le tori o ye ko ge igba ta ba ndana onje ba e se mo target time o ti kabisi mo je mbai te na wa do si dani table egbe e je mo ta ku lo so ani kan fun lo nje ah e o je kabisi ni kan la wa se lasiko yun a tun se mo da mu lo le dana do mo gbe nkan le se ri pe abuku ti nbo kini mo npiyanju ati fayo ni wi pe e jowo sa e jowo ma igbeyawo ise nta le mu yepere o ise pataki ni lowo o baba ati iya te ba fi leti olaju mo si nbo lori olaju o nti olaju dale lori igbeyawo ko se ko awon igbeyawo kan tun wa labala iwadi ti won gbodo pariwo le won lori lai se pe won so fun e na ti mo ye igbeyawo mi tan pariwo ti ola osu meta si bi obe lati kishini ni yawo ti mu tan to fi wa de ti oko re si ti ru ti reti obe ti nbe lori na dai lori igbo lo npe so be yin o de ti to jina ni my dear tene ti mo lagun bi lataro awon roosi wo lo so se mi ni mo so roosi o ti bi si bi na si na be o to be se kotokotokotokoso ti ya e toko re ba pe se bi o ti to pa yan ni si bi to fa yo ninu obe igbona bayi dan ni eti oko eti npon wa ni wo awon atagworoworo ton to wa leyin si bi won ran loju oko oko di ta won le kia kia ni ejo nda ma binu my dear oro ye jibi enu ma binu o o ti fo water si alo to fo water si alo si o ti debi ti o joko si lo nse olohun ojo won wa je bi to n fe yewu bayi so n gbe n to ju n lo wa le ni olohun o nigba tawon obi re ma de se pe tan ba gbayan leti gan lai ti si nkan to gbona nbe eni to wo re ba ri fakia de wo awon ati lawi mi o pa awon agbe fo ba o to ba de mayan leti gbai eyan ri egba gbeje rawo sara sara sara gba ti eti nba ma wale gadagba bi igba tawon ko la ba ko ila se pari eyan lowo ma ri ka ma wa ni sibi ta ti fi sinu obe gbona ta fi robe ta wa gbagbe be ta tojo se mo se re nkichi ni se mo je kirikiri abo se re ni o mo pe bi pa yen ni emi ni mo se re ma je ko mo pe mo se re nda to ba je ki mo ko se re lati mo pe lo to lo se re iwo wa dan kan wo o de mu sibi gbona a fi dan ni pari ba le lawon obi oko ri pe ye mi le baba kan sibi mo be le meji olodun je ke yin o ku lenu omo be abalo ababo won ni e mo pariwo lojo nge yawo sugba lode toni kaluku wa la fe pe alagadu alagajoku ti won mo lulubo lati ta ta mo pe fere si igbeyawo bere ko to woni o
Ìgbéyàwó lára ń tájọ sọ yìí tó bá ruyin lójú ń bẹ̀ ẹ pè mí sójú òpó 070-16-72-7426 070-16-72-7426 tàbí 0906-903-9418 0906-903-9418 18 lọ parí èèyàn títí di ọjọ́ mẹ́jọ tátún máa pàdé torí ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ ni o ọlọ́gbọ́n èèyàn ní farabalẹ̀ ká láàrin iwájú awúrò ilé mi jẹ́ ọmọ onífẹ́ òní látùpàdé mú ìjọ mẹ́jọ ilé wa ò ní dàrú o òun ayọ̀ lásùn ire o.